0: Pagkikipin.
1: Ito nga ba? Baka kita nga ni itong mga sirengnit mga tao, di na good maya, maubos na kalibutan. Mga senyalis na ini.
0: Maglilibnas na ko na ini. Kay Ate ni Hera Kevin ni Edward, nagpagkakansorsilyo na lang yung vlogger, mag-vlogging.
1: Ito iba di pa maaaram kung ano itong libnas. Alam mo yung karukabataan niya. Dito na doon panahon ni Noah.
0: Ni Noah.
1: Gin... kuan hing katubigan ang bugo sa kalibutan,
0: lulupan gimpaandam anay hiya maghimon arko kay lilibnason ko ining kalibutan, lilimpihan ko ini.
1: Ala sige,
0: kaya rin na kita oras kay naguhulat liwat aton hi kakipaiba laniba.
1: Importante ini nga istorya,
0: importante
1: kakipaiba kay baraydan ini,
0: baraydan
1: kay kundiri baraydan besan diri pag istoryahan. Pero kung baraydan kinahanglan gud paghisgotan. Sige mga K5, meron yan, makakuha kitin mga update din nga mga bye-bye high school incident ining
0: Hapalumpon, Hapalumpon.
1: Hapalumpon. Oh. No? Tapos ading Lawaan Eastern Summer Shooting Incident.
0: Standby lang kamo din ni K5.
1: Sa aton mga
0: pati aton K5 News FM Tacloban Digital.
1: Okay. Keep safe nga happy weekend aton nga tanan. Ini ka K5 Kevin Show, sanang parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos ka sinirangan Visayas K5 News FM.
2: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
0: Salamat ka-K5 Kevin! Nagdara natin oras nga to alas 8:01 na we will take a short break. Atong pagbalik kay Dr. Alan Lanibe, itong General Manager itong Lieco 3, hatunga, and at the same time, hiat presidente at nga tanan nga mga General Manager hinang Electric Cooperative Nationwide. Paghihingadayan nato ini nga gulpi nga pagkataas it presyo hiton tarifa at kuryente kamalang pipira nga mga pahibaro.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: E3 Bio with Physio!
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
7: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500,
7: ang dura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon, magpangapi up ang naganyat ako sa hapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
7: Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend food supplement for men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
10: Foro de los Pueblos.
0: Oras mga kakipeba, alas 11:05 na, balik tayo nga doon na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Atong ginahangyo hi Dr. Alan Laniba, itong General Manager itong na Lieco 3 hatunga, okay? And at the same time, hiya itong nagmamangulian hinin Phil Rica, Philippine Rural Electric Cooperative Association Incorporated. Ang mga General Manager ini, asosasyon ng mga General Manager ng mga Electric Cooperative habugos nga Pilipinas. Hiya itong presidente, hinin may kalabutan, hinin padayon nga pagsaka, hinin presyo, hinin kuryente. Na kung di't nagsasayop din ang presentation ang naglabay nga, ano ba ito nga adlaw, nga Martes, nag-gadaan press conference ang tanan ng mga general manager, pira nga mga board of directors, ang mga electric cooperatives, din hiha sinirangan Visayas para ipahibaro ining era, baga pagkabaraka ba, hining nga padayon nga paghinataas ang presyo, hinin taripahan kuryente. Ngayon na nga July, ginakakabarakan nga mahataas inindako. Okay? Bang siguro nag-reflect na ito niya na ha, yung mga electric bill now. Pero inisugatan natin baga pagka-inchindi ano, hinin pamrisyuhan, hinin kuryente, kay atak na ibabaruan din istruktura hiton aton pagtaga-energy sector. Okay? Nga may tinatawag nga generation, transmission, may da distribution, okay? Amin at mga major nga sector, itong aton energy sector, okay? So, may ka nga nga generation, amin niya nag-develop, naghihimuhan na kuryente. So, may ka nga nga transmission, amin niya nagdadarhan kuryente, teka nga generation, nga diha transmission, okay? Nga to, from transmission, ipinaghito National Grid Corporation of the Philippines, from transmission, nahingangad to ang mga distribution utilities. Like Lieco or Dorelco. And kada sektor may da mga charges ito. Kung ikitaon niyo itong mga bill, ito niyo kuryente, may da ito generation charge, may da transmission charge, ngan may da ito distribution charge, plus VAT, value added tax, ginbubuhisan kita at paggamit natin ito na kuryente. Tika nga generation, transmission, nga distribution, may ada iton mga buwis nga aton binabayaran. Suma total, amo ito it nagiging bill iton na aton na kuryente. May napausangay ang sektor nga ininaadahin nga aton industriya. For example, ang WISM, Wholesale Spot Electricity Market. Okay. Ano't ba tsigun hini? Nagbabalik yung hihapon hining kuryente. Mga nag-generate hining kuryente, amot nabulig hining spot market hining kuryente. Okay, now, kada electric cooperative, may tinatawag ito nga base load. Okay? For example, dihan Tacloban. Sakop itong Lieco 2. Tacloban, Paloba, Batnon. Napirabat atong base load din. Meaning, pirabat regular, nga, pirabat ka kilowatt or ka megawatt konsumo hiton Lieco to covering Tacloban, Palo, and the Babatnon. Okay? Pero ba ito normal nga kada ko hininbulta kuryente at kinahanglan din? Hey, okay? Tawag ito base load. May mga higayon nga nasubra kita hiton aton ginagamit nga ining kuryente, kinukulang kita hitong aton base load, labi na mga peak hours. Okay? So amo ito mga K5 nga napalit kita ha spot market ten kuryente. Amo ito nga may tinatawag nga blended nga rate. Nga may ada gintatampo na nga niini nga mga pinapalit nira nga kuryente ha mga kakontrata nira long term nga mga contract. Plus tiga nga WISM ini nga spot market at electricity. Nadako iton na presyo per kilowatt hour. But anyway, amo tak naiintindihan hininga industriya nato patit pamrisyuhan hining kuryente. Now yan na may bag-o nga tinatawag nga LLCC nga if I'm not mistaken na ni representation tikang January nga da July mga 1 billion nat kinulik ta aton nga mga nanakonsumo hin kuryente tikang hininga LCC. Anyway, adya linya General Manager Alan Laniba ton Lieco 3 GM. Good morning, GM.
16: Morning.
0: Okay. Waray na ako magpinakian na didahan katitirok naton last Tuesday ha, sa Amit Hotel kay more or less naintindihan ko naman in sector ano hinin aton enerhiya and anbaga karoy ko lang iklaro an ini nga LLCC nga nahidugang din at kabaraydan nato hining kuryente. Briefly, ano inihiya? Is it legal? Di ba ini naabuso hiton mga energy generation company, transmission company, bangin kasabwat din hiton regulatory, you know, government agency nga may the regulatory power, in this case, the Energy Regulatory Commission.
10: Itong LNCC, pagtikang sa wholesale electricity spot market, ada na ito. Ada na ito. Kung kinocompute yung line loss and congestion loss, it just happened ngayon na yung linya na natin, yung transmission grid, kinukulang na na.
0: Dan dali lang GM, GM GM dali lang ha, medyo hindi maganda yung signal. Naka-fiber siya ngayon? Naka-fiber siya? Hindi.
10: Putol man sa fiber.
0: Oh, dinhi putol-putol gihapon GM. Oo. Bangin ito ni mo signal dida. Ada ka hatunga yan ha or kapuukan ka GM?
10: Ah, di ba na ko na Cebu.
0: O nasa Cebu ka ngayon, maigo. Anyway, how about messenger ka ha, GM? Just, you know, importante nga mahibaro ang ito mga nanmamati. Itong clear nga audio from your end. Sayang naman ini nga aton bag-istorya kung di rin maintindihan kay di rin mo upit signal, okay? So, may na ba ibang paagi, GM? Mayroon bang ibang paraan para ma-reach ka namin na medyo clear ang signal mo dito sa amin, GM?
10: Ito, clear na?
0: Yeah, much better. Okay. But no, ganun pa rin GM, nagpuputol-putol pa rin GM. Dali lang GM, parang hindi yata pumapabor sa atin yung I'll try na tawagan kaya i-drop ko lang muna itong call and then I'll call, we will call you back. Baka okay, alayon la Jeff. Alayin la Jeff, balikan la nato. So nasiring hi GM Laniba nga ining LLCC daan na ito na kadati kang mahimugsuan IPIRA law. Okay? Ining IPIRA law amo nagbag-ohan structure han aton pagtaga kuryente. Sektor ang kuryente. O sa nga naging epekto hini din yung pag-privatize sa National Power Corporation nga gitatagiyan ani hadtong gobyerno. Hinungdan nga inin kuryente nga natin kang hydrothermal energy din hitungunan ng ormok, di rin natong direkta nga napapalit din he. Kay pribado naman tag-iihay ni Energy Development Corporation hitong mga Lopeses. So, di ribot signon kaya anito aton nga tungunan nga geothermal energy nga kita lahat makonsumo hitong aton din he 700 megawatts hitong na, you know, napro-produce nga kuryente, tika nga tungunan, geothermal power plant. But ito na-privatized na gobyerno. Di rin na gobyerno at nagtatag-iha itong private sector. Sang lina gobyerno, di rin pwede magpaparabuot nga okay, kaya ani man ito hatungunan nga inin geothermal energy, tika man ito din niya aton, ha region, inin para lang ha region 8, no. May da na choice, may option kung hin o ira pwede nga ikakontrata ng mga electric cooperatives or power electric companies nga di rin na kita pwede magpirit nga dapat ito nga geothermal energy nga source ngayon para lang din haato na Eastern Visayas. Kaya ani man ito na aton diri. Ay na-privatize na ini, itag-iyahin niya na itong Energy Development Corporation, pati NGCP. It NGCP, tag-iha ito, gobyerno gihapon, ba't gimpaplitan iton, okay? Hiton grupo hinin mga Chinese, upod na iton SM Group of Companies. Hiton mga C, ining kuryente nga ginaagi, antikang it nagihimot kuryente. Kung for example, coal-fired power plant, tikang dito Suwal, Pangasinan, dako ining nga, ining plant, ining kuryente nga gamit ining coal. So, amo ito set up. Pero ini nga rason kung kaya nga naghataas inin presyo ng kuryente. Nasa rin nga kanina GM, daan na ito nakada. Okay, pwede ba natin ibalik GM Laniba? Amo lang bagihapon ang signal? Okay, hello GM?
16: Hello, hello.
0: Yeah, much better. Sige, much better. As you have saying, as you were saying kanina, itong LLCC. Ano yung LLCC GM?
10: yung tinatawag na line loss and congestion cost.
0: Line loss and congestion cost, okay?
10: Yung locally sinasabing line rental.
0: Line ngayon rental.
10: Ngayon lang ito medyo napansin dahil nga itong mga planta natin within Region 8 hindi nga nakasupply sa atin. Noon okay. Kasi wala tayong problema because we have the geothermal plant eh.
0: Okay.
10: Before that was privatized. Hindi mapansin itong LLCC dahil hindi affected yung buong Eastern Visayas.
0: Okay.
10: Pero yan na yan noon pa na ang mangyari kasi niyan, ina-anticipate na kung saan yung power plant at pag-deliver niya ng kuryente papunta sa iyo, merong line loss niyan. Ito yung sa market, kung bibili ka sa market, kinukompute yung line loss.
0: Okay.
10: So, another thing, pag i-send nila nga, tapos merong congestion, example sa atin dito, 400 megawatt lang yung pwedeng daanan ng kuryente. If during the time, tumaas yung demand na 500, merong congestion. Hindi makapasok yung 100.
0: Okay.
10: Diba?
0: Okay.
10: So, ang gagawin yun, dahil hindi makapasok yung 100, maghanap ang system operator ng another 100 sa ibang area na makadeliver.
0: Okay.
10: Now, kung mag-iba yung presyo sa nag-deliver ng
0: 100.
10: Different na 100, example sa akin, ang kontrata lang namin dito, may kontrata kami na 4 pesos, 75 centavos. Meron ding 6 pesos. E ngayon, hindi nga na-transmit yung 6 pesos dahil nga congested. So, mayroong iba na nag-supply doon ng difference sa 100. Pero yung presyo niyon is umabot ng 8. So, you have to pay additional 2 pesos. Yun yung congestion cost. Ang tanong kasi dito, yung inaano namin, bakit yung tao yung magbabayad na transmission man yung may problema dito?
0: Okay.
10: Kasi binigyan ng yung NGCP as concessioner, dapat nilakihan nila yung transmission grid o yung highway para mapadaan doon. Another thing na tinignan natin sa formula doon, Ed, na pre-present ng Tricor 8, yung formula kasi nakalagay, bilateral contract quantity. Ibig sabihin yan, ako, kung meron kong kontrata na 10 megawatt, yun yung nilagay doon sa formula eh. Eh, hindi naman lahat yung 10 na congested eh. Kuha mo in mathematics. Just a certain portion na hindi nakapasok and that is the only percentage of congestion.
0: Okay.
10: Kaya mathematically, i-review yung formula dahil hindi yung contract, kundi yung portion lang na na-congest na power. Another issue dito, kasi yun yung sa market.
0: Okay.
10: Yung sa market.
0: Okay.
10: Meron ding nag-transmit na hindi galing sa market from NGCP. And we are paying transmission charge.
0: Okay.
10: Parihong highway yung dinaanan. Dalawang ibang losses.
0: Okay.
10: Pag dito ka sa market, may line loss.
0: Okay.
10: Sa NGCP naman, meron namang systems loss.
0: Okay.
10: Doble na. Ngayon yung ngayon yung kini-question dyan, we need to revisit the formula. Pero una dyan, kailangan yung NGCP as their mandate na i-connect lahat ng island and enough highway that can accommodate the transmission of the power demanded by that area. Dapat yun yung tugunan nila.
0: Okay.
10: Para wala itong congestion and itong line loss, ito yon dahil location eh. Location eh. Kailangan din, titingnan din natin, especially the government or the DOE, na ang paglagay ng planta should be scattered in every region para maiwasan ang congestion at yung line loss hindi masyadong malayo.
0: Okay.
10: Ito yung idea sa atin dahil ang tanong namin, if there is congestion, sino ang nag-supply ng kuryente sa Eastern Visayas when there is congestion? Na walang ibang planta na dito, thermal lang man.
0: Okay, okay.
10: And I think thermal is lesser compared to other plant outside the region.
0: Okay.
10: Yun yung mga lumulutang na tanong.
0: Okay. Yung karagdagang charges sa ating electricity bill ay nanggagaling sa transmission yan, hindi sa generation, hindi sa gumagawa ng kuryente, hindi. Kundi saan nagdadala ng kuryente? From the generation company papunta sa atin. Okay? Yun ba?
10: Hindi. Kasi doon ito binili mo sa market kasi, i-a-add ito doon sa market. Even though LLCC siya, dahil ang naniningil ay ang IMOC, ina-add niya yung buong rate na binili mo doon sa market. Even though it is more on transmission issue, pero ina-add nila doon. Kasi nga, may nawala na kuryente sa line loss. So, kailangan diyan ng tao na iba yung sa market, iba din yung hindi sa market.
0: Okay. Medyo, alam mo, masyadong technical ang mga bagay na ito, GM.
10: Kaya nga.
0: Na kung hindi maipaliwanag ng maigi sa ating mga tagapakinig, okay? Lalong-lalo na sa ating lahat dahil kumukonsumo tayo ng kuryente, okay? Pag hindi nila maintindihan ito, bayad na lang ako, hindi ko maintindihan eh. But is it fair na ganun ang sistema na ginagawa nila, GM?
10: Kaya nga dinulog namin ito even doon sa Congress, last Congress pa. Meron na yung committee investigation ito, pero siyempre nautod kayo na human ng Congress eh. Ngayon, babalik na kalendar doon. Kasi unang tanong kasi dyan, Ed, who will vote na tama yung computation sa LLCC? Sa LLCC, ano yung, kung tama ba yung computation yan, sino ang mag-vote o mag-review o mag-audit?
0: Okay. Oh.
10: Siyempre yung ERC. Kasi yung regulatory body.
0: Okay.
10: Yung sa meeting sa Congress during the time, tinanong sila ni Congressman Presley De Jesus ng Telreca, do you have the capacity or para ma-audit o ma-review yung computation ng market operator, system operator? Wala daw eh.
0: Okay. So, but it's...
10: Diba?
0: Okay. It's legal and it is provided for by law sa IPIRA. Yung ganitong arrangement na magpapataw sila ng additional cost.
10: Wala ito. Hindi ito IPIRA. Rules lang ito sa WISEM. Pero okay. Nandun sa IPIRA, ang nasa IPIRA na mayroon tayong wholesale electricity spot market at ang pagpatakbo ng WISEM ay mayroon siyang rules. At ang rules na yon aprubahan ng DOE. So yung rules dito, hindi ito nasa batas.
0: Okay.
10: Ang nasa batas ang WISEM, inatasan yung WISEM through PMC na mag-promulgate ng rules, then aprubahan ng DOE. So any change of the rules, nasa DOE lang ito.
0: Okay.
10: Merong rules change committee, then ipapasa doon sa DOE for their approval. So any change of the rules, dadaan sa rules change committee, aprubahan ng PMC, then confirmed by DOE. Ganun lang kasimple, hindi kailangan doon sa Congress.
0: Okay, since walang hindi kailangan ng legislation dahil rules nga ito na ipinatutupad ng Department of Energy sa pamamagitan ng Energy Regulatory Commission, hindi kailangan ang amendments sa IPIRA law, kundi tingnan kung tama ba ang regulation na ito, lalong-lalo na yung pagko-compute ng mga charges in the event na nagkukulang tayo ng supply ng kuryente, for example, sa isang particular distribution utility like LIECO.
10: Yes, tama ka dyan, Ed.
0: Okay.
10: Rules lang yan sa WISEM.
0: Rules. Yung, para maintindihan lang ng ating mga tagapakinig, yung WISEM, ang tawag niyan is Wholesale Electricity Spot Market. Itong grupo na ito ng mga generation company, nagbebenta sila ng kuryente pag nangangailangan ang mga electric cooperative ng karagdagang supply ng kuryente kung lumalagpas doon sa base load. Correct?
10: Yeah.
0: Okay.
10: Pero kahit na may kontrata ka, kinocompute pa rin ng doon yung tinatawag nating BCQ, yung congestion, tataan rin siya doon sa congestion. Iba pa yung bumili ka sa market, ganito, para maintindihan. During normal time, may kontrata ka.
0: Okay.
10: Like, example lang sa Lego 3. Pag 7 o'clock to 10 p.m., tataas yung ano dyan, demand. 4 hours lang yun.
0: 4 hours, okay.
10: So, hindi ka man pwede mangontrata ng 4 hours lang. Kasi yung kontrata mo is 24.
0: Okay. Diba?
10: Kung kontrata ka ng 24, usually sa amin, mga 9 megawatt. Pagdating ng 6-10, umabot siya ng 15 to 16. So, mayroong okay. 5 megawatt, yun yung bibilhin mo sa market in 4 hours.
0: Okay.
10: Iba din yung presyo niya.
0: Okay.
10: Iba din yung presyo ng base load na kakontrata.
0: Okay.
10: Pero yung base load mo na nakakontrata, kung may congestion na, dahil ang nabilhan mo na planta ay outside the Eastern Visayas, adaan pa rin doon sa formula ng congestion cost.
0: Ay, nako. Naintindihan ko na. Kasi, alam mo, siyempre, paggabi, tumataas yung demand. Siyempre, yung supply mo, kakontrata mo yung Sual power plant doon sa Sual, Pangasinan, o saan ka kumukuha, sa KEPCO, for example. Oh, siyempre, hindi, kulang na yung kuryente mo. Bibili ka sa wholesale electricity spot market. Okay? Eh, kaso, yung dadaanan ng kuryente papunta sa Lieco 3, dahil puno yung dadaanan and kukuha ka sa ibang supplier, tama? So, i-charge ka nila ng karagdagang presyo because hinanapan ka kung saan dadaan yung kuryente papunta sa'yo.
10: Yes, repricing yan. Pero pag mura naman, yung nagbinta doon mas mura kaysa nakakontrata mo, magni-negative naman yun, magmaminos. But that seldom happen.
0: Okay. Siyempre, negosyo yan ng mga generation company.
10: Oh, siyempre. Ganun po yung kalakaran.
0: Okay.
10: Yan sa,
0: okay. Now, kung babaguhin ang regulasyon na ito na hindi maganda ang epekto sa mga ordinaryong consumer ng kuryente, sino ang pwedeng magdala ng problemang ito na ayusin ng gobyerno? Is it the local government units? Since ang mga kongresista natin, hindi naman kailangan baguhin yung EPERA law, anong gagawin natin? Papunta ba tayo sa korte para questionin ito and then investigahan, GM?
10: Nasa ano lang ito, Ed? Nasa level lang ito ng DOE at saka ERC.
0: Okay.
10: Kasi ganito question dyan Yung transmission charge, which is the normal charges in the transmission, aabot lang ng mga 2 pesos.
0: Okay.
10: Okay. Now, ngayon yung line rental, which is the major usage of the transmission, umabot ng 4 pesos sa ngayon.
0: Double na!
10: Para hindi mo matanggap na yung congestion mas malaki doon sa transmission charge.
0: Oh, correct.
10: Diba?
0: Highway.
10: Ito yung highway. Tapos mayroong traffic. Mas malaki ba ang cost ng traffic kaysa buong highway na dumaan yung sasakyan? I don't think so.
0: Ayun nga.
10: So, yun tanong namin na dapat mayroong cap. Isa na proposal, dapat mayroong cap sa line rental.
0: Okay.
10: Dahil hindi natin kasalanan yun Hindi na hindi kasalanan ng consumer kung nag-congest yan.
0: Okay. So, dalawang...
10: Parang nag-ano ako ng Grab. Nag-ano ng Grab. Sabi ng Grab, 500 pesos yung babayaran ko. Okay. Ipagdating doon sa EDSA na traffic ka, hindi pwede sabihin ng Grab na mag-a-add ka si Rack, nag-traffic tayo. Hindi, nakalagay na yan 500 Dito ka dumaan sa traffic So that's your burden.
0: Akalain mo yan. Kung 500 lang ang pamasahe mo sa Grab, dumaan ka sa congested na lugar na traffic, plus 500?
10: Hindi lang plus 500. Kasi dito 2 pesos ang transmission charge, 4 pesos ang line rental. So,
0: nagiging 6?
10: Yeah.
0: Per kilowatt hour?
10: Ganun yung makita ngayon. So, depende din yun sa location ng electric off, yung line loss.
0: Okay. Something. But ang nakikita kong solusyon nito, number one, tama kayo kanina, na magdagdag tayo ng mga power plant. Okay? And kung pupwede, i-distribute natin depende sa geographical location. For example, Luzon, doon tayo mag... tayo ng marami. Visayas, ganito. Okay? Mindanao, ganito. And i-require natin yung NGCP na dagdagan nila ang dadaanan ng kuryente.
10: That's it. That's the ideal solution of that.
0: Mm. So kailangan pa rin ito ng ano, ng intervention ng ating mga policy makers, okay? Lalo na sa executive branch.

0: ano, pagpalagay mo yung tungonan, dinistribute doon sa Luzon. Yung taga Luzon naman ang nagbayad ngayon ng line loss papuntang Luzon.
1: Oh.
0: Di ba?
1: Oh,
0: kami
1: correct.
0: Naman nandoon sa Bataan, trinansmit dito, bayad naman ng line loss. Eh kung yung Bataan sa Bataan lang, ito maldito lang din sa atin, wala sanang mga line loss na additional charge in both side of the location in the region.
1: But you know,
0: yun yung kailangan ilagay dyan.
1: Yung tungo ng power plant na yan is pagmamayari na ng private sector, yung Energy Development Corporation. Babaguhin natin yung batas relative to the matter. Kasi hindi naman pwede yun na didiktahan mo yung Energy Development Corporation kung sino pagbibintahan nila ng kuryente at kung saan nila bibenta.
0: Tama. Tama yun, Ed, private.
1: Oh.
0: Pero may argument pa dyan, Ed.
1: Mm.
0: Dahil thermal yan, natural resources yan.
1: Okay.
0: So, dapat tingnan yung batas sa natural resources kasi merong, sa pagkaalam ko lang ha, kailangan lang natin i-browse. If it is a natural resources, the first to consume yan, eh yung may-ari niyan.
1: Hmm. Okay. Tayo
0: kasi
1: dito.
0: Kung ano problema, coal plant yan.
1: Hmm.
0: Dahil hindi na natural resources. Geothermal yan eh.
1: Oh.
0: Ibig sabihin, vulkan yan ng Eastern Visayas, so siya dapat ang unang makinabang yan.
1: Hmm.
0: Or diba?
1: Ideally. But because of the Epiral law, na bago ang nabago ang structure ng energy sector, yun ang naging problema. But do you think pagtutuunan ng pansin itong mga bagay na ito ng ating mga mambabatas ngayon, busy sila sa impeachment trial, yes, sa sobrang politika,
0: and with due respect sa DOE secretary, winarningan niya yung mga generation companies na ng generation in the Visayas.
1: Okay.
0: Nakuha na siya. Pinapareview na. Kung bakit ganyan. Kasi si Secretary Garin is taga Iloilo din yan.
1: Oh, Iloilo, yeah.
0: At yung Iloilo tamaan ng LLCC.
1: Okay.
0: Pinapareview din ng DOE ngayon. Itong laging, ngayon, yellow alert, kahapon, red alert.
1: Oh.
0: So, palaging may red alert at saka yellow alert, expect.
1: Okay.
0: May mga spike na rin talagang congestion.
1: Okay. I'd like to i-emphasize ko lang na itong problema ng pagtaas ng kuryente because of this LLCC, hindi lang ito exclusive sa Eastern Visayas region. Practically lahat ng mga consumers sa buong Pilipinas nakak-experience ng pagtaas ng presyo ng kuryente because of this system, GM.
0: Usually ang Visayas talagang tinamaan. Kasi most of the plants are in Luzon and in Mindanao.
1: Okay.
0: Transmit sa atin, magkukongest.
1: Mm.
0: Ang Mindanao, daming surplus eh. So, hindi issue sa kanila yung line rental at saka itong congestion.
1: Oh, walang hiya.
0: Ang Luzon,
1: mahal na nga yung kuryente.
0: Nasa gitna tayo, ang ma-plant tayo nandun, pag-transmit dito, with that formula, lagi tayong tinatamaan.
1: May obligasyon ba under the franchise na binigay sa National Grid Corporation of the Philippines na palawakin pa nila ang kanilang structure para ma-accommodate itong, you know, dadaan na kuryente from Mindanao or from Luzon papunta ng Visayas para wala nang charges na dahil congested, kinahanglan magbayad kayo ng additional cost of energy?
0: I think so. Kasi ikigay sa kanila yung concession eh.
1: Oh.
0: And ang transmission is still owned by the government.
1: Yes.
0: Ang problem, owned by the government, pero ang nag-manage, private.
1: Hmm.
0: So, pwedeng i-impose yan ng Transco. Yung mandato na yan. Kasi nakalagay sa Ipera na i-interconnect ang buong island.
1: Hmm.
0: And more than 2 days na I don't know kung lahat ba ng islands na interconnect na sa grid.
1: Oh.
0: Because that's the promise of Ipera na if there is interconnection, tayo sa Mindan, hindi na magsusubsidize sa mga taga-island.
1: Okay.
0: At pareho yung ng mainland at saka yung island. Pero hanggang ngayon, yung Oriental Mindoro nga, ang laki-laki niyan, hindi pa yan nakunik sa grid eh.
1: Naku.
0: Occidental Mindoro.
1: Hmm.
0: So that's the mandate of the transmission sector.
1: Okay.
0: In the same manner kami, pinamandato kami na but at the end of the term, ni President Marcos Jr., kailangan lahat ng sityo ma-energize na namin. And we are doing that. Pero, pag hindi na-transmit yung power, tatamaan pa rin yung distribution. So, dapat hahabulin yan ng

0: in GCP.
1: Okay.
0: Because that's their matter.
1: Okay. And correct, gusto natin i-emphasize na hindi ito kasalanan, hindi ito kagagawan ng mga electric cooperatives dahil regulated ang inyong singil ng distribution ng kuryente. Kayo ay kumukolekta lang, kayo ay nangongolekta lang kung ano yung ibinibill sa atin, hindi na pupunta sa electric cooperative yan, ibinabayad sa transmission, ibinabayad doon sa generation, and yung buwis na kinokolekta sa paggamit ng kuryente, kinokolekta din ninyo at iyon ang inire-remit lang ninyo at hindi nagiging bahagi ng income ng electric cooperative.
0: Eh, ang problema ngayon ng electric co-op, Ed, kasi binibill na kami ng ganito, times two. Hindi pa kami nakakolekta eh.
1: Kasi okay.
0: Ang bill mo, kami, mangungolekta pa kami.
1: Okay.
0: Nag-double. We cannot pay it in full. Kaya we are requesting the IMOP na kung pwede, mag-staggered muna dahil sisingilin na namin ito sa consumer.
1: Okay.
0: And another thing, meron pang no disconnection order yung ERC hanggang July.
1: Okay.
0: So hindi ka malaki yung bayaran ng consumer, so hindi sila makabayad, hindi mo rin kaya putulan, so yun yung problema ngayon.
1: Talaga.
0: Na mga electric affected by this.
1: Yun. Kasi pag i-build kayo nila doon sa generation or transmission, wala kayong magagawa, babayaran nyo yan. Kahit hindi, pero kukuliktahin pa lang ninyo sa mga consumer ng electric cooperative. Oh.
0: Bayad muna kami, din manguliktah kami.
1: Question, may pera ba kayo na supisyente? Baka mamaya na wala na kayo pansweldo ng mga tao nyo.
0: Iyon nga yung ngayon, eh. Pinakompute ko sa finance kung kakayanin pa ba. Sabi ng finance, parang hindi sir, dahil times two eh.
1: Nako.
0: Times two yung bill.
1: Hmm.
0: And electric cooperative is non-stop than profit.
1: Oh. Okay.
0: Kasi kung may profit, dahil may napundo doon, pwede mong gamitin.
1: Hmm.
0: Eh, non-stop than profit ka eh. Wala kang buffer fund.
1: Yun ang problema ng mga electric cooperative ngayon. But, paano ang mga lokal na pamahalaan, paano nila, I mean, tumutulong ba sila para maprotektahan ang interes ng, hindi lang yung mga electric cooperative, yung mga gumagamit ng kuryente na constituency ng mga leader natin. Ang narinig ko lang yung province sa Biliran, si Governor Espina, sumulat siya sa mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan upang pagtuunan ng pansin ang problema nito. Wala pa akong narinig sa Leyte, sa Tacloban, and paano bang...
0: Northern Samar, may sulat na rin.
1: Ang Northern Samar?
0: Governor, yeah, may sulat na rin. I think ang RDC, Regional Development Council, meron na rin open letter. Oh no, may isang meron ng resolution yung RDC. Meron ding other sector na sumulat mismo direct to the president. Kasi national issue ito,
1: syempre.
0: Hindi lang Region 8. Yung Region 8 lang samaan ngayon ng matindi. Pero this is a national concern.
1: Akalain mo yan 1 billion daw ang na-collector ko kolektahin nila from the different electric cooperative sa Eastern Visayas from January to July, 1 billion. Tama ba yun, GM?
0: 1.55 billion.
1: Por bida.
0: From January to July.
1: Grabe. Sino nag-audit nito na tama yung computation nila? Mayroon ba?
0: Yun nga eh. Binibill kami, mabubayad lang kami. Kaya nga tanong ko, dapat yung ERC, i-review niya yung sinisingil ng mga LLCC doon sa mga distribution utilities. Kung tama bang computation na yun?
1: Okay. Oh, and pass on ito, GM, ang nagbabayad ang mga member consumers ng mga electric cooperative. Ipinapasa lang sa atin yan. Hindi kayo nag-aabono siguro, nag-a-advance lang kayo, but eventually, kukuliktahin din ninyo yan sa mga member consumers ng kuryente.
0: Yes. Lahat tayo nagbabayad, pati kami.
1: Oh, pati kayo. Kasi hindi... Yes. Hindi naman kayo libre ng kuryente kahit GM ka ng Lieco 3.
0: Ang libre lang yung 50 kilowatt hour below. Yung 4-pin natin, libre sila. But, so, this is dito.
1: Anyway, GM, maraming salamat at naliwanagan ang ating mga tagapakinig sa bagay na ito. We really appreciate your effort kahit parang nasa airport ka yata or nasa pier ka yata ngayon.
0: Oo, sasakay pa ko pabalik ng Ormoc. Meeting kami sa Davao, we disconcern pa rin.
1: Okay.
0: Ngayon, the whole Mindanao because of that concern.
1: Okay.
0: And I think 23, mag-meeting kami sa Bohol, the whole of Visayas, para pag-usapan din yung concern na yan.
1: Okay. Anyway, really appreciate your effort na makasama ka namin ngayong umagang ito, GM. Maraming salamat. Thank you.
0: Thank you so much, Ed. Thank you.
2: K5 News FM Live Report. Puro Los Polos.
1: Oras mga kakibab, alas 8.40 na. Salamat ka na, GM Laniba. Na, naintindihan ba niyo ito atong istorya mga kakibay? Okay, technical ini nga mga bagay, but anyway, pag-a-admon ko hin na utro ini nga situation para baga maihan ay kuhayo next week kon baga mahinga dayan pa nato ini importante ini kay apektado kita nga tanan. Okay? Ang palumpon chief ang pulis. Ada na ba? Or mag-break kita anay. Kay i-check lot nato nini nga minor de edad nga nag-post hin panarhog ha Palumpon National High School. Ada na kustodiya yan na itun mga taga in Municipal Social Welfare and Development Office. Mao pa ini kay nasakpan unta it ibang nga nagpapasaranghin mga peking nga mga impormasyon nga nananarhog ha mga pag-atakin mga eskwelahan ba. Mapanginanog gihapon. But babalikan nato nini nga aton ni restoryahon. Standby lang, mabalik kita mga K5. We will take a short break. Hello Anik and Anilo Garbes. Good morning Sir Edward. Need na to review hit mga independent power producer kay panahon pa aduhin ni Ramos. Hit masyado pabor hit mga independent power producer kay Iria Purpos adu pag solve hit power crisis nga iya na inherit during Aquino presidency. Hi NG Montoya, good morning kay K5 Sir Edward. Kung amo na kamahal itbinabayaran kuryente, waray na magninegosyo ng mga foreign investor din sa Pilipinas. Tinuod ito, Heroina Chongson, Jesus Alpadol Odivilas, hello. Hi Evilia Barantes Capidos, si Edwin Aurelio Balila, good morning. Mga Sir Himuna Alawi, former child star ha GMA, may detonia program ha GMA. Okay, babalikan natin ang ating programa mga ka-K5. Itong chief of police sa Palumpong kung available na hininga nasakpan nga minor di edad nga amo nagpo-post hinin panarhog han ira eskwelahan dito kamalapipira nga mga pahibaro.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
5: And 578 Emporium in my mga branches, Hakatarman, Ormoc City, and Borongan City.
6: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
7: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitong imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakadto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, robles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Tapstone, Mangima Stone, Alaal Stone, Woodstone, ngan Paving Block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha Utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
8: Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligya na gihapon hin mga sea parlands ngan hirain na pabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
9: May kas-
4: kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alepasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pakadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
9: May kumso! Foro de los Pueblos!
1: Oras mga ka-K5, alas 8.48, anyadong linya, Police Captain Rusty Alvarado, Chief of Police ng Palompon Municipal Police Station. Hello, Captain. Good morning, Captain.
10: Good morning, sir.
1: Okay. Anakong pakiyan, at ipakunan ninyo na sabtan nga ininga bata, amo ang nagpasarang hininga impormasyon nga inin may da pagtarhog ha Palompon National High School. Di paunan o niyo nga na hibaruan nga amin hiya. Hiya ini.
10: Ako na klaruhon ano is under investigation pa andi di halapalong po National High School nga pang-threat.
1: Okay.
10: Kay inihing nga bata nga amon na trace up is nag-post niya po niya yung threatening anira iba nga classmates is through ang interview na to ni Ms. WD WPD is diri nga nagangkunad ko nga usa nga dami account nga nag-treat up penetrates pero inamin niyan usa nga post nga nag-treatening. So, ang amon na kita pala usa nga dami account nga nagpakitahin po sil na treat siya pa niya postmates.
1: Okay. Ini nga minor di edad, wari niya ang kuna nga hiyaan nag-post han pagtarhog in pag-atake Palompon National High School, waray?
10: Yes, yes.
1: Okay. Yes. Pero iya ginangkon nga nag-post hiya gamit inin daming nga account pagtarhog inin mga estudyante o iya classmate, iya sangkay?
10: Yes, yes sir.
1: Okay. Tipo na nung naisabutan inin, hiya mismo nagtugaan, nag-amin hiya or nasabutan nga hiya adto ang nag-post bisan kon gamit lain daming account?
10: Ano kung man inin na natabo ano? During anamon investigation, nagkagmayadaanay kami in meeting with the school's head, teachers, line-line nga head han LGU.
1: Okay.
10: Para ito nga threatening post han Palompon.
1: Okay.
10: So, daw may naman lima tag-top out nga threatening han mga estudyante which is answering han ibang student is amo gihapon ito hiya ang nagpostan usang akaw tanaw na ano
1: okay
10: so pero na may da na personal interest so amo atugin kadto ito nga hiya nga bata which is nagaming good manihan usang dami account pero wari ni amina ang siyahan na post.
1: Okay. Ang siyahan nga post, ang panarhugin pag-atake, habugos nga eskwela ng Palumpo National High School.
10: Oo, oh, yes. Oo.
1: Ani kaduha nga post ni gamit indami account pagtarhugan mga estudyante?
10: Oo. Oh, okay. Ani kaduha nga post. Pero diri iya post kuno ang nauna.
1: Ang nauna diri na post. Ano ang tenor?
10: Abisa iya. Oo.
1: Okay. Ano ang tenor han iya panarhugan mga estudyante? Na ano ang iya post? Kawari kami makakita ito. Ano niya post?
10: Kuan la na sering pagbantay ka mo buwas pero may da picture in short firearm
1: picture in short firearm
10: ang wala baga nakabutang dito
1: ginamin niya nga hiya ito ang nagpost but dami account okay duduha ka klase niya tarhugan mga estudyante ng tarhugan kabug-usan nga eskwelahan
10: yes sir
1: okay. Ani kaduha nga ang siyahan nga post nga panarugan sa eskwelahan. Ano ang tenor?
10: Dilit na kakakonggura nung tunay ko na basta si Minister nga masunod ang palumpon kay human naman na Tacloban.
1: Masunod ang palumpon kay human naman ang Tacloban. Specific ba nga may pupusilon?
10: Palumpon
1: ano?
10: National High School.
1: Anon iya anon isusunod na pupusilon or manmumusilon?
10: Waray man baga naka kuan nakabutang kung pupusilon or ano.
1: Okay.
10: Basta nakabutang na rin tapos na sa Tacloban masunod ang si Palumpo National High School.
1: Okay. Ini nga bata adan ako studiya itong MSWD if I'm not mistaken.
10: Yes sir, kahapon ano ang DSWD na ang nagkaputan na itong bata, pero nakastorya man kami ito ni taga DSWD. Ginto no, Berga po ni Raha kag-anak.
1: Lalaki, lalaki, babae, pero ang pangidaron?
10: Lalaki, sir, 14 years old.
1: 14 years old. So, anyway, giniimbestiga pa niyo in ibang mga aligasyon, correct, Captain?
10: Yes, sir. Under investigation, gihapon pa ang mga post.
1: Okay.
10: Wala pagod matuko yan.
1: Anyway, thank you very much, Captain. Hindi nga mga information na sayuran kami. Salamat, Captain Alvarado. Thank you very much.
10: Damo nga, salamat. Thank you.
1: Sige, papalop nato nini. For once in my life,

and my life. I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me.

0: mga kakipaib kay wala naman kita oras. Ato lang ang temporaryo pagsasadhan. Ining ato na programa Foro de los Pueblos. Hangaran doon ato mga nakaupo dyan ng Adlawa Engineering. Nakaupo na ato Melton Mate. Ngan sugad man kan Jeff Gores. Nga makarawat itong era pahalipay. Ngayon niyan. Ini kakipag Edward Sanyagan parang kampiyon nga balita serbisyo publiko. Ngang kaliawan hasuran ng taklobang nabugos nga sinurangan Visayas K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
5: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa naayo na ako.
3: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert.
7: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Hmm. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogen sa dagang mga balatian.
8: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
7: bitaw
8: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
7: I agree, Doc. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya, wala pong kaga DTX 500 og Mighty C, nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals, mo ni hinung dan nga nitaas ang oxidative stress level.
8: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
3: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
10: Ug tulog pud ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Simple ra jud ang atong approach to live longer, Doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
8: Gadahan ko lang tulog sayo.
7: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og
8: Mighty C. Mao na importante.
7: Aron mataas imong antioxidant.
8: Usarang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
7: Mojod.
8: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhiga yun nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
7: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man, grabe mo gamit sa glucose ang brain.
8: Correct.
7: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
8: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mugikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa'y mahitabo, mabankrap, Sir JP.
7: Bankrap, Jod.
8: So, sama sa atong lawas, naataan ang gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan sa atong pagataw, aning kalibutan. O galing, sige man ikahurot.
6: No.
8: Kung wala tagakaon og prutas o utan, wala kay gidoga nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals o antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 o MyTC, mauman unta ang makahatag ni mong savings ng antioxidants sa imong lawas kung sige unta kang inom og DTX 500 o MyTC.
7: So, Doc, wala d'yo tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Huwag ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
6: So, ang pangpaganda ng kutis na nagtatanggal ng mga kate-kate. At lalong-lalo na kung pananakit naman ang katawan, ang DTX Herbal Oil. Mabibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muling nagbabalik, makaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar.
3: Alert! Kasama si Dr. June Alquizar, isang doktor, naturopathy, DOH, PTAC, certified naturopathic practitioner, certified well-being partner, member.
6: Kina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule at MyTC Alkaline Vitamin C ang superior antioxidant combination na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula, maiwasan ang maraming karamdaman. Lalong-lalo na ang ating klinika DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa antioxidant at fiber. Nagkapi ka na, nag-detox ka pa. DTX Herbal Soap, ang pangpaganda ng kutis na nagtatanggal ng mga kate-kate. At lalong-lalo na kung pananakit naman ang katawan, ang DTX Herbal Oil. Mabibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muling nagbabalik, makaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar.
3: Alert! Kasama si Dr. June Alquizar, isang doktor, naturopathy, DOH, PTAC, certified naturopathic practitioner, certified well-being partner, members.
6: Kina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule at MyTC Alkaline Vitamin C ang superior antioxidant combination na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula, maiwasan ang maraming karamdaman. Lalong-lalo na ang ating klinika DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa antioxidant at fiber. Nagkapi ka na, nag-detox ka pa. DTX Herbal Soap, ang pangpaganda ng kutis na nagtatanggal ng mga kate-kate. At lalong-lalo na kung pananakit naman ang katawan, ang DTX Herbal Oil. Mabibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muling nagbabalik, makaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar.
3: Alert! Kasama si Dr. June Alquizar, isang doktor, naturopathy, DOH, PTAC, certified naturopathic practitioner, certified well-being partner.
6: Kina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule at MyTC Alkaline Vitamin C ang superior antioxidant combination na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula, maiwasan ang maraming karamdaman. Lalong-lalo na ang ating klinika DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa antioxidant at fiber. Nagkapi ka na, nag-detox ka pa. DTX Herbal Soap, ang pangpaganda ng kutis na nagtatanggal ng mga kate-kate. At lalong-lalo na kung pananakit naman ang katawan, ang DTX Herbal Oil. Mabibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muling nagbabalik, makaibigan, ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar.
3: Alert! Kasama si Dr. June Alcazar, isang doktor, naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Wellbeing Partner.
6: Pina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ang superior antioxidant combination na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula, maiwasan ang maraming karamdaman, lalong-lalo na ang ating Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa antioxidant at fiber, nagkapi ka na, nag-detox ka pa. DTX Herbal Soap, ang pampaganda ng kutis na nagtatanggal ng mga kate-kate. At lalong-lalo na kung pananakit naman ang katawan, ang DTX Herbal Oil. Mabibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muling nagbabalik, makaibigan, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcazar.
3: Alert! Kasama si Dr. June Alcazar, isang doktor, naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Wellbeing Partner, members.
6: Sina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ang superior antioxidant combination na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula, maiwasan ang maraming karamdaman, lalong-lalo na ang ating Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa antioxidant at fiber, nagkapi ka na, nag-detox ka pa. DTX Herbal Soap, ang pampaganda ng kutis na nagtatanggal ng mga kate-kate. At lalong-lalo na kung pananakit naman ang katawan, ang DTX Herbal Oil. Mabibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muling nagbabalik, makaibigan, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcazar.

0: pamamagitan ng pagkain ng prutas at gulay. Lalong-lalo na
1: sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
0: At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na gusto palang sumali sa ating programa, ha, pwede kayong sumali sa pamamagitan po sa pag-text sa ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At magandang pakikinig sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programang Health Alert. At lalong-lalo na sa mga nanunood at nakikinig sa ating programa sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At lalong-lalo na sa mga gusto namang maging healthy inside and out. Kailangan mo ng healthy na atay at healthy na kidney, dahil hindi mo makikita ang healthy outside o magandang kutis kung maraming toxin ang atay mo at kidney. Dahil kung marumi ang dugo dahil hindi nasasala ng maayos ng liver at kidney, yan ang dahilan ng pagkakaroon ng karamdaman sa balat at katawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dahil ang powerful antioxidant, superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 ang naglilinis sa body filters, naglilinis sa kidney at atay. At kung malinis ang kidney at atay, ito ang nagmamanifest sa malinis na balat at malinis na katawan. Actually, mga kaibigan, isa ito na makikita na resulta kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C. Gaganda ang kutis, gaganda ang aura. Kaya sa mga kaibigan po natin dyan, nag-groggy na lagi ang aura, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
1: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500, Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Patakasi ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng Vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
0: At ang kagandahan, dahil hindi lang ang balat ang makakabinipisyo kapag araw-araw kang naka-DTX 500 at Mighty C, nagbabawas pa ito ng sobrang timbang. Simple lang ang solusyon para pumayat. Bawasan ang pagkain ng processed foods. Kumain ng gulay. Iwasan ang karne at matatamis na pagkain. Lalong-lalo na ang refined carbohydrates. Lalo na sa mga mahilig sa extra rice. Lalo na ang stress at kasama na dyan ang oxidative stress. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang superior antioxidant na tumutulong labanan ang oxidative stress.
1: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaban. Mag-DTX 500, DTX 500 sa umaga, tanghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag-DTX 500, DTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihi na ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500, sa mga butik. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na Vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, Alkaline, Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. DTX 500 Health Alert.
0: Eating processed foods, mga kaibigan, also make you overweight and obese. dahil sa mga additives na nagpapasarap o nagdadagdag ng lasa. Ito yung mga nag-i-enhance ng color. And of course, ito ang nag-pre-preserve sa mga pagkain para hindi madaling masira. Ayon pa nga sa 2011 research analysis of WCRF o World Cancer Research Fund, ang mga tao na laging kumakain ng processed meats at red meat ay may 17% higher tendency na magka-intestinal, stomach, at pancreatic cancer compared sa hindi kumakain o minsan lang kumakain ng processed meat. At kung hindi talaga maiwasan na paminsan-minsang makakain ng mga ito, mag-DTX 500 at Mighty C araw-araw. Dahil ang pag-inom ng DTX at Mighty C ay nakakatulong maiwasan ang maraming pinsala na naidudulot sa pagkain ng processed meat at processed food.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusuplay ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. At DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500 sa mga butika.
0: Lalo na kung kape naman ang iyong nakahiligan. Dito ka na sa kape na puno sa antioxidant. Kape na nagdi-detox at nagpapaganda ng kutis dahil mayaman sa antioxidant. Pagising pa lang sa umaga, mag-antioxidant coffee na. Clinica DTX Coffee Mix. At ito pa, sa mga gustong magpapayat, may taglay pa ito na chia seeds at psyllium hash na nagdi-detox sa katawan. Kaya isa sa mararamdaman mo kapag naka-Clinica DTX Coffee Mix ka, araw-araw, gaganda ang bowel movement. Gaganda ang bowel movement. Mag-normalize ang pagdumi. Lalakas ang katawan, magkakaroon ng mas mataas na energy. Kaya saan ka pa? Dito ka na sa Clinica DTX Coffee Mix, ang antioxidant coffee. Ang kape na nagdi-detox ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
5: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintenance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
1: DTX 500.
5: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
7: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong inihinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagka, nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
8: Sa Panginoon.
7: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
9: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumitipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Na sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
10: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
1: DTX 500.
10: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa hospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500.
0: At lalong lalo po mga kaibigan ha, para makasigurado na hindi po tayo mapike. Hindi tayo makatulad ng iba na nag-message sa atin pong page na napeke dahil sa online bumili ng peke na DTX 500. Naka-softgel, nakabote ang liliit ng softgels mga kaibigan. Para sigurado, ang sigurado at epektibo FDA approved na Klinika DTX 500 na gawa ng Klinika di Alternativo Medicina ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang original na DTX 500 ay naka-blaster. Naka-box po yan na kulay green mga kaibigan. Available sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At lalong lalo po mga kaibigan, ang programang ito ay hatid sa atin sa DTX Coffee Mix. Ang kape na hindi lang nagpapahealthy. Ang kape na hindi lang nagbibigay ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Ito din ay naglilinis ng ating katawan. Nagkape ka na, naglinis ka pa, o nagkape ka na, nagdetox ka pa. Alam mo ba mga kaibigan na ang Klinika DTX Coffee Mix ay nagpapaboost o nagpapalakas ng ating metabolism, na kung saan ang pagkakaroon ng healthy metabolism ay isang kailangan para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Na kasi po mga kaibigan, ang metabolism ay isa itong set ng life-sustaining chemical reaction mga kaibigan na mga organism, na kung saan dito po kinoconvert ang mga pagkain para magiging energy mga suking tagapakinig. Kasi without metabolism o digestive system mga kaibigan, hindi po nako-convert ang mga nutrients galing sa ating mga kinakain mga kaibigan. Kaya ang pag-inom ng DTX Coffee Mix araw-araw o Klinika DTX Coffee Mix ay tumutulong upang makorek ang imbalance na between pro-oxidants at antioxidant. Mga mga phenolic compounds at flavonoids na makukuha sa DTX Coffee Mix na kung saan yan ang nakakatulong para ma-maintain ang healthy metabolism. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na laging bloated, laging may hangin ang tiyan, hindi makakadumi ng normal araw-araw. Nako, dito ka na sa Klinika DTX Coffee Mix. Ito kasi ay may psyllium husk at chia seed na nagpapalabas ng toxin sa gastrointestinal area na siyang dahilan kung bakit humihina ang ROS at RNS. Available na po ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang Detox Coffee na nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. Ito din ay may taglay na de-sugar sugar cane at ampalaya na nakakatulong ma-maintain ang healthy blood sugar, healthy cholesterol at healthy blood pressure. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Lalo na ang pinakainam at pinakamagandang kombinasyon. DTX Coffee Mix, Mighty C Alkaline Vitamin C at Healthy Coffee na Klinika DTX Coffee Mix.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
4: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500, sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C,
8: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At para maiwasan ang mga peke na produkto na ginagayang produkto ng Klinika DTX 500, Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kasi pag sa pharmacy kayo bibili, makaibigan, legit talaga yan. Kasi humihingi sila yan ng mga papel bago ka makapasok sa mga pharmacy. Humihingi ng Certificate of Product Registration. Piki, makaibigan, wala po yung Certificate of Product Registration. Mag-i-check nyo po yan sa FDA portals, makaibigan. So, ang kagandahan, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, ang Urig, legit at FDA approved. Saan? Yan po yung iniinom sa mga kabayan po natin na naririnig nyo po sa ating programa ng mga live interviews. Lalo lang po, makaibigan, ang programa ng ding ito ay hatid sa atin sa Mighty C, ang Alkaline na Vitamin C.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng Vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C,
0: palakasin ang resistensya. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. Ang Vitamin C na all natural. Ang Vitamin C na hindi acidic kaya hindi mahapdi sa tiyan. kung saan makaibigan ang pag-inom araw-araw ng vitamin C ay tumutulong ito maiwasan ang stroke dahil ginagawa niyang elastic ang mga ugat para hindi madaling pumutok. Nagpapalakas ng resistensya para hindi madaling magka-sinusitis, asthma o pagkakaroon ng mga plemas. Tumutulong din po ito para sa maliwanag na paningin dahil kapag ikaw ay naka-vitamin C araw-araw, naiwasang pumutok ang mga ugat, lalong-lalo na pagmataas ang blood pressure at lalong-lalo na ang kolesterol. Mighty C Alkaline Vitamin C para sa epektibo na kombinasyon. Ipagsama ang DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, mga kaibigan. At lalong-lalo po mga kaibigan ha, ang Alkaline Vitamin C, tumutulong din po ito para ma-maintain ang healthy na red blood cells. Yung hindi maputla na dugo na siyang dahilan ng anemia. Dahil ang vitamin C, especially ang alkaline, ay tumutulong itong ma-absorb ng maayos ang iron sa ating katawan. Mighty C Alkaline Vitamin C, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang perfectong kombinasyon, DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, at Clinica DTX Copemix. Available sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, medyo napasarap ang ating usapan. Wala na pala tayong time sa magpatuloy pa sa ating programa. Ito nakasama ngayon ang isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na araw-araw magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. Mga kaibigan, huwag kalimutan na ang pagtulog ay kailangan para magiging healthy. Pagkain na mga healthy na pagkain, pag-exercise ay kailangan kasama ng DTX 500, mga kaibigan. Siguradong maiiwasan ang mga karamdaman. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan. At tawa po ang Panginoon, tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating healthy na pangangatawan at maabot natin ang ating pangarap sa buhay.
1: DTX 500, ang pag-inom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bibili sa mga butik. DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapagod.

0: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ato na kini mo Mordica Charantia Compound.
0: Gikan sa palya.
2: Nga nagahatag og proteksyon.
0: Batok sa liver failure.
2: Ang pingyang imuatay.
0: Mag DTX 500.
2: Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rolando Basanyes. Naghana kayo kung natlawang kapi. Pero nahil kayo ng DTX Coffee Mix. Gawas nga lami na. Katabangan pa yun ang akong arthritis. Hamtod ka ron, maano nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pabalik sa mga
0: pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soul.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
0: K5 News FM.
1: News FM.

0: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
2: Ako po ang akong mga TL o mga panakit.
1: Sa pagkaduwang na po sa DTX 500,
2: akong gidouble dose o kakapsul sa buntag,
1: sa gabi,
2: wala pa'y bulan,
1: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay.
2: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Pinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
4: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
3: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
4: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
3: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
4: Paita.
3: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
4: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan dyan ta mag DTX 500 o mighty C?
3: Mm.
4: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses.
3: Mm.
4: Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos, og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, may ka-UTI dyan.
6: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag
6: o tulog kakapsos sa gabi.
5: Simana lang nawala dyan ang sakit.
6: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
4: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
3: Gusto.
4: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
3: Hakana.
4: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta, dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
3: Mao jud Dok.
4: Kay naamang good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singkat sa mga misis nimo.
4: Hala?
3: Makabungol mo dahil na.
4: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
3: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o mighty C.
4: Kinanglan.
3: Arong dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
4: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
3: Wow, na dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
7: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga na ay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na ay DTX 500. Ako gitrayo gindo. Makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. 500.
8: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. Detox 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detox 500.
0: Detox 500. Bumali sa mga butika. Detox 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras han Tacloban, mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahibaruan. Ikang han pamunuan ang syudad han Tacloban. Oras han Tacloban, nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok. Muling bumangon ang lungsod ng Tacloban, dala ang walang kapantay na tibay ng loob. Mula sa mga pinsala at hinagpis na dulot ng bagyong Yolanda,

hanggang sa pagiging isang maunlad na komunidad na puno ng pag-asa at katatagan. Ang diwa ng Tacloban ay patuloy na kumikinang.

masisiglang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: Hasyudad ang Tagloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproprotaheran ang iyong mga katungod, Han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin ni nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo nga mga benepisyohan mga solo parents nga nanira mga anak kapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ng solo parent ang usang nga kag-anak? Solo parent ka kung ikaw ang usang nga kag-anak nga diri ikinasal, bulag asawa o bana o ginkakalungon, anag ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day ang Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalipikasyon ang mga miyembrohan pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kung ang imo income kumo usang solo parent, ubos ang poverty threshold na igin-establish sa National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang ha gobyerno ng pribadong institusyon hapag-asa sa City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw inkwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimang no pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon tungod ang physical or mental na kondisyon hapag sumay ang RA 11861, kwalipikado pagihapon mag-independent ang usa nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo ang flexible work schedule, diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta ladiri makapekto han imo productivity ngan han kumpanya. Protection contra work discrimination, waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo komo solo parent didahan terms and conditions ngan estado han imo employment. Parental leave, labot-lahan leave privileges sa ilarongan labor laws, ikaw nga solo parent, ingintatagan hin kadugangan nga pito kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka na hin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka ang imo employer sa ano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail ka gihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para ha imo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din ni Tacloban, hikaya adi nga mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini nga mga benepisyo ngan serbisyo tikang ha gobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni mo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification di kang barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate di kang han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID nga to City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habaluan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance number 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.
1: Hello, and welcome to eBoss Tacloban, your gateway to fast, easy, and accessible services in Tacloban City in all one place. The Electronic Business One-Stop Shop mobile app is in compliance with the Republic Act number 11032, or also known as Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. And has received the NPC certificate and seal of registration for data privacy. The eBoss mobile app is available for download at the App Store for iOS users and Play Store for Android users. Just search for eBoss Tacloban and click Install. Now, open the eBoss Tacloban app and register an account by clicking Create here. Fill out the registration form with the necessary details needed. And click Create Account. A verification message will be sent to your email. Click Confirm now to verify your email address. After your successful registration and email verification, you may now use the available services offered by eBoss Tacloban, such as business permit renewal, sanitary permit application, real property tax assessment and payment, health card application, annual inspection certificate application, construction permit application, and professional tax receipt application.

0: Business permit can be claimed at the Business Permit and Licensing Office at the Boss Building in Tacloban City Hall.
1: Mga angay hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarihan City Ordinance No. 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasuguanan ng diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban ang paggamit ng plastic bags ngan ang polystyrene o styrofoam como packaging materials sugad man ang mga kaangayan na penalidad na aatubangon ang masupak hini. Ang mga establisimento pakabuhi nga nadadabihan kasuguanan ha ilarom han ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi nga kaparehas han mga ini. Aadi ang mga kasuguanan nga nakapailarom han ordinansa subay han Section 5. Diri pagtugot ang mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ang mga pakabuhihin pamaligya, ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang ikintutugot ng primary and secondary packaging. Para hininga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sando bag. Diri pagtugot han nasabi ng mga establisimento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o surudlan ng pagkaon o irimnot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadtohan ng mga dine-in and take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes, subay ang gintutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ang paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ng mga selebrasyon sa syudad. Kondisyon na pagkuhain permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng Business Permits and Licensing Division o BPLD na compliant na masunod ang aplikante. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation, Solid Waste Management pinaaging trash bins na may label ng recyclables, biodegradable ng non-biodegradable waste materials na ng paggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman han Section 6, kung mapahalipay han mga customers na magdadarahan ira kalugaringon ng reusable bag, in pwede magkamayada han special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini nga green lanes. Subo han Section 7 ang pagkamayada han mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establisimento para han mga pinamalit ang mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad na pag-aatubangon ng masupak ang mga kasuguanan ng ordinansa subay ang Section 12. Parahan mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng unum kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan hindi rin masobra unum kabulan depende ang desisyon ng korte. Kapag tapos, ang City Ordinance No. 2023-15-06 na ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.

0: Mga Taklubanon, pamatian naton ang mga pahimatngon ni Dr. Eunice Alcantara, City Veterinarian and City Veterinary Office.
1: Maupay nga adlaw Taklubanon, aadi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko na ginahatag han syudad han Tacloban, inaagi han amon opisina. May ada kita programa nga pintatawag natin spay and neuter program or ang pag-visit nga hinpag-ligate han mga kaayangan. Ang aton mga alaga, hinhanglan ini natin buhaton nga para magkamayada kita pag-control hit atong populasyon. At ikaduhan natin nga programa amo ang free nga anti-rabies vaccination. Ibubuhat ini natin nga para ma-cover natin ang bugos na Tacloban, at least 70% hit atong populasyon hanatong kaayaman nga para ma-prevent nga ma-control natin ang sakit nga rabies didiha atong syudad. Ani katulo, may ada kita kampanya against stray animals or an dog impounding activity sa ginbubuhat han opisina pinaagihan usang pagdakop kit aton mga layaw nga kaayaman didtohan mga publiko nga mga lugar. May ada gihapon kita ginsisiri nga responsible pet ownership nga kampanya nga ang mga taga-Taklobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahan ayam pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kung tulo na kabulan ang edad ngayon paghatag him eksakto nga urukyan ngayon kaon ngayon tubig para kaira mga alaga. At ikatulo, diri gihapon kira palayaw-layawon dituhan kakalsadahan agud malikayan naton an aton aksidente nga nan iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na gud an pakakagat ni kuna ato nga hagawas. An ikaupat naton nga programa amoy ginsisiring nga voluntary surrender program. Inihiya an pag surrender han mga aton alaga kun may sakit na hiya or diri na kaya nga matanggal. Imbis nga palayaw-layawon ha kalsadahan, ginaaghat namon nga isurrender na laan aton mga ayam o aton mga alaga para malikayan ang pagiging perdisyon nila.

0: Ako ngayon ay nasa nga ATC H911 Command Center Originate. Banda alas 10:30 ng gabi, Mayo 25, 2026. May datong mahawag H911.
1: 911, where is your emergency?
0: Base ang impormasyon nga sumatan caller, may dahubog nga lalaki na lumangoy hang kadagatan hang Barangay Santissimo Rosario na Balbiliran, Hiranihan, Port Area. Yakan hang caller, tumawag daw hiya tungod han kay rayo ang ginlangoy hang hubog nga lalaki. Katapos naton makuha ang mga detalye, diretso dayon kita tumawag han opisina ng Philippine Coast Guard na Balbiliran. Ngan diretso naman nagrespondi nga nagbuhat in search and rescue operation ang nasabi nga lugar.
2: May natanggap kaming tawag from operation sa region sa Coast Guard District Eastern Visayas mga alas 10 na allegedly may naglangoy doon sa may Santo Rosario sa Naval, lutang-lutang na daw bali mga 4 na oras. Kaya yun, inaction na namin yun, may nakita na yung tao na lutang-lutang doon.
0: Base ang ira report, nakita niran hubong ng lalaki sa kayhan sa kayan pandagat ang usang nga mangirisda. Diretso dayon nira ginsalbar nga hindi tawagan ng pamilya para i-turnover ang kastudyahan lalaki.

0: Iyo himbatian han usang edisyon han oras han takloba. Tugtuba sunod nga higayon han oras han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
5: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500,
5: ang durakinin mo Mordica Charantia Compound.
3: Gigan sa palya,
5: yung nagkahatak o proteksyon.
3: Patok sa liver failure.
5: Ang pingyang imuatay.
3: Mag-DTX 500,
5: adlaw-adlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Faiz Bitoon, daghanjod ang natingala na ngano kuno nga batan ang gihapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soul.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
3: DTX Beauty Soul, mapalit sa mga butika.
5: Extend food supplement for men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa Bugos ng Pilipinas, alas 11:01.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number 1,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: K5 News FM. Up of the Hour News.
13: Maupay nga aga mga ka-K5, adi na ang magpasong mga notisya, yan ang atak na. Duha patay, duha ang samaranhan pagpamusilo na usang minibar sa Sitio Kalbang, Barangay 08, Lawaan Eastern Samar, banda alas 11:50 kagabi, Hulyo 9. Ang mga biktima ang kinilala nga Hira alias Totoy, 41 anyos, taga GK Village, Barangay 08, alias Onopre, 56 anyos, residente ang Barangay 07, alias Ray, 60 anyos, taga Barangay 6, ngan alias Jojo, 57 anyos, residente han Barangay 07, Habungtohan, Lawaan. Nakilalaan naman ang suspect ngay alias Ongkal, 44 anyos, usang a construction worker, ngan residente han Barangay 7. Subi halawaan PNP, nagiirignom ang mga biktima, hausang barhan umabot ang suspect. Ginaaligar nga nakadiskusyon ni Ongkal ang usaha mga biktima, ngan ginbatak yung Ongkal hinbutilya. Lumakat kadali ang suspetsyado ngan pagbalik hini in may danadara nga pusil ngan gimparakan hinbala ang mga biktima. Hi alias Totoy ngan alias Onopre in gindeklarar nga dead on arrival hospital. Samtang critical itong kondisyon handuha pa nga mga biktima nga ato yan ha EVMC. Dagmit naman nga umiskapo ang gintatahapan ngan niya na nagdudumara na in hot pursuit ngan dragnet operations itong kapulisan. Samtang ha iba pa nga balita, temporaryo nga ginpaundang han Philippine Coast Guard ang tanan nga biyahe han mga gudting nga mga sakayan pandagat nga ginkanselar gihapon ang pirang nga inter-island ferry ha pirang mga parte han Eastern Visayas tungod han makusog nga hangin durot han bagyo Inday. Igin patuman han maong nga suspensyon subay han igin issue nga gale warning han pag-asa tungod han higtaas nga balud han kadagatan nga ginpakusog nga hangin habagat. Kaila roman direktiba igin diri anay ang pagpalawod na tanana nga mga motorboat nga mga sakayan pandagat nga may kabugaton nga 15 gross tons paubos agod malikyan ang aksidente. Tungodhan malain nga panahon, kansilado gihapon ang mga biyahean fast cut nga mga barko sa Southern Leyte nga nabiyahe tikad to ha mga probinsya ang Surigao nga Cebu. Kasumpahini ginsagdunan naman ang Coast Guard ang mga pasahero sa ngayugsod anay ang mga diri importante nga lakat samtang nagpapadayon ang suspensyon tugtog magmaupay na ang kondisyon handagat. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang magpasong ang mga balita durot hayo han Mighty C, the alkaline vitamin C. Bantayan masong nga programa 11 Mbps, kaupod hi ka-K5, Kevin Shosana. Samtang ako naman iyo't naging tagapagpasamwa ka K5 Gina Piliño. Parahan kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, ngan nabugos ng sinirangan, Visayas. K5 News FM.
1: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: campione radio.
1: Oras sa K5 News FM, alas 11:09.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko.

0: Mga ka-K5, balipayo nga tak na hato nga tanan, Biyernes na, July 10, 2026. Inyan aton Friday edition ng aton programa, 11 Mbps, kada alas 11 mga balita ng public service, din nila 103.1 K5 News FM Tacloban. Nga din ni ka-K5 Kevin Siusana, malipayon nga pagsaurog, Han Santo Niño de Anibong, fiesta, iyan ang adlaw. Kumusta ang mga taga-Anibong? Ani ba ini haira nan balhin na intawon ng tuha mga pabahay kay ligid manggod didit dagat. Pero maano pa man, maabali kada siguro hira nga dayan na pamatronhan ira iba nga ada pa yan ni ramang kaparintihan nga iba pang ira mga kakilala dida. Bagawaray pa man nagkumbida aton pero kun may da pwede pa kita makalugar tubtob niyan hiton kulop. Otro huntan aton pakig-urusa, han pagsaurog, han kapistahan, didaha Anibong District, Tacloban City. Makakalibrigad ada kitit paningod to hiniya na. Ginko, kumusta na aton liwatan na aton tagsa-tagsa ng mga nanmamati, haira mga panimalay, sugad man didit ira mga lugar, kung hain hira nagpapakabuhi. Ano't yung mga plano niyan? Hain ka mo mga gimmick? Iton may ada, garastuhon, hiton gimmick. Anong waray, adakay panmuruko kita, panguli kita, gabay lugod, magtambay habalay ngan magkaurusay pamilya, kontra magpinangutang parahin igigimik, kay man nga ngalot kita buwas. Ito ang mga nagbibiyahe na, kumusta gihapon kamo na aton mga drivers? Bisan ano ito nga bihikulo ngayong mamanihuan, ingat-ingat po. Ngan good morning, ito niyo mga pasahero. Anada, timprano nga nangangaon niya na mga karinderiya, turo-turo nga magkalain-lain ng mga resto. Good morning ha iyo, sugan mang gihapon ang aton igkasi mga Pinoy nga nakamonitor yan ang aton live streaming nga adto nagatrabaho haggawas hiton Pilipinas. Niro niyan mga ka-K5, aton igkakahimang raw ang Lawaan Eastern Samar Police Office. Kay para kita masayuran nga makakuha kitin update, han nahitabo nga panmusil kagabi hausa nga erignuman na nasabi nga bungto kundiin duha nga mga kalalakinan ang namatay. Ano na ba ang update? Hin o ba ini nga suspitsado? May da na ba lead or nadakop na ba ang suspitsado hini nga panmusil ngan panmatay? Ano ang posible nga gintikangan ang naging ugat hini nga panmusil? Gintugutan ba han sandigan bayan ni Senador Jinggo Estrada nga maka-attender hiton impeachment trial? Niyan mga ka-K5. May dito kabatunan. May da naliwat mga pagbanabana nga ma-increase ang presyo han petroleum products sunod nga semana. Tagpira ba it ginbabanabana gintatantsa nga pag-aumento? Nero niyan liwat mga ka-K5. Samta mga ka-K5, aadi pa. Iton sandigan bayan, ini nga korte, nagpapakiana hiton mga doktor, happy NP. Kay ano nga iyo gintugutan, hi VP Sara Duterte, ngan Senador Robin Padilla, nga makabisita, kan Senador Rodante Marculeta, dintuhan iya kwartuhan hospital. Nasiring man ka mo nga, isolated hiya. Kaya ano kuno nga gintugutan nga makabisita kahit among kuno pagkaintindi itong pasyente nga in isolation, it doktor la, it pwede makadaop ito. Ito nga iba pa ang mga updates sa kabugusan ng atong programa 11 Mbps. Oras naton mga K5, alas 11:15 na, kadiantaan na yan aton.
1: Ulat panahon!
0: Sir Roel Montesa, good morning haimo. Ano ito aton magiging weather yan ang adlaw?
2: Good morning mga paingaga sir. Ngan sukad man na naton mga ka-K5 nga nagkikita naton Facebook Live ngan nan mamati hanira mga radio. Di naton ulog, way naton panahon. Para yan ang adlaw han Biyernes, ika na pulo ka adlaw han Hulyo 2026. Anaton minayuyungan minahal nga provincial Leyte, padayon kita, makakaabat, hinagmadampog nga kalangitan nga pwede magdarahin mga parpatsarang nga pag-uran ngan paglalugdog mahitungod lagi hapon ng southwest monsoon o hangin na bagat. Basar liwatan pinakabag-o nga satellite animation ng PAGASA, iinday padayon nga naghinay ng samtang naglalakatunhiya o nagkikiwa pa norte kanluran tikad to kadagatan itong sinirangan itong Taiwan. Sumala itong PAGASA, iinday padayon ini hindi parayon ni magkikiwa pa norte kanluran tikad to mintras nga ada pahiyat kadagatan na pagkayana at ima hinday southern island dito ng Japan ang posibleng maglandfall or magharani dito ang northern coast dito ng Taiwan ng ma-exit magawa sa par dingani buwas itong aga o sino kulop nga posible maglandfall na liwat ang sinirangan nga dapit itong mainland China buwas itong gabi diringan ni Domingo itong aga. Hinday padayon ini nga ma-steady ka typhoon category nga dahil itong paggawa sa par posible gihapin niya maghinay into a severe tropical storm samtang tikad to hiya mainland China. Iyan ang anasun sinaga na sipatan ini hinday nga nakagtuhakin ito 70 kilometros sinirangan itong Itbayat Batanes. May daniya kakusgon hininga hangin nga 140 kilometro per hora. Arani in sintro ng pagsubasko nga maabot in 170 kilometro per hora. Naglalakaton panorte kanluran hin 20 kilometro per hora. May dalagi hapon ginisa nga signal number 2 nga signal number 1 pero Luzon area la. And pagkaya na, waray pagail warning nga ginisan PAGASA paray ng adlaw ni Ato Repeat. Salit na natin mga K-5 nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagayang pag-isda, talwas kumantuhan dagat pagpakabuhi, basta magikmat laheran maupay, para liwat hira makalikay, hinano pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira to kadagatan, nagpapakabuhi. Patigihapon na natin mga K-5 nga mabiyahi ang adlaw, pinagayang dagat, talwas gihap pagbiyahi, kay siring ko pa man kanina, waray, gail, warning nga ginisan PAGASA, Tiniatropit ngan habugos nga sinirangan han Visayas. Anaton real time nga temperatura di daha Tacloban ada kita 28 sentigrado may posibilidad pa nga mabuting 31 sentigrado. Anaton adlaw sinidlit kanina na aga alas 5:23 matutunod yan ang kulop alas 6:07. Anaton daylight time yan ang adlaw may dakita 12 ka oras ngan 45 minutos.
0: Okay, damong salamat Sir Roel. Hiningay mo weather update. Thank you so much.
2: Damong salamat kan mao pay nga udto aton tanan. Happy weekend.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mga ka K5 oras naton alas 11:19 na. Okay? Antes kita kumadto ano. Total Friday man niya na. Di man siguro maraot kun may ada ko pagbasahon didi. Mahitungod hin pahayag hin usang Batikan award-winning talentado nga aktor. Hi Mr. John Arcilla. May da kadida picture ka K5 Milton kan Mr. John Arcilla. Samtang akon ginbabasa iton iya pahayag. Kung nagkita kamuhan General Juan Luna nga pelikula, nga damo pa nga mga pelikulang Pilipino, mga TV series, ada ito si Mr. John Arcilla. In fact, nakakuha na inihin mga role sa mga international movies. Di rilahi itong bida. Pero may ada niya mga papel ng mga importante international ng mga movies. Direct mga pelikulang Pilipino, inihi John Arcilla, pwede ini kontrabida, pwede bida, pwede bisan ano nga papel, pwede niya gampanan sa ring pamanhit Tagalog. Ngan one of the most memorable ngan maupay nga iya pagkapot ang pelikula nga General Juan Luna. Hi Mr. John Arcilla mga ka K5 inkilalado gihapon ini nga naugop itong Pilipinas ngan iginyayakan iton iya karoyag sidngon ngan waray hinigindadapigan nga politiko. Itiya hini it pag-inugop hiton Pilipinas. Anyway, para man kung karuyag nagihingyap kita hin maupay nga Pilipinas, siguro angay naton ini pamatian nga iya mga pahayag. Pero kung sarado iton aton mga panhuna-huna, ada kay bisan nalang kamudiri man mati. Prangkahay lang. Kaya sigurado ako nga may damauul-ulan. Pero kung abre iton aton huna-huna, applicable ini ha aton nga tanan. Okay. Tagalog itiya didi kasurat. So tatagalogong ko la. Kaya diri man ini makuri pag intindi ha aton. Nagtratry man lak din hipaghubad nga dah binisaya kun English. Pero kay Tagalog man ini, siguro nga tanang kita hini makakaintindi mga ka-K5. Okay, titikangan ko mga ka-K5. Amo ini pahayag han aktor nga Hijan Arcilia kakulup nga adlaw. Masyado nang gamit iyong salitang sambayanang Pilipino. Kung bagha aton gas-gas na iton, nga aton pagginamit ito nga mga pulong nga sambayanang Pilipino. Ang sambayanang Pilipino po ay higit sa 110 million na mamamayan. Tama. Magsiringani kita nga sambayanang Pilipino, ang bugos iton nga populasyon ng Pilipinas, which is over 110 million. Iyan po ang taong bayan na may karapatang questionin ang accountability at integridad ng lahat. Utrohon ko ha. May karapatang kustyunin ang accountability at integridad ng lahat ng opisyal. Waray pinipili. Hindi iyong mga bumoto lang sa kanila, lahat ng mamamayan at buong bansa ang may karapatan sa mga benepisyo ng good governance na nangangahulugang walang korupsyon at walang nepotismo. Ito lang ang huli kong sasabihin. Mga Gen Z at Millennials, sini nga mga barubatan on, sa inyo na nakasalalay ang susunod na uri ng mga opisyal at pamahalaan na magkakaroon tayo. Nasa inyo rin ang kaligtasan ng bansang Pilipinas sa mga kamay ng mga kurakot at manloloko. Isa tayo sa pinakakurap na bansa sa buong mundo. Dahil sa mga opisyal ng ating bayan at dahil sa kaisipang pare-pareho lang naman ang mga yan. Ang piliin ninyong pamantayan ng inyong pangarap ay ang mga bansang hindi corrupt. May mga bansang hindi corrupt. Pag-aralan ninyo at iyon ang dapat nating pagbatayan. Basagin na ninyo ang mga hungkag na salita na wala nang pag-asa ang bayan. Hanggat naniniwala kayo sa kaisipan na yan, walang magbabago sa ating bansa. Tapos, magsisisihan na naman tayo? Kayo ang pag-asa ng bayan, mga Gen Z at Millennials. Pangarapin ninyo ang bayang malaya sa korupsyon at magkakamag-anak na nakaupo sa pwesto. Siguro di rin man at tumakuri intindihon. Igin tututok at tuniya parahan mga batanon, Gen Z and Millennials. Pero apil kita ito nga medyo may mga edad na mga ka-K5. Na? Kahit natatabo din ni haaton, ginpipinahiara kita ito nga mga pulong nga nasa rin, ah, waray na kita paglaom, papriyas man la ito, dako pa ito aton paglaom kung nan pipili kita in mga kandidato nga mga tultol. It makuri haaton kay napadara kita hiton avalanche. Hiton nahiaraan ng mga apelyido. Diri kita na proibahin iba. Damo man iton mga alternatives. Salit, ginpipi nahiara kita nga waray na kita pag-asa. May da, dakuhin ura-ura. Hain man ini nga paglaom. Adahit mga kag-anak nga magtututdo nga tuit-ira mga anak. Ngan kamo, nangingiskoy laman kamo. It iba bago nga nagpakatrabaho. Mga Gen Z ngan millennials. Kamo man it nasunod nga mga pumipili. Waray didigin mention nga mga ngaran, waray didigin mention nga mga partido. In general la ini nga pahayag ni Mr. Arcilia. Pero siguro kung magiinuino kitin maupay, nga tanan kita hiniigo. Ha? Nga tanan kita hiniigo. Kay ano nga diri naton pahitason iton aton standards mga ka-K5? Kay ano nga magsisiniring la kita nga ako kay Asya Manenit Pilipinas? Damoit mga nasod nga diri mga kurakot. Kay ano nga dirit amoit aton ginaambisyon nga aton makabutan? It aton lugod gin sisiniring, ah, kay Asya man leton Pilipinas. Waray na kita hinimayhi mo. Pare-parehas man leton sa mga politiko. No! Damo, kung nag-i-examine kita hin maupay, adaman leton hagugol, kadamo hit na kandidato, damo-damoan hit na kandidato han national positions, waray inaatubang ng mga kaso. Besan ano nga record itong pag-uting kayon. Adaman leton hagugol, adalit na internet. I-type lang ninyo kung hinut nga ran apelyido tiyo kandidato. Kung may inaatubang nga kaso, damo-damoan ito nga kandidato haira. Waray inaatubang nga kaso, waray panhidabihin mga anomalia, waray panhidabihin mga scam, maupay at pangiskoylahit mga anak. Adala ito. Damo ito nga kandidato at haira, pero atong giniisnab. Da konti itong paglaom naton, kung magiging papaharo aluag naton itong aton panhunahuna. Makore, hindi kung may naman dumulo hakon. Wala ba, mag-mention din bisan anong apelyido. Anakon lagi do doon. Ayaw na kita hiton pag siniring, waray kita pag-asa, or inilang pamilya, it may ada pag-asa kita. No! Damo-damoan it mga nakandidato nga waray mga dumit it ngaran may integridad. O garing la, kay di kita nakaka-move on. Tikang hininga aton mga nanhiaraan nga magiha na dida pag kinaputin mga pwesto nga tubtub yan na amot nagiging kausa hininga aton kabutang yet hiki talagi hapon it nagpre-prenotektar haira para magpabilin haira katungdanan ngan padayon kita pagtamas-tamasan. Oras naton mga ka-K5 alas 11:28 na hala pagkapilanay kita lugod mga ka-K5. Siyempre, kung nag-aambisyon kita, naghihingyap kita hin maupay nga Pilipinas, karoyag liwat naton hin maupay nga panlawas. Makakabulig hito ang DTX Coffee Mix kay sigyan aton kape, gintatanggal han DTX Coffee Mix ang mga toxin sa aton lawas sa litag-uupay ang kalidad han aton dugo. Ini ang durot ng epekto han DTX Coffee Mix. Ngan, kung karoyag liwat naton nga maging madig-o na naton resistensya, all nga weather, ha? Nga tanan nga klaseng panahon, kinahanglan madig-o na naton resistensya, Mighty C, the alkaline vitamin C, mga ka-K5. And Mighty C nga DTX Coffee Mix, mapapalit, sa Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City, nga magkakamayada niliwatan, waray bayad nga pangonsulta, free medical check-up, July 20 to July 27. Okay? Ang Klinika de Alternativo, inadala na ang gihas itong main entrance ang Divine Word Hospital, Tacloban City. Aton pagbalik, siguro naka-schedule na anon aton interview. Halawaan Eastern Samar Police Station, care of kan ka K5 Roger. Ngan iba pa ang aton istoryaho na pagbalik ang aton programa.
1: 11 Mbps K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata?
5: Eye Care Drops!
4: May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh.
5: Eye Care Drops!
4: Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata.
5: Eye Care Drops!
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? kadto na ang Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
7: Sala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
8: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick,

0: Wellness Center. Sugatan DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bill nga la ang Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte. SK Pharma, ha San Jose Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
1: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Para sa malinis na dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa marusog na tayo.
2: DTX 500.
3: Ayon sa mga eksperto.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may pinakamataas na antioxidants.
2: Na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, ania ana ang kape nga nagasolbad sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabalit sa mga butika.
2: Extend Food Superman
7: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Oras na ito ng K5, alas 11.36 na.
13: 11 Mbps!
12: Agoy, anaton schedule han interview dito halawaan police station. Badaw, adto pa kuno. Iton chief of police ha field. Agoy, nakigsabot na kita kanina. Tawa. Tawaray. Amo din natatabo basta. Damo din nga aton experience kasugad din eh. Nga natangdoanay pero pag schedule na masaring dayon nga adto pa ha field agoy tawaray.
13: 11 Mbps.
12: Okay, din ka istorya yan ang mga ka-K5 ni. Sige daw, K5 Roger. Anon update din eh. Bangin may kamo initial nga information at least naman la. Kay kanina nagka-istorya man kamo tapos yan ha, dere available. So adi ka K5 Roger ha, bangin may daniya update ka kaparte ni. Sige daw ka K5 Roger, ano na mo nakuha nga latest update?

0: hindi, kaki-5 Kevin, ano, siguro na i-plaster mo na kanina ito na panitaboy ni.
1: Actually, waray pa, kaki-5 okay. Roger. Okay.
0: Sige, para na ito na masayo na, no, labi na ito na ito na namamatila radyo. Siguro, ha, Facebook page nga mga followers in nakabasa na ini kay kagabi, ano, duha ito na patay, duha ito sa Maran, ito na pagpamusilon, ha, usang minibar. Ha, Sitio Kalbang, itong Barangay 8, Hanlawaan, Eastern Samar, banda alas 11:50 kagabi, Hulyo 9. Itong mga biktima, inging kilala nga Hira alias Tutoy, 41 anyos, taga GK Village, itong Barangay 8, alias Onopre, 56 anyos, residente itong Barangay 7, alias Ray, 60 anyos, taga Barangay 6, nganhi alias Juju, 57 anyos, residente lotin itong Barangay 7, habungtoy nitong Lawaan. Nakilalaan itong suspect, ngahi alias Ungkal, 44 anyos, usay ni nga construction worker, ngan residente, ha Barangay 7. So, may itong Lawaan PNP, nag-iirignom ang mga biktima, ha, usang nga bar, han umabot ang suspect.
1: Okay.
0: Ginaligar nga nagkadiskusyon o nakadiskusyon ni Ungkal ang usa ha mga biktima.
1: Okay.
0: Ngangin batak hi Ungkal hin butilya.
1: Mhm.
0: Lumakat kadali ang suspect ngan pagbalik kini may danadara nga pusil. Ada kay gin paara karimbala ang mga biktima. Hi alias Tutoy, ngan hi alias Onopre, and gindeklarar nga dead on arrival hospital.
1: Okay.
0: Samtang critical and condition liwat, handuha pa nga biktima, nga to ha EVMC. So, dagmit naman nga, umiskapar ito na gitatahapan, ngan niya na, nagdumara na in hot pursuit, ngan drug net operations, iton mga kapulisan. Amo ito nga, ang COP at the field. Para ito nira operation.
1: Operation.
0: Pero may the latest dato
1: sige na, daw, sige
0: nga nakuha ng information nga pati ano nga di hospital o as allegedly ano, may na matatapuran nga surok ang ito na kagasumat. Ini nawat naghapon itong kinabuhi.
1: So kung although waray pa ini confirm ra.
0: Confirmation na no.
1: Although may nato na information.
0: May the info nga suga dito. Reliable source ini kaki 5 Kevin. So upat ito na biktima, duha iton kuan namatay, duha na darap hospital, then kuan ini ito sa ini as allegedly ano, tikag din ito matatapurang surok inawat nagihapon ito na kinabuhi.
1: Kay iton adhan aton initial report nga nakuha, adhan mga ngaran han binawian han kinabuhi dira mismo ang crime scene, di ba? Ang duha.
0: And
1: tapos
0: duha,
1: may ada pa duha nga mga samaran, di ba?
0: O ngidara ha EVMC.
1: Okay.
0: Oo.
1: So ang latest niya na nga ito nakuha, tikang hinaton katatapuran nga surok, ang usa han mga nasamaran nga gindara hospital in tinmalikuding kadayunan.
0: Amo ito kuan, ato latest ano, nga information.
1: So matulo na daw.
0: Amo. So in actually, maana magkita itong report ito na kapulisan, based lang itong mga nagkakag... nakakag-istorya hindi rin nahadlok pag ito mga polis.
1: Okay, okay.
0: Iba hindi nga mga istorya, hindi na ligid-ligid. Nagpakakitagod, magasayod, di rin nag-kukuha, di rin nag-susumat nga niya polis. Nahadlok ito ang investigasyon. Ano, kay kanina, may nato na kong information nga di na paglabayon ining suspect. Nagsiringan niyan, hulatak kay mabalik ako.
1: Okay. Oo. So, ang istorya, no? Diba, nag-iirignom na ito nga grupo.
0: Mm-mm.
1: Ito nga tanan nga mga biktima, kakay Five Roger, mag-urusa ba hinlamisa? O sa mga grupo? Or
0: mag-urusa.
1: Mag-urusa.
0: Mga biktima.
1: Okay, so pag-abot ito nga da, ang suspect, nagka-istorya nga nang usahan mga biktima, tapos naging mapaso, anir argumento?
0: Suga dito.
1: Okay.
0: Ito nanabo, nagka-diskusyon. Tapos, dinahan malakat na ang
1: suspect.
0: Ginlabay.
1: Ginlabay yung butilya.
0: Oo, katapos, sumiring, sumala ito, nakag-istorya aton, nga, hulat la, kay mabalik ako.
1: Agi daw.
0: Pagbalik, may dara ng pusil, na nakitigda ini nga nag-panmusil. Yan ito mga suspect.
1: May dalawat,
0: I mean, yan ito mga biktima.
1: Oh, may dalawat ng siring, inikunong ang suspect, dirigod itong tagadida nga tuminungnong ha bungto. Bagin
0: oo,
1: nakaasawa
0: lahin. Oo, nakasawa yung taga didahalawaan
1: oo,
0: mismo.
1: Oo, oo, oo. Nga, baad daw. Although, may daliwat na ito nakuha ang background daw hininga suspect nga medyo diri maupay, pero diri man liwat itong verifikado, pero nakakuha kita ng informasyon nga may daw diri good, sering paman kanais-nais nga background. Ambot laliwat kung tinuo dito, ang mga nagihirot liwat kita pag-istorya kahanginan.
0: Amo na. So, iyan na. Nakigim na ahal pati niya na itong mga kapulisan nga suspect kay nakapalagiw.
1: Mm-hmm.
0: Dayon itong suspitsado. Pag-uari kahadlok, ano? Itong panmusil nga dito mga inen biktima. Makikita man na ito, ano? Itong may picture hini.
1: Oo.
0: Nga naka na itong lamisa talaga ang mga usaka
1: lamisa. Oo, nagaharampang.
0: Oo, nagaharampang. Ano, usahinin na...
1: Nalingkod pa.
0: Nalingkod.
1: Tumungok na lang.
0: Tumungok din itong lamisa.
1: Mm.
0: Ano, sa luwat hini, hindi nilalwat itong sapit lang ahaw. Magandang nahulog na din itong lingkuranan.
1: Oo.
0: Pamati ko, naliling ko din yung tignan pa mo silun.
1: Oo, ito oh. Good nga kuha na, no? Ito good nga magsiring nga ni nga hulatla ka mo kay mabalik ako. Pamati,
0: pagandam, kumbaga, may garandam.
1: Maiskapar na ako, kumbaga, amo ito.
0: Oo, kay di rin na ito. Di, iba na ito. Oo, pa'y makonsuming hulat, di na kayo magdadara kung sumsuman.
1: Sumsuman, aw ito. Hulat, ito pagbalik. Bis pa daw ngunit maagahon tak paghinulat.
0: Aw, ito. Oh, pero ini nga pag siring nga hulat kay mabalik ako, pero wala ilwat ma sumat paano itong mga kapulisan. Kaya padayon mag-good ito ni Gindunumarang investigasyon kung ano nga klaseng pusil itong ginggamit.
1: Mm. Ngan, itong iba hito, damo na natabo hito ka kay Five Roger. Nga, ito nga ni nga nagtatarog, nga, babalikan ko kamo it iba, nabalik good man, pagbulos, or kung ano man. It iba, di rin na nabalik, samtang natin paulingan tuwit balay, nakaka-realizer nga, oh, diri man maupay ni nga akong plano din na mabalik.
0: Nakukuha niya, nakakapanhon na hunit consequences.
1: Oh, nakakapanminsar.
0: Oo, it's either ikaw't makamatay or ikaw't mamatay.
1: Or it ibaliwat hini, tungod manggod nga, nagirimulino na itong ulo,
0: masirum
1: nakakahuna-huna agad ito nga masaring balikan ko nga ni ini, chances are, may da matatabo nga diri maupay. Posible ko inhira nga magkamamatay. Oh, maghuna-huna na. Tapos mga sering, dear, kinahanglan ko kudbalikan kay bangin liwat ako itunahan hini.
0: Amo. Amo lang ito. Pero nakakapag-andam.
1: Oo. Oo.
0: Pero di rin, mga talagod tila unta, magiging papalabay na inin. Kay makuris mo din in. Makakamatay ka. Magtitinago ka. Kayro kung may nang pamilya.
1: So, okay, amo adit di record niya may pamilyada nabasahan ko pamilyado.
0: Pamilyado nga nakasawa ini hintaga kwalwat.
1: Taga din
0: lang ahawalawaan. Oh. Pero baganda yo ya. Kumbaga. Oo, so di liwat kita maara mang background kumbaga kay danay liwat bisan may kumbaga may agi na in itiba mahilumla.
1: Amo balito kay kinikinita ang ko di iton kuan iton apelyido. No nga adi man haaton bagin diri ako kuan diri ako pamilyar nga it may man mga ka klase mga apelyido Eastern Samar nga mga pamilyar ako kun mga taga diin nga bungto diri sok nakakatigo baga iba ito ni apelyido anyway trabaho niyo nit kapulisan da kun nga trabaho on paghalpat ini nga suspitsado kay kun tinuod ito ano although may na nagsumat haton nga an ikatulong biktima nga nasamaran in tinmalikod na dahil ng kadayunan. So, magawas ini nga tulunaan na matay dito nga panhitabo.
0: Mm, so, inin, delikado in ito pagdakop ka kay Five Kevin.
1: Oh,
0: kay...
1: Armed and dangerous.
0: Oo, armed and dangerous. Mm. Pero wala pa nga, ini masabti ko na nung armas itong ginagamit.
1: Mm-hmm.
0: Kaya baga pagkita naton basta suga din in, it's either armalite nga diretso dahil nga strapping.
1: Oo.
0: Kay diri, makaka... Siyahan nga pagpusil, di man, diretso na yung pamumusilon tanan.
1: Oh, oh.
0: Makaka-escape, nga man nahagrayot, di ba yun eh? Pero di dito na, nakita tayo picture, alangan man kita nag-investigate na, but then, ahaton pagkitala, kung armalite, usa man laka spray, inin, igotanan,
1: igotanan ng lilingkod. Oh. Labi na kayo magsaraspit.
0: Oo. Pero kung short arm, usa katira, di rin nga tanan ma...
1: Masayit anay kada usa.
0: Oo, pagtira, kakalasan ni tiba mapugwat
1: tayo. Posible, posible pagpakaisko. At to kay upat dayo nan igo. Amoit ko rin ano ka kay Five Roger kay it sugad din nga mga mentalidad na labi na ko ginahalpat. Duduhala ito. masurrender or itong tinatawag yung Tagalog nga hindi pahuhuli ng buhay.
0: Ito. Oh, amoy itong dida. Pero mag-aalang gap ito. Kaya may na itong mga kuan. Pwede gap yung makapanhunahuna mag-surrender o kung inin adanalaya kung ano maat maato yat pulis eh, kini riya pag-aalangan liwat. So either sumurrender riya to bangon ito na consequences ito riya mga ginabuhat. Sometimes sa amumanggo dito ito nagpapakainom na diri nakakahunahuna na itong mga consequences ano nga paghika pakigawayla itong duput
1: amot usahay pa naman it delikado kung nagiinom kay kun may dira ka nga armas nga nagiinom ka
0: baka mapaso
1: maisog ka
0: oo
1: amot akit na obserbaran kay may hininga aton pero nakadekada nga pag-ininom. May naman na ito naging kakatangka nga may dara. Ah, mungunit ko ano itong delikado.
0: Ikaw nalang naghihinawin. Oh. Malaman kayo kung maghihinawin.
1: Ala, sige, kay Pepe Roger. Thank you very much.
0: I-update lang na ito ni Ronian gihapon kung makuha ta na ito na full investigation itong mga kapulisan, halawaan ng PS. So, ano tala na eh? Para 11 Mbps, kaki-5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban ngayon bugos ng sinirang Bisayas, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Oras mga ka-K5, alas 11:49 na. Anyway, kung di rin natin ma-interview, hakabugusan ito natin programa, bangin niyan, kay may da paman programa niyan nga kulop hi kay Feb Roger bangin dito na niya ma-interview itong Chief of Police Halawaan Eastern Samar. Oras mga kakayfay. Alas 11:49 na kun magpapamasahi kita mga kakayfay. Di man para ma-relax ito naton lawas. May pahuway an aton mga kinakapoy nga kalulutan. Siyempre kung nagpapamasahi nagamit kita hanbanyos. Di ba? Adi, DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa ginhawa kung nagpapamasahi gamit ang DTX Liniment Oil. Maupailiwat ini nga pangontrahan mga tukubhan insekto, DTX Liniment Oil. Ngan para liwatan aton mga kabugtuan dida, nga may naginiinabat nga high blood pressure, ngan diabetes, makakabulig pagkontrol hito nga yung mga sakit. An DTX 500 Herbal Food Supplement Capsule. Damo na nagkabalik nganhi, nga nagtinumar hini, nga sering nira na control good man ang paghinitaas, ang ira high blood pressure ngan diabetes, ipinaagihan DTX 500. Ang DTX Liniment Oil, ngan DTX 500 in mapapalit, ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City.
2: 11 Mbps!
1: 11:50, mga ka-K5 ang aton oras, baad daw. Agoy, naharumpag na ang ceasefire, habot ngahan Iran ngan Amerika. Balik kita anay ngad tuhalang yaw nga labnasan. Ang pabarbalyo ay hin mga panmomba ngan mga missile attack. Habot nga han United States ngan Iran, han nag-agi ng mga adlaw. Amo ang nagbutang naliwat, han kabugusan, han Middle East, ngadtohin kagubot, ngan waray sigurado nga kamurayawan. Igin pahayag han media, ha Iran, ngagin tatag-iyahan han ira gobyerno, ngagin pabuthan, gin hulugan naliwat hirahin damo nga mga missile han Amerika. Pero an Amerika, inwaray magkumpirmar, nga hiraan responsable, hini nga mga bag-o nga pangatake ngadto ha Iran. Hatubangan hini mga ka-K5 nga bisan konsigit pabutuhit Amerika na bulos iton Iran ngadto iton mga military targets, iton mga military bases sa Amerika didto ha Middle East. Nagpapadayon liwat an mga negosyador han magkaloyo nga nasod nga pag-istorya gad kita, ha? Pag-istorya higad kita. Ipadayon gad naton iton aton eristorya. Agoy. Maduroy nala ini ka iton Israel nakakuhahin impormasyon nga iton Iran inaghimuhin bag-o nga plano pagpatay kan US President Donald Trump. Kay kun aton manunumduman mga ka-K5 didahan paglubong han Supreme Leader han Iran kakulup nga adlaw, naggugugliat ang mga tao. Death to America! Kamatayon para ang Amerika. Nga ng Israel, siyempre, kaliado init Amerika, naghuring dayon nga to ha U.S. intelligence officials, oy, paghirot ka mo. Kaya nakakuha kami din bago nga impormasyon nga may bago nga plano itong Iran pag malapatay kan Donald Trump.
2: 11 Mbps!
1: Ta. Tungod hini nga bago naliwat nga pagbutho hin kasamo, kabut nga hini nga nasod. So ano man, it number one nga epekto hini. Siyempre, itong mga presyo, itong fuel products. Amo nga niya na mga ka-K5, nakakuha kita yung impormasyon, tikang dito ha Manila, na dakot posibilidad. Or oray na gunhin ni atrasan mga ka-K5. Sigurado nga ma-increase sunod nga simana ang presyohan fuel products. Okay? It's rin nga ni Didi nga itong presyohan diesel inbangin mga 4 pesos or bangin sobra pa itong increase next week. Sumalahan upat kaadlaw nga trading dito ha world market. Pero itong gasolina imposible nga wara increase. Basta't ginsisigurado pala yan na itong diesel nga ma-increase good bangin mga 4 pesos or bangin sobra pa. Pero hapag kaya na itong gasolina, imposible nga diri magbago. Maupay unta kung diri magbabago itong gasolina. Problema, nang gagamit na liwatan diesel, kaya ginbabana-bana nga mga 3 nga 4 pesos itiguuminto hininga produkto. Takay kung magpinadayon pa ini, yan na nga simana, nga sunod nga simana, so magsusunod-sunod na liwat ini. Imbis ka naglalaom na kita, ano nga itong, yan nga tuig unta, bisa naman lapiso ang iban kada simana. Kung nahinayon ini nga ira, ano ini, takay, waray, bagabagin, waray nira tagin honor, waray nira tagin pagtindog, nga tindugan nira ang iraging kasabutan ng Memorandum of Understanding. Nga diri lang kita mag-inaway. Samtang nagmamalahi mo kitahin permanente nga deal, permanente nga kasabutan para mawara na ini nga aton mga delito. Ang natabuol lugod, sige iton ira mga negosyadorin pag inistorya, ibaliwat iton mga gios it ira mga militar, nagpapalatos-latos in missile. So amit kabutangan hini ang mga ka-K5, so ma... Adi na kita makakalasan, kaya na-estimate naman ini nira. So next week, aroandam nala kita, labi na itong mga nagamit itong diesel, nga madugang naliwat kitahin budget para itong aton pagpalana. Oras mga ka-K5!
2: 11 Mbps!
1: Alas 11:55 na. Kumusta? Hir Alma, Eden Urbano, Nanay Undit, Ronis Liano, nga Ada Hayabong, hi ato didis. So, kumusta kamo? Anto Amerika nagkikinita yan na Edta Birara, Ninang Nita Cordero, nganan iba pa nga mga nagkikinita yan ang aton programa. Anyway, aton pagbalik. Ano ang posibleng rason hininga pagsinuka, paglipong han ulo han mga estudyante ha Baybay City National High School? Ngan gintugutan bahan korte hi Jingo Estrada nga maka-attender hitong ti arabot nga mga pagbista didto sa Senado? Mababaton naton ito niyan, mga ka-K5, yan na, mapakadian ang kitahan aton, Mighty C Network News.
2: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
6: Yes.
3: kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging special, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon. Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
6: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
7: Sa mga butika. DTX 500! DTX 500!
8: So, ibig sabihin, sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
9: Yes po, talagang ano, epektibo talaga. Ano, gumaan yung chan po at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko, sige, itry nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos ang pakiramdam ko dahil dyan.
7: DTX 500, bibili sa mga butika.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
11: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
12: K5 News Philippines.
11: Sumasayo ang MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
11: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
11: Headline.
10: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Ilang LGU sa Iloilo nagsuspend ng face-to-face classes dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Pasok sa mga paaralan sa Bacolod City at iba pang lugar sa Negros suspendido dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Mga biyahe at diving activities suspendido rin ang Coast Guard at Negros Oriental dahil sa masamang panahon dulot ng Bagyong Indaya. Samantala, suspension ng klase sa Puerto Princesa City Science sa High School ipinatupad dahil sa banta ng pamamarila. Bayan ng Caloyan sa Antique ay nanguna sa may pinakamaraming kaso ng adolescent pregnancy nitong 2025. PRO 10 na pinaghusay ng school simulation exercise sa Northern Mindanao. Driver na isang motorsiklo pataya matapos masalpok ng tricycle sa Aklana. Lolo patay sa salpukan din ng motorsiklo at van sa Alicia Isabela. Mga residente na nangangamba sa presensya ng pinaniniwalaang buhaya sa sapa sa isang barangay sa Capiz. At mag-amang buhol, inilibing na sa Abuyog, Leyte kahapon.
11: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ilang LGU sa Iloilo nagsuspend ang face-to-face classes dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni ka K5 Kim Kaluyo.
13: Suspendido ang face-to-face classes sa ilang mga bayan sa lalawigan ng Iloilo, gayon din mga paaralan sa Iloilo City. Ngayong araw, Hulyo 10, ito ay dahil sa masamang panahon. Kabilang dito ang Iloilo City na mula preschool hanggang senior high school, Alimujan, all levels, San Joaquin, all levels, Tigbawan, all levels, at inaasahan ang moderate to heavy rainfall sa ilang mga lugar sa Iloilo, gayon din sa ibang mga karatig lalawigan. Ito ay dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyo Inday. Abiso naman ng mga otoridad na manatiling alerto at handa sa anumang oras at huwag magpapakampante. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
14: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: Gawin din pasok sa mga paaralan sa Bacolod City at iba pang lugar sa Negros, suspendido dahil sa habagat na pinalakas ni Bagyong Indaya. Balita hatid sa atin, EKK5 Sunshine Lacson.
15: Suspendido na ang pasok ng mga estudyante sa lahat ng antas sa Bacolod City at Negros Occidental ngayong araw ng Biyernes, Hulyo 10, dahil sa habagat na pinapalakas ng bagyo na si Inday. Umabot sa 26 ang mga local government units na nagpatupad ng class suspensions ngayon. Araw. Ayon sa PAGASA, isang Negros Island Regional NIR sa mga rehiyon na makakaranas ng occasional rains ngayong Biyernes dahil sa habagat. Sa lungsod ng San Carlos sa Northern Negros, kansilado na ang biyahe ng mga bus na patungong Cebu Province dahil sa bagyo. Kahapon Huwebes, nag-umpisa na ang pagbuhos ng malalakas na ulan sa ilang bahagi ng probinsya na sinabayan pa ng malakas na pagsabog ng Bulkan Canlaon. Naka-alerto na ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental laban sa lahar flow na inaasahan sa ilang barangay sa lugar kasunod ng pag-alboroto ng Canlaon Volcano. Batay sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM Bacolod, may mga residente na sa bayan ng Isabela sa Negros Occidental na nagsilikas na sa kanilang lugar kasunod ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa probinsya. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
14: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: Samantala, mga biyahe diving activities suspendido ng Coast Guard at Negros Oriental dahil sa masamang panahon na dulot ng Bagyong Inday. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni ka K5 Barufa De Vero.
16: Sinuspindi ng Coast Guard Station sa Negros Oriental ang lahat ng mga biyahe sa dagat at mga coastal diving activities papunta at balik ng Apo Island simula alas 7 ng umaga ngayong Biyernes, Hulyo 10, dahil sa mga kondisyon ng dagat at dulot ng Bagyong Inday. Kabilang sa mga sinuspindi mga biyahe ay mula sa Dawin patungo Apo Island at pabalik, pati na rin mula Malatapay Wharf sa Zamboanguita, Negros Oriental patungo Apo Island at pabalik. Ipinagbabawal din ang operasyon ng lahat ng mga recreational boat na may sakay ng mga diver para sa recreational at training dive sa katubigan ng Dawin, Zamboanguita at Apo Island hanggang susunod na abiso mula sa Coast Guard. Ayon sa Coast Guard, ang hakbang ay ginawa upang protektahan ang kaligtasan ng mga pasahero, tripulante, operator ng bangka, diver, dive instructor at iba pang mga aktibidad sa dagat laban sa malalakas na hangin at malalaking alon na mapangani para sa maliliit na bangka at mga diving activities. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Rufa De Vero para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Suspension ng klase sa Puerto Princesa City Science High School ipinatupada dahil naman sa banta ng pamamarila. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
17: Bunsod ng umuusok na ulat ukol sa isang shooting threat, ipinatupad ng pamunuan ng Puerto Princesa City Science High School ang biglaang suspensyon ng lahat ng kanilang face-to-face classes at mga aktibidad sa loob ng campus simula kahapon, July 9, na magpapatuloy hanggang ngayong araw, July 10. Ayon sa administrasyon ng paaralan, ang marahas na desisyong ito ay bilang preemptive measure o maagang pag-iingat upang masiguro ang buhay at kaligtasan ng mga mag-aaral at guro, habang kasalukuyan pang ina-action na ng mga otoridad ang banta upang hindi naman ganap na maparalisa ang pag-aaral ng mga kabataan, agad na ipinag-utos ng eskwelahan ang paglipat ng lahat ng antas sa asynchronous learning modality habang bawal munang pumasok sa loob ng pasilidad ang kahit na sino. Sa kasalukuyan, mahigpit ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng pamunuan ng institusyon sa mga lokal na pulisya upang matukoy kung saan nagmula ang pananakot habang nananatiling alerto ang buong komunidad ng paaralan sa kahihinatnan ng imbestigasyon. Para sa Mighty Sin Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
18: Sin Network News.
12: Mighty Sin Network News.
10: At bayan ng Kaluya sa Antique, nanguna sa may pinakamaraming kaso na adolescent pregnancy noong 2025. Balita hatid sa atin, Nega K5 Eileen Magbanwa.
19: Nangunguna ang bayan ng Kaluya sa Antique sa may pinakamaraming kaso ng adolescent pregnancy sa probinsya noong 2025. Sa datos na nakuha ng K5 News FM sa Provincial Population Office, umabot na sa 146 ang numero ng mga kaso kung saan dalawa ang naitala sa edad 10 hanggang 14, habang 144 na kaso sa edad na 15 hanggang 19 anyos. Sinundan ito ng Sibalem na may 92, San Remeo at San Jose na 89, Hamtik na 79 at Kulasi na may 63. Habang may pinakamaliit na kaso naman ang Bayan ng Libertad na may 8. Sa kabuuan, umabot na sa 960 ang numero ng mga kaso ng adolescent pregnancy sa Antique. Patuloy naman ang ginagawang intervensyon ng Provincial Population Office upang mapaintindi sa mga kabataan ang epekto at mabawasan ang maagang pagbubuntis. At para sa Mighty C Network News, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
18: Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
10: At PRO 10 na pinaghusay ang school simulation exercise sa Northern Mindanao. Kabo ang detalye ng balita. Hatid sa atin ka K5K Buscaino.
20: Pinaghusay ng Police Regional Office 10 ang school simulation exercises sa Northern Mindanao. Isinagawa ang mga simulation exercises sa 74 na paaralan sa riyon. Katuwang ang mga school official, guru, mag-aaral at iba pang kawani ng paaralan. Tinawag ang drills na run, hide, and fight bilang standard na tugon sa mga sitwasyong may active shooter. Sa kabuuang bilang ng drills, 26 sa Misamis Occidental PPO, 24 sa Misamis Oriental PPO, 20 sa Kokpo, 10 sa Lanao del Norte PPO, 6 sa Iligan City Police Office at 4 sa Bukidnon PPO at Camiguin PPO. Ayon kay Police Regional Office 10 Director General Christopher Abrahano, layunin nito na magkaroon ng awareness.
21: Sundan yung standard protocols pagdating sa insidente ng active shooting. Halimbawa, mayroong active shooting na nangyayari sa isang school, kailangan alam ng mga estudyante natin, mga teachers natin kung anong gagawin.
20: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
18: YC Network News.
12: YC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Driver na isang motorsiklo patay matapos masalpok ng tricycle sa Aklana. Balitang hatid sa atin ng K5 Leonard Veray.
22: Patay ang isang 34-anyos na motorcycle rider matapos salpukin ang isang lasing na tricycle driver sa crossing Bangan, Washington nitong Webes ng gabi, July 9, 2026. Kinilala ang biktima na si alias Mark, 34-anyos at residente ng barangay Lapnag sa Bangaklane. Ayon sa investigasyon ng Kalibo PNP, naganap ang aksidente balang alas 9 ng gabi habang binabaybay ng biktima ang Jaime Cardinal Sin Avenue patawid sana sa Dimagma Street nang biglang lumiko ang kasalubong na tricycle na minamaneho ng suspect na si alias Romel, 34-anyos at residente ng barangay Tabayon, Bangaklane. Nagtangka po manong tumakas si alias Romel, ngunit mabilis itong naabutan ng mga responding tauhan ng Kalibo PNP. Kinumpirma ng motoridad na positibong nakainom ng alak ang suspect ng mangyaring aksidente. Agad na dinala sa Aklan Provincial Hospital ang duguan at critical na rider, subalit binawian din ito ng buhay matapos magtamo ng malaking sugat sa kanyang ulo. Samantala, nananatiling naka-hospital arrest ang suspect matapos mawalan ng malay dahil sa natamong sugat sa kanyang ulo. Sa ngayon ay desididong magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa driver kung saan mahaharap ito sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
10: Garden Lolo patay sa salpukan ng motorsiklo at van sa Alicia Isabella. Tabo ang detalye ng balitang yan. Hatid kay K5 Dan Chavez.
2: Hindi na nakauwing buhay ang 60-anyos na padre de pamilya na maagang nagtungo sa kanilang sakahan upang tapusin lang ang kanyang tinatamna ng palay matapos masawi ng salpukin ng isang Toyota Hiace commuter van ang minamaneho nitong Honda TMX 125 sa kahabaan ng National Highway sa barangay Paddad, Alicia Isabella, bandang alas 9:50 ng umaga nitong Huwebes, Hulyo 9. Kinilala ang biktima na si Dennis Alvesa, residente ng barangay Paddad ng parehong bayan, habang ang van ay minamaneho ni alias Chris, 43 anyos, may asawa at residente ng San Mariano, Isabela. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga awtoridad na patungong hilaga ang van nang biglang lumabas umano ang motorsiklo ng biktima mula sa eskinita ng La Fortuna Subdivision patungong National Highway at direktang nasapok ng van. Dahil sa lakas ng banggaan, tumilapon si Alvesa at bumagsak sa kalsada. Isinugod pa siya ng Alisa Rescue 531 sa Manango Hospital, ngunit kalaunay binawian din ang buhay dahil sa mga tinamong pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Samantala, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang kabuang halaga ng natamong pinsala ng dalawang sasakyan habang inihahanda na rin ang mga kinakailangang dokumento para sa pagsasampakan ng kaukulang kaso kung ito'y kinakailangan.
23: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
10: Samantala, mga residente nangangamba sa presensya ng pinaniniwala ang buhaya sa sapa sa isang barangay sa Capiz. Balita hatid sa atin, kay Vibe Rolda Villarreal.
24: Pinangangambahan ng ilang residente sa barangay Mianay sa bayan ng Sigma sa lalawigan ng Capiz ang namataang buhaya sa isang sapa sa naturang lugar. Ayon sa mga residente, habang nangingisda sila sa naturang sapa, namataan diwano na mga ito ang isang buhaya. Dahil sa pangamba, minabuti ng mga residente na maglagay ng warning signage upang magbigay babala sa publiko na iwasan ang paglapit sa naturang sapa. Sa ngayon, patuloy na kinukumpirma ng mga otoridad kung totoong buhaya ang nakita ng mga residente at kung paano ito napunta sa naturang lugar.
25: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
10: At mag-amang Bohol, inilibing na sa Abuyog, Leyte kahapon. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
26: Mga K5, naihatid na sa kanilang huling hantungan ang mag-amang James Bohol at Carlo James kahapon Hulyo 9. Inilibing ito mismo sa kanilang bayan sa Abuyog, Leyte. Nagbigay pugay ang Abuyog PNP bilang pagkilala sa naging serbisyo ni dating Vice Mayor James Bohol. Personal ding nakilibing si Abuyog Leyte Mayor Lemuel Traya, iba pang mga opisyal, mga kaibigan at mga kamag-anak. Nagbigay din ng huling mensahe ang kanilang pamilya, kabilang na ang anak ng dating vice alcalde na si Faye Bohol. Matatanda ang dinukot ang mag-ama sa kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte at kalaunan ay natagpo ang wala ng buhay sa Silago, Southern Leyte.
27: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
10: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Inatake ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang mga base militar ng Estados Unidos, sa partikular sa Kuwait at Bahrain. Tugon ito ng Iran sa mga panibagong serye ng pag-atake ng Amerika sa Southern Coastal Provinces dito at sa dalawang tulay sa Eastern Iran. Kapwa namang kinumpirma ng Navy at Air Force ng Islamic Revolutionary Guard na naglunsad sila ng joint drone at missile attack sa mga infrastruktura at pasilidad ng US. Ang UFAIR ay tahanan naman para sa naval support activity ang pangunahing US Navy base sa Persian Gulf na nag-host sa US 5th Fleet. Sa ngayon, wala pa rin detalye kung mayroong sugatan o nasawi sa naturang pag-atake sa mga base militara ng Amerika.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
10: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM Dumaguete, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rex Santos Canos, K5 Alan Catalan at K5 Reynard Barcelona Pusto sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
3: I Care Gold.
6: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
3: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na, Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na, i-Pixelance Printing and Supplies muna yan.
8: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo, para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
9: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
11: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha Sunset, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: payo.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: Ditribayo, ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
14: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na ang akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas nga ni Kadua, iniak mata ang akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
15: Ang istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500.
16: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
17: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
16: DTX 500.
19: Pumali sa mga butika.
21: Mga ka DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
28: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy hinautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Last time doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
28: Mm.
29: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
28: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
29: Mm.
28: Iya sa tao ang rod shape.
29: Uh-huh.
28: Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
29: Uh-huh.
28: Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP?
29: Mm.
28: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
29: Mao
28: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
29: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
28: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
29: Monay.
28: Gumuna sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikadlaw daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres. O matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
29: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 og Mighty C ra jud.
4: DTX 500.
30: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
19: Pumali sa mga butika.
28: Diregyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
29: Giunsa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
28: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
29: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
28: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
29: Ayay,
28: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
29: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Ronso.
28: Ako na sab si Doc Ramil Oy, siying maayong lawas ampingan.
29: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
12: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
19: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika, Spore, Biotics, at tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore, Biotics, ang fortified ga probiotics. Clinica Spore, Biotics, mapalit sa iyong kasuki butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. At dunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. At dunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
22: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
2: Extend Food Superman for Men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!

0: Yo, DJ, let's move those feet.
1: Mga ka-K5, oras na ito, alas 12:30 na. Siyempre, ni paghihapon na itong taramdan, 11 Mbps. Karasa, nakakatanggalit piraw. Chachay talanay, mga ka-K5. Wari pa nga ni kami pagkapaningon to ka-K5 Kevin, magpipirin agdahong ka din chacha. Balita o ano, itibahin ni Waray, pagod pagkapaningon to, labi na kong sagipo, damit itong trabahoon, ada nagtitinda, damit customer, an iba, waray pa nga ni paralit yung tao ng paningon tohon. Sige mga ka-K5, padayon liwat kita din dito aton mga balita. Unahon tati kang din aton dapit, upat ng mga grade 12 students, Habaybay City Senior High School, amon na isulod na ospital kakulup ng adlaw. Kataliwan lamang ka-experyensya, hin mga paglapaka, dida han ira panit, pagsinuka, ang iba naman amoin na dismayo pa. Kataliwan lang nga hirain ma-expose na kabaho, hin waray pa.

kada mga estudyante nga nagkadidismayo. Darahan gintutuuhan nga chemical leak hasulod han eskwelahan. Ang mga personales ang Bureau of Fire Protection o kon BFP, amoy pinmakadto o pod ang Baybay City Police Station para pagkitaon, panginanoon ang sitwasyon. Nansulot pa hin mga protective gear ang mga BFP personnel nga nagdumara hinhingpit nga inspeksyon han palibot han eskwelahan. Pero waray manira nakitaan nga chemical leak o delikado nga substance nga naglapwas. An apektado nga mga estudyante inagsumat ha mga investigador nga didto hira sulod han ira classroom han tigda lahira nga mga bat hadto nga nagkatulan ira panit nan lapaka nga nahika suro kahira kay nagmamamara an ira butol nga ni labot lang pagmamara didan ira irong in may ada hira inabat nga maulol. An iba nagka-didismayo pa mga kaka-K5. An mga estudyante in kadagmitan nga gindara ngadto Immaculate Conception Hospital base pagtambalon. Hiraya na in maupay na ang kahimtang pero aada pa medical observation. Nagsiring ang BFP nga posible ang rason hini natural causes. Apag kaya na, waray pa kasasabti kung ano ang nahinggok hini nga mga estudyante. Ang mga otoridad amo nakigsumpayan ha Regional Forensic Unit ngan ha Ormoc City Police nga magdumara hin laboratory examination para madeterminar kung ano nga klaseng substance ang nahinggok han mga estudyante. Totoo ini mga ka-K5, ano nga kadamo, nagsusunod-sunod man iniyan ang mga incident sa aton mga schools. Kanina nga ni may dako nabasahan nga nadakpan nga may darang pusil nga din eskwelahan dito in usa nga lugar ha Mindanao. Nangangalimot lakuhan detalye mga ka-K5, gusto ko unta ato i-share, pero nangangalimot akuhan detalye nga diri ko na nakukuha diri ha Google ang lugar han kundiin na hitabo. Samtang, ito naman kita, itong kabutangan ni Senador Jinggoy Estrada. Igin basura, Hansandigan Bayan 5th Division. Ang hangyo ni Senador Jinggoy Estrada nga maka-attender hiyahan pagbista han impeachment complaint kontra kan Vice Presidente Sara Duterte. Kung aton manunumduman mga ka-K5, hi Jinggoy inaatubang hanwaray piyansa nga kaso nga plunder dida han 5th Division, Hansandigan Bayan. Nga kung diin igin aaligarhiya nga nadadabi han illegal nga pag-insert ha budget nga pag-alukar han mga proyekto ha DPWH han tuig 2025 nagkakantidad hin 573 million. Ang senador in otro-otro na nga nagdiwara han akusasyon. Didahan igin pagawas ga resolusyon kakulup nga adlaw nagsiring ang Sandigan Bayan ira igin babasura ang hangyo ni Jinggoy Estrada. Sumala han Sandigan Bayan. In pwede man hiya makagkita ha iya karsel kung karoyag niya. Balit waray makakag-convincer haira nga pwede hiya makagawasin temporaryo haira prisuhan. So, waray makumbinser. Awo ani napakian hi Rochelle ano. Waray man kuno kamo balita didahan pagbutuhan Canlaon, bulkan Canlaon no kay nagbuto mga ka-K5 an bulkan Canlaon pero pala ka oras ang nakakalabay ngan ito may da nato nakuha nga notisya nga inmabot nga to ha Cebu iton kuan iton aso han bulkan Canlaon mga ka-K5 niyan ato ni panmimilgon siguro diri sugad ka grabe ano iton Canlaon anay kitaon naton mga ka-K5 ha.

0: Inuhan Negros Island in kakulupan aga inagbuga na liwat. Salit may ada hini mga abo ang kahitason 3 kilometros tipaigbaw. Ngadtohan kadampugan. Parahan mga ekspertohan Fibox, tinatawag ini nga moderately explosive. Kakulop pasado alas 7 han aga. Ang mga residente ha Canlaon City, Negros Oriental, inagsiring nga nakabatihirahin makusog nga pagbuto. Pero waray hira makakita han imim han bulkan kay duro an burong an fog. Ini nga volcano nga nakakasakop han Negros Oriental nga Negros Occidental nga mga probinsya, inaada pa yan na ha, alert level number 2. Samtang an iba nga mga bungto hasur katungdan nga parte han Cebu province in naka-experience in asfall, tikang hininga pagbutohan Canlaon kakulop nga adlaw. Salit dito ha Toledo City, iragin suspender ang klase parang public ngan pribado ng mga eskwelahan kakulop nga adlaw upod gihapon ang trabaho dito ha Toledo City Hall. Ira gihapon ginsagdunan ang katawhan nga magsulot hin face mask kon magawa sa era tagsa-tagsa nga panimalay. Ang Canlaon Volcano, usahan 24 ng mga active volcano sa Pilipinas, amoy makadamo na nga nagkamayaden eruption na nag-agi nga century. Upod na hadto 1996 nga pagbuto, kundi intulong ang mga hikers nga haranihan imimhan vulkan, amo ang nagkamamatay. Amoy to latest update han Vulcan Canlaon mga kakayfay. Samtang adi naman, maopay liwat nga notisya mga ka-K5 na kadaog hinloto. O sang paragtaya dito ha Camarines Sur ang nakadaog kagabihan 645 megaloto. Awan Merkulis ngayon. Nakakuha inihiyahan 13, 5, 30, 25, 22, 11 nga kombinasyon han 645 nga may ada jackpot prize nga 15 million pesos. An palaran nga paragtaya in pinmalitan iya ticket ha Lotto Outlet ha Caceres Amusement and Gaming Corporation didto han Naga City. Ada kaya mo ito basta nataya may chance pagdaog. Pero ang diri nataya, ayaw ka mo kabaraka, kay diri liwat ka mo mapipirdi. Patas lano, ito nataya, may chance sa pagdaog. Itong diri nataya, diri good mapipirdi. Salit pagpili na lang ka mo dida. Oras mga K5, alas 12:41 na, di na. Hika K5, Ray Boy, the Wonder Boy.
1: Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Thanks God. It's Friday, Kakeb Kevin. Kumusta hong tadayon mga portiapers? So, adaton mga lagaon, pero guwapohon. Labi naging ikaw, idol, nga lagaon, pero munyikaon. Ikaw na tatay nga nanay, kumusta ka? Nga most especially, ang aton mga lola, ng lolo. Kumusta kumintak na? Unta, baga nag-remedyo na kunti mo, kaya alas 12 pasado na. Pero kung maray pa, don't forget anay. Kung baga, have a baby tick, don't forget talaga magtikhan. DTX 500, ang makusog nga panguntrahan, high blood pressure, nga diabetes. Ngayon kinanglan, may padis to. An Mighty C, the alkaline vitamin C. Much better na doon, natin ka mo before ka mo kumaon, aga udto ngan gabi. Kasi sigurado good, it you blood circulation, magmamarupay ini tatay nanay, di ba? Kakibib giving kinas dusi pasado na, ang nagbe-birthday naman yung nangatak na, oo. Kantay ito naman.
0: Okay, mga ka-K5, nga di kita, ito na aton mga nagbo-birthday, yan ang adlaw, adyan aton birthday song.
1: Ito!

0: Yo! Balitaw mga sir and ma'am, sir patak partner ni Kaki Vibe, Kevin Susana, nganti busangkay Kaki Vibe, Riboy the Wonderball. Don't forget ani pagkatosing bahan, pagpasalamat good, hit aton magrahom, nga taga pagrasya nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanan, always good health. Diba, Kevin?
1: Okay, sige, itong mga kwandida, mga nagbo-birthday, huwag ka mong kalimot, ano, pagpasalamat. Bisan ang aton tuluhan, waray iba nga nagahatag ita aton kinabuhi kundit ginuula.
0: Ada happy birthday nga dakan Sir Jeffrey Gayoso didaha Barangay San Jose. Hit it it. Nga na di pa, happy birthday gihapon nga dakan Sir Jiri Baknutan. An ato ni Bindo rida may tourist sa MKB. Usaw na ito na abin din sa
1: Nasa. Ngayon.
0: Iti yan yung mga tinda, mga dry goods.
1: Okay.
0: Okay. Sir Jiri Baknutan, maupay nga kadawan ni Muenata. Nga tanano, unta baga nag-revideo ka na ko gihapon. Nga di ba? Okay. Happy birthday gihapon nila ka Ma'am Grace de la Cruz, Tianggao di Daliwat Hamay, Norte nga side. Amula, anak ko na yung Kevin.
1: Okay nga, happy birthday mga taga-anibong.
0: Ito! Sering kaman ba ito, happy sta ba ito mga taga-anibong?
1: Oh, nagbo-birthday, darungan nila at mga taga-anibong nga nagbo-birthday. Hala, sige.
0: Oo, kanto kita yung Kevin, hit sports sa anin ito, no baga? Uy, sulibang ko, PBE na niyan.
1: Oh, tikang na ngayon, ano?
0: Oo, may PBE na kita niyan.
1: Ano?
0: At siya na mula yung Kevin niyan, Colombian Jeep versus Titan Ultra.
1: Okay.
0: Alas 5:15 ni. Oh. Itira mulay.
1: Baga may mananhibalik nga daha kuan. Tira firma jeep.
0: Oo, oh, amo to, Colombian
1: jeep. Ayaw, waray, di rin na Colombia. Tira firma jeep it nga ran.
0: Itira. Oh, pero dito nagawa sa ato yung kibin na no, dito ato nag-google, agit google. Colombian jeep it nakabutang.
1: Oo, oh, tira firma jeep man itira ging gigi.
0: Oo, didi, amo ti dito nagawa sa ato na google. Na balito, Colombian jeep, amo ito. Pero maran talaga kita.
1: May balik na da nga da naliwa tira Wami Chungson.
0: Siguro, di ba nakadagpiyahan sa San Miguel?
1: O, katikang itiyadi, daging kuwan San Miguel, ginbuhian naliwat.
0: Mm.
1: Balik naliwat, dida. Samtang dida hakuan, a Titan, nahibalik anan musil. Hijan Amores.
0: O, nakabalik na yan.
1: Ah, daging nagpirmahin, gintagan hiyahin one conference nga contract. Gintatagan hin tiyansa.
0: Naliwat?
1: O, dida matiya nagmulay, ha, anuna, ha, Titan. Iba pa ito nga rin anuna, Batang Pier, Northport.
0: Oo.
1: So, nakabalik si Jan Amores na regular aniya kaso.
0: Ada mo pa yung takon, diri ya bumalik ito ka ba? Barong balot ya ulo
1: na. Ah, mo kay damo ng record dito. Amo nga ni nga damo it na uba ng mga player. Kami lugod ko no kami nga waray mga record. Nagmulay la kami in ibang liga. Tapos may ada ban ha amon kung karoyig na namon bumalik na dahap PBA. Ali lugod ko no nga may criminal record na kasuhan na korte. Nahiuna pa haamon pakabalik pag mulay ha PBA.
0: Amot sering mamagool. Makusog siguro ng Kevin Kapit, ada.
1: Kami kuno, papres man lang kami nagpapakabuhi. Waray man namon kaso kriminal. Nagmulay lang kami in ibang liga. Kinukurian lugod kano kami pagbalik nga da. Agoy.
0: Ada, amo ito. Isigan kimo kay Kevin niya ng gabi. Inin ko one liwat Macau Bears versus Inlik Road Warriors.
1: Oh, an kuan ini an aton guest team.
0: Oo.
1: Macau Bears.
0: Nga... Makurkusog na kun ini kay Kevin, itira kamada.
1: Maupay unta kay para dire pag linatakan la permi.
0: Balito ka last season na Commissioner's Cup ginatakan talaga ni ra.
1: O ngan kuan iton bago init coach iton Inlik sa Road Warriors. Oo. Hi Jimmy Alapag.
0: Gidaw, idol, oh. Magana ka na. Katapos ng NBA, ada kalawat happy BA na liwat.
1: Okay, nagkuanin niya, one of the assistant coaches sa Sacramento Kings sa NBA. Na. Yan, kay nagbarag-uman ang coaching staff sa Sacramento, so waray na siguro ka rin yun niya contract. Among, actually, bugos nga pamilya, iya gindarangan niya Pilipinas, bin Malik.
0: Hira. Awa, natagulera mao, kuya na.
1: Artista man ito, tiya, kuan, LG Moreno. Oh, okay. Misis.
0: Hanggang panahon na ni mga 1990, sikat-sikat na ni LG Moreno. Oh. Hamo buhay pa yung bayi, di ba?
1: Oh, pero mahusay, oh. LG Moreno.
0: Nanonundun pa ako, M. Kevin.
1: No, so, waray na yan na, hey, Jong Ochiko, didaha kuan, ha, Inlex. Makoncentrate na hiya, hiton iya, trabaho sa mahang basketball ng Pilipinas. Si Jimmy Alapag na itbago nga coach si Inlex Road Warriors.
0: Oh, by the way, ano, M. Kevin, itira ngayon, ha, Hinibra San Miguel, ano, bago tira, import yan, ha?
1: Oh, dari Justin Brownlee.
0: Okay, na baga nakantuan ni Tim Kuhn, ha, ibang bansa, pag biling hini ka na relay, ano, relay?
1: Oh, he kuhan, he... Riley Grigsby.
0: Oh, Grigsby.
1: Riley Grigsby. Dari ko din niya kilalang import, pero ang nagrecommendar ang mga coaches sa NBA D-League nga maduroto kuno ni nga bata.
0: Okay, 26 years old pala oh, ni Kevin.
1: So, he Justin Brownlee damot injury paluyo-luyo nga tuhod.
0: Ah,
1: it wala nga tuhod na hubag, ito ang BTS may da nagkagugusi nga mga muscles.
0: Mm-hmm.
1: So, amo nga bangin nga ni diri ada makagmulay si Justin Brownlee. Kung makagmulay man, kung makasulod na semifinal si Tinibra.
0: Mo ito liwat.
1: Oh, tapos si Scottie Thompson piraani ka games nga waray liwat mulay-mulay. Okay.
0: Ada sulibang kwad kay Biano, kadi kita liwat ito na one championship niyan.
1: Ki
0: oh, na. Nakilala ka kan ka ay Pasyo Joshua
1: ana to MMA. Pasyo. Oh, oh.
0: Na atong pambati ni kay kun anon dum kwad kay Biano 2023 nagkalaban na ni harangan ni Marat eh, Marat Sib Mansur. Na pero ni Marat Sib Mansur di 2023. Yan na rematch lat niya ra.
1: Ikatulong oh, hug na. Yan ang gabi.
0: Oh, 6:30. Yan ang 6:30.
1: Oh, taga din ini nga Mansur.
0: Ini Mansur taga ito niya Japan ito era lugar ini.
1: Ah, oh, okay. Hain man tira laban?
0: Ah, tige pa Japan.
1: Ah, home court, court nga yan. Oh, oh. Ah, championship ini?
0: Oh, so amot min ibin tapos liwat. May nagpita Pilipino kay Pamula. Hi, pa Fuluyang.
1: Ah, hi, Kuan. Michael Fuluyang.
0: Oh, versus si Kuan Isu Hima.
1: Oh, veterano ini. Veterano ni Michael Fuluyang. Taga Baguio City. Ini dam, nag-champion in hadto actually. Oh. Nag-world champion na ini ha, Kuan. Ini nga UFC.
0: Oo.
1: Oh, garing la kay ha UFC talagsa lang nga nagiiha ka nga champion.
0: Kay ini kasi kuan ni Puluyang let 42 years old na. Oh, itya counter ni baro bata pala tini.
1: Veterano nen maihan nen nga nagmiminulay di daha kuan na mixed martial arts.
0: Oo. So ama to no kay Kevin naton sports update so lebago kay Bernice Kadlaw.
1: Mhm.
0: Ay, shoutout nga na natin mga taga-kuan, mga taga-sanusi, di na ka Ma'am Lee Abitorio sa Diasban, nga natin Rudra Analyst, oo.
1: Kaya ano daw lang, napa-shoutout?
0: Birthday na niya.
1: Oh, nga,
0: sunod to, eh. Sunod to,
1: eh. Ah, sunod nga to,
0: sunod eh. Adan, happy birthday kay Brian, ha? Ma'am Lee, mapaingatak na yung munta baga daw ng customer niya natin.
1: Oo, amo, dito maupay ang pagpa-shoutout, pag-wish nga permit damit customer net parlor.
0: Amo ta kare gito. Siyempre, labi na gud nga barbershop ina attack na nga daka na Sir Coco ila nanti, si Sir Lucio, labi ta may Cosmi barbershop, dili may Kilis barbershop, Medinos barbershop. Nga naton mga kantin gyud PK Ben, dili may Sula Eatery, It and Run Eatery di may pitong labi na gud an nga tanan na kantin gyapon. Nga na daton mga senior city city patak na kay Kevin, nga dakan ma'am ani lakabang anem diling dili may abukay nga aton avid listeners ini may Lulet Robinson sini kay Kevin Dermi Robinson.
1: Thank you naton nagtitikadamo nga mga nanmamati.
0: Nga na naton mga MCs, drivers, pickup drivers, hapalo, alang-alang, santapi. Hay mong kadapit ada tong mga e-bike kay Kevin nga yan kay nagpakarad dito.
1: Ano
0: mga e-bike?
1: Oh, ay, nagpaka-e-bike ko. Oh. Oh, waray pa man magbato ng tumiko ni reklamo di may utap nga nagpaka-e-bike.
0: Ano aton senior citizen na kanita tayo. Oh. Ngan siyempre kay daw na pasado, ano na pasado? Malaw na nano, may litat drama liwat anaton Key5 Diaries. Kanaton Anbalay ni Biloy. Damo salamat ngayon baga na mati na itong drama sa summer ka man, di region 8. Importante nila na haghatag gaming kalipay. So karon tala na yung Bernice Cadano, ini Kiki 5 Riboy, The Wonder Boy, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan Kaliawa, Nasyon Takluban, ngan Bugos, nga sinerangan, Visayas, Kifa, GSPM.

0: Mga ka-K5, natapos na liwatan nato no sa kasimana nga paghinirampang naton programa 11 Mbps. Kada alas 11 mga balita ngan public service. Ada pinagini nga kada sugod ini nga oras adto naman liwat kitet Lunes nga adlaw. Kinautunta nga magin mabinungahon ngan magin talwas an aton weekend labi na pagkaurusan aton tagsa-tagsa nga pamilya. Iging kausa naton ha engineering ka K5 Milton ngan ka K5 Ray. Ako naman ka K5 Kevin Shusana. Parang kampyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
7: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
6: Mao
7: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mubobo ang genetic information sa bag-ong selula.
6: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
7: Yes, problema ra gihapon sa JP kay target sa oxidative stress ang telomeres
6: monay
7: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
6: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
3: DTX 500.
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
7: Diregyo nato masabtan Sir JP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C.
6: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
7: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
6: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
7: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao.
5: Mm.
7: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphones ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
5: Oh.
7: Pagdaghan sa mga sakyanan,
5: oh,
7: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar,
5: oh,
7: mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
5: Ayay,
7: gapataas sa oxidative stress.
5: Mm.
7: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan,
5: mm, nya
7: inom pod og DTX 500 og BTC.
6: Wa na pod tay panahon, Dok. Ako, mm, si Jean Pauline Rosso.
7: Ako na sab si Dok Ramil Oy seeing mayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
8: Ako si Jubilin.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin gitestingan ako og inom
9: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
8: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
9: 95 na lang.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibo matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Paghagos han kada oras.
12: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
11: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
12: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman han lawas.
11: Hadughan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
12: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
11: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
12: K-5

0: Diniha,
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa napahinumdum, nga habot nga ang kalipay o kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita, hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi, ngan abrihan ta ang
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaon nga haladayo han K-Fad News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio at kampiyon nga istasyon.

0: Nilda. Nilda.
1: Kaya ba?
0: Oras sa pagtumartak medisina. Alayon pagduhulit ak totoo maron.
1: Hagi, naboyset ka. Buhat daw dida. Diri mo ak uripon ha.
0: Porbida, Hinilda.
1: Nagsiring na ako hai mo. Na diri ako pagtimangnohin may sakit. Pero di ka nagihirot. Naglinaklakon nga naglinaklakon ka naghihapon.
0: Sige na,
1: God. Alit si ka. Malakad na daw ako. Mahala ka dyan imo.
0: Ayaw, Nilda. Ayaw paglakad. Ayaw kong pagbayain.
2: Ito nga bahin na natong imbayaan han nakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdumanay. Ini nga programa gimpapadangat hayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX

0: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kanda Israel Lorenzo, kan Jenny Buwan ng Tacloban City, Rosalie Gabian Batangas, kan RJ Caranto ng Rosario Cavite, Jos Michael Gaylon, sugadman kan Claire Fabi han Manlurip San Jose Tacloban City, Joseph Nonio Tangpus han Barangay Kalubian Dulaglite, ngan kan Bona ha Villarita Subdivision Manlurip San Jose Tacloban City. Mao pa yung pagpamati ha aton nga tanan. Aton yung nagpapadayon ang katapusan nga bahin, ang eksperyensya kinabuhi ang aton tagsurat yan nga simana. Usaya nga babae nga taga-Tagigtik San Jose, Tacloban City, nga niya nagpapatawag hangaran nga Blisel. Ang mga paypayan niya kinabuhi niya ginpadarangan ni aton nga niging paangbit, basi may patik ha aton.
1: K5 Diaries.

0: 45 na yun. Tulad ko rin pagtagan niya panginlabo tamo ni Rananay ng tatay. Nagdesisyon ako nga manimpalad pagtrabaho sa Lebanon. Pinaagi ang bulig ni Kelvin. Para mo siguro nga pag-eskwelan kabubuhaso ni Jandy. Samtang nagtitikang ako na akong sakripisyo, hagawa sa nasod, hitatay liwat. Gintalikdan nga gibayaan na niya kabit ni Nilda. Labi na magkasakiti ha, ngayon waray na madadaupan. That you care for the boy who's in your diary.
1: Kukurian ako, Gador. Ini ka akong upo. Kaya nangihapon ka adlaw nga may nakuhiraan at oh, Diyos ko. Mag-uri man kayo at may sakit. Nag-uusahan lang. It akong medisina para umo. Naubos sa giyapon. Takbo mo haton. Asya may nitbongan akong ginbuhat. Ganan akong mga anak. Mag-ano naman lang ko yan. Ikukuyan ako pag-inawa. Diri ko pagkaruyak mamatay. Tabagi ako, Diyos ko.

0: masulubuon ka na liwat dyan, di. May problema ba ito ni mo pag-eskwela?
1: Wari man, Mano Kelvin. Nanonumdum lago kan Mana Blisel na hidlawa kaya ya?
0: Ako gihapon. Namimiss ko gihapon ya. Lugaring la. Maram ako nga kinanglang ko mag-ilog para matuhay itong iyo kinabuhi.
1: Kunwari lang maging irresponsable ngan hako ganamon mga kaganap. Di rin tayo ni matatabuha mo.
0: Karawatan nila itong haluwag hay mubuotan iyo mapait nga naglabay. Ngan himuwa itong leksyon para pag-abot itong nadlaw. Kung magkaada ka na yung pamilya, di rin ka magsusugad haira.
1: Sakto ka, Mano.
0: Anay, gabay lugod natong i-video ko li Blisel.
1: Oh.
0: Total day off man niya yana para may banibanan itong aton kasubo ng kahidlaw.

0: Kumusta ka na rin naman ah? Maram ka? Miss ka na naman ni Mano Kelvin.
1: Ay, may problema ni Di dyan, Di.
0: Ha?
2: Anong problema di Double Cell?
0: Balita mo na, buta naman na natin yung mga garon, di ba?
1: Nagtitikang lot itong gera, Didi.
0: Ha? Ha?
1: Yan pa, ito na akong mga garon nga, mamakwit kami.
0: Ah, haruy. Makarunok man ngayon, Dida.
2: Blisel, kung hain man ka mo, igbabalinit o makadto, unta pasabton mo kami, ha? Hamadali nga panahon.
1: Oo, Kelvin. Tatawagan ko ka mo.
0: Mana, pagirot permitid, ha?
1: Oo.
2: Ngan, sarigin mo pa itong may himo itong labaw nga makagarahom.
1: Salamat at imong pagpakusugit akong balatian, Kelvin. Yan at imong pag-alagyam ka dyan, di.
0: Wala.
1: Yan ang hininawta ko, di. Para otro ko kamo nga ikakirikta.
2: Huhulaton ka namon. Maguhulat kami, Bisel.

Diyosku. Sana pa doon matatapos itong gira, Didi. Kaurugan, pamahaw, paniudto. Ang paniklop namin itong puto-puto. Makahalok na yung duro. Muligigid ako nga malapusan ko takong ginaabot ka kadlok. Para di rin maapektuhan ito na akong trabaho. Natuo ako. Nga nasarig ako timuda ako nga may himo. Diyos ko. Protektarigan kami nga tanggini. Nga ni ipumot. Nga makauli pa ako nga buhi. Ha Pilipinas. Ha Pilipinas.

0: sigurado. Damo na lang at makakaon ni Ramon ni nga akon binpanmerkado yan na. Ngan, mas gaganahan niya itong amon labing-labing. Eksakto ko lang akon ginbuhat na pagbayahad tong masakiton na porton. Iging kakilala ko luwat, si Ramon. Mas gwapo, mas macho kontra iya. Ay, mas malipayo na ko yan nakaupod kan Ramon. Ay, ungayan, ginanglan, magdali ako, matabok ako.
1: Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may kumso!

0: Bakan nababaguhan man ako. Maihiraman ko din duro nga panahon nga wala ko makasimba. Inot. Mimi.
1: Angi ka man ngayon gihapon ha, simbahan.
0: Maihiraman duro nga wala ko makakasulod din ay simbahan. Dinan magkasakit ako ng hapit mag-usa ka tuig. Iginsaad ko Ginoo nga kung maupay ako papasalamat ako kay iya yan magbabag-una ako.
1: Parehong ngayon kita nagkinasakit.
0: Ikaw gihapon?
1: Oo. Nagbinalik-balik ako ha ospital. Man nga ni, paggagawas ko pala kakulog.
0: Marihigod man na naitabo atong. Siguro, asya kasuga na atong kay pareho naton ginpasibayan at mga anak.
1: Asya ko dada. Ngan, kinpabasulan ko hita ko. Hinilda, hain man hiya.
0: Siring anak amiyaw nga, nagbulig ha akun. Patay na hiya. Natudol hiya. Kataliwan na niya pagbaya ha akun. Ikaw, ayaw naman anim kalumon.
1: Waray na. Bumalik na ha iya, pamilya. Asya ko na na ito't eksakto. Lugaring la. Iya na nga, nakagawas na ako sa ospital. Di na ako maaram ko, aanhon ko pagtikang. Wari ako makakantuan.
0: May gin-okay na ko yan, ha? Katapos ko maupay nagsakit. Ang karayag mo, dito na lagi hapon ako eh.
1: Fortuna?
0: Dirak maghihingyap nga makigbalik ka akon. Tungod kay bangin, nasisina ka pa akon. Pero unta, Mimi, bisan kumusang kay karawaton mo itak gino-opreser.
1: Salamat, hai mo. Ginkakarawat ko. Tinuod nga nagkikinanglan ako hindi kamot na makakabulig ha ako na pagkaya na.
0: Ako gihapon. At siya gihapon ito't akon kinahanglan, Mimi. Salit. Pagbinuligay kita.
1: Oo. Andam ako makigbinuligay hai mo. Pero mas labi naton nga pangaroon itong pagbulig itong Diyos sa aton.
0: Sige. Pagdungan kita pagdangup ay ngan pangaruhin pa sa ilo.

0: Wow, mano. Kau sini ngayon mo ginpalit nga t-shirt ngan sapatos para akon. Para ta akong graduation.
1: Kay Angay Laliwat, tungod kay may award ka.
0: Salamat, mano, Kelvin, ha. Bisan, pira na katuwi nga to habro ni mana. Waray ka magbaguhan ni mo pag-alagyan maakon.
1: Higugmaong ko yung mana, dyan di. Ngan, may nung danon gihapon haakon itong mga may nung danon haiya.
0: Unta, sagutun ka na ni mana, no? Di dati pag-uli. Para magpakasal na ka mo. Ngan bayaw ko na ikaw.
1: Kay papakas lang ko gulot dahil niya. Kung iya na ako, sagutun.

0: Mana Priscil? Mana?
1: Jandi.
0: Apa yang nak abut kena?
1: Jandi mahut ko.
0: Mana?
1: Salamat sa Diyos. Iagin tugot nga makauli kang nga hinga taluwas nga malinawon.
2: Mali pa yun kami hininga yung pag-uli, Priscil.
1: Labi na ko, Kelvin. Tungod kay kakaubod ko na kamo nga ako mga higugmao na kinabuhi.
2: Ha? Lakip ako ito ni imo mga higugmao na kinabuhi? Asya ba imo ginyakan? Karig mo sigun, ginkakarawat mo na ito akong gugma. Ha, Blisel?
0: Iyakan na ito, mana. Halata man. Higugmaon mo man gihapon ni Mano Kelvin, di ba?
1: Ano ka ba? Ani pa kita airport?
2: Okay na ito. Sige na, Blisel. Iyakan na.
0: Sige na. Sige na, mana.
1: Sige oo, na. Kelvin. Higugmaon ko gihapon ikaw.
0: Naman?
2: Yes! Yes!
1: Hoy!
2: Mga kasangkayan!
1: Hoy, ano ka ba?
2: Ging sagot na ako hininga mahusay nga daraga.
1: Ay, ay magsusugod dito, baka arawod.
2: Ging sagot na ako niya. Girlfriend ko na hiya.

0: makalilipay porton. Hinay-hinay, tinalagudde. Gakatirok na kita pinagi itong pagtindahin mga pagkain.
1: Oh, balita, Mimi. Makusog itong aton halin. Damot na ayon nga nagbibilingit at tinda ng mga pagkaon.
0: Kay marasa udog kita magluto.
1: Kaya abogon balita. Mimi, may nakunta karibang nga buhaton naton. Mm. Yan ang andam na kita.
0: Bagan, maaram na ako hiton. Mm? Iton kamatauran hito. Amo gihapon ito at adito na akong huna-huna.
1: Unta, mapasaylo kita dira. Hinaot, unta.

0: Blisel, anak.
1: Nay?
2: Anak.
1: Tay?
2: Blisel, anak. Nagkabalik na kami ganyan imo na, anay.
0: May gutiya na gihapon kami nga negosyo.
1: Ano?
2: Nagbago na kami ni imo, nanay. Hitamon kinabuhi.
0: Oo. Amoy to, anak.
3: Tinuod ba ito ngayon, siring?
2: Oo, dyan di, anak.
0: Nga, kinmanhi kami. Base mga ruhin pa sa iluwa iyo.
3: Nanay.
0: Dako ka upayan amon sa lahi.
1: Nanay.
2: Kinpasibayan ka mo namon. Kinbayaan na panahon ng iyong pagkinahanglan.
0: Salit mga anak. Tagan unta kami niyo hinigayon nga. Huripan. Ito na amon mga pagkulang.
1: Nanay. Tatay. Maiyanan na amon iniging papangandoy ni Jandy. An bumalik ka mo otro amon.
3: Hindi na mana, natuman na. Natuman na natin yung papangandoy.
0: Mga anak.

0: So itong kinunahon na ito na ako ng misis.
1: Malipayo na ako, Kelvin. Mamurayaw na yan ito na akong kinabuhi.
0: Oo, babe. Hakatapusan. Nakasal na good kita. Ngan, di rin na kita magkakabulag pa.
1: Eksakto ka. Makakausa ko lang ikaw, hihigong maon, babe.
0: Makakausa ko lang yapon ikaw, mamahalon.
1: Ito na akong gugmai mo. Waray katubtuban. Tungod kay iton makausa, tubtub nga da iton kahasta.
0: Babe.
1: Tinuod, nga tanan nga problema. May katugbang nga kasulbaran. Di rin itong tao mawarayan yung paglaom. Ngan magsarig la sa Diyos. Ngan ito natin pagsarig ka iya. Asa yan na itong rason nga nasasantop ko. Nakataliwan gud man itong pag-inuran. May paghuraw manta, hakaurhian.

0: Kakifed Diaries. Ginatubang kong peligro ang gera Middle East. Bisan pa dayon akong nag-aantusan kabingaw para lang matuman na akong pangandoy para kang Jandy na makatapos pag-eskwela. Yan mabuligan na namang pamilya nga makaangat a kinabuhi. Hakaulihian, pinagan grasya ang Diyos. Nagbago na among mga kag-anak. Nagkabalik na namang maupay ng kaburot-on ng relasyon. Nakabalik ako nga talawa sa Pilipinas. Nagkasawa kami ni Kelvin. Ganyan na, nag-uukoy kayong imalipayon, didiha, tagiktik San Jose, kaukod ka nanay, tatay, ganyan akong bugtong hijandi. So ganyan o sa nga bugus nga nagkakaurus ang pamilya. Mga K-5, ang tinuod na gugma, pagpasaylo, and pagsarig sa Diyos, may dagahong magpausuwag, bisan hato nagbuburblog ng pamilya. Kaya katapusan, hakada bagyo, may paghuraw, pagsidlitan adlaw, senyales ng bagong katinikangan na paglaon. Di nila kutob, nagtatahod, blessed.
1: Ngan dini natatapos ang kabug-usan ng eksperyensya kinabuhi nga padaran ni Blisel, hantagiktik San Jose, Tacloban City. Ini ang mga paypay haniya kinabuhi nga ginpadarangan ni aton basi may patik nga maging kaparte han aton.
2: K-5 Diaries.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hini nga susumaton. Hapanguna nga papel ni Blisel, Jael Yu, Kaupod Hira, Ray Cabillas, Lolit Fabelia, hapapel ni Nilda, hapapel nga Jandy, Edwin Torres, hapapel nga Nanay Mimi, Liza Alindao, Tatay Porton, Rex Jonathan Lumbre, ngan Randolph Palacio, hapapel ni Kelvin. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog, Ray Cabillas, kinasingkasi nga pagsurat ngan ubos sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may dali yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayotag sa tagsa nga diary, igawas ito nga nagpaangbita mo ng email k5drama103.1@gmail.com. Di nga ni ipadara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amo ni nihimuan yung drama, base may patik nga maging kapartehan natong
2: K5 Diaries.
1: May gugmao nga haladayuhan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampyon nga istasyon.
3: Please don't leave me blue. Make all my dreams come true.
4: K5 News FM. News FM.
5: Pausa nga balay nga waray kamingaw. Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay it kamarisaw. Nganin usa nga lalaki nga gasi mo ordinaryo pero nga tanan nga isyu

0: Ang kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawasan karsada. Ang balay ni Biloy. Kakay-5, pamati na. Adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana all. Ang balay ni Biloy.
1: Liba?
0: Manok-manokon. Egin liliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radio.
2: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag og gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap.
4: Pabalit sa mga butika.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: Mike, kumusta?
6: Hello.

0: Hello mga ka-K5! Shout out ka na Bonnie Rakizan, Barangay 83, Tagiktik, San Jose, Tacloban City, Almanyanuhan, Barangay Bugo, Hulita, Leyte, Daday Insiso, Barangay San Vicente, Dulag, Leyte, Marfay Balyesca, Sustimbasted, Dagami, Leyte, ngan kan Maria Iris Anielo, han Barangay Kiling, Tanawan, Leyte. Abri na yung mga Facebook ng radio, ngan uswag kita kay abri na, ang balay ni Biloy, Manuk-Manukon. Ganini nga programa gipapadangat heyo maubay kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
1: Ano? Naogo pa kakanda kapong nyo? Ha, umangkon? Pagsiring la, kay duduray hagta ikaw nga to.
2: Hage, kahay blood na lahi nga akdada. Imbis nga malaylo ka, kay makandidato ka, naaking inaway kalugod.
1: Kay diri maupay, ito nga ginyakan ha ako ni Kapitan Bongyot.
2: Kay itim pagtawag kan ka Bongyo nga Bongyot. Kahuna mo nga, nalilipay-liwat hiya ito.
1: Aha?
2: Maaram na hikap Bongyo nga itong imo tawag ha iya, Bongyot.
1: Kaya ano man, kung maaram hiya, ano man, sisina hiya.
2: Diri God, asya nga ni nga nasiring hiya nga diri kagagaran kay itimbatasan maiti-iti.
1: So puhay mo.
2: Ay, irigad mo na kusugad hito.
1: Tana, opdi ako. Upod ha akong tana, upod.
2: Diri ako maupod.
1: Ano? Sige. Ha, kung diri ka maupod ha akong at ha barangay hall, di ko ikaw pakakaunon din ha balay.
2: Dada!

0: dyan, dyan.
1: Nay, kamagaringasa. Hmm. Guritato na ito, man, amyaw. Nag-study ako, maringasa. Labinat baba ni manabirang bagat pote kinugang nga sigit kibot-kibot.
0: Kahiara na lahat itong doy. Kaya huh? Siya natiya. Asya ito't aton amyaw.
1: Pero yung ate may-may na waray good lahiya. Di riyan na aligugugan kan manabirang. Okay lahi ate.
0: Ah, sige la, iluba na lahat itong birangkat. Mapuro ko man ito niyan. Hmm? Oh, ato na. Ato na, Junjun. Nagbingaw na. Waray na ma. Waray na. Masamo. Waray na.

0: Kaya raman ito na itong mga kabataan, ano? Maka-amyaw kitahin, kuan, naka-amyaw kitahin to raban nga birang. Maabot ko tira, aringasa atun kay, kuan, maaluman, dikit man ko tira bong bunga itong payag.
1: Ambot ito nga.

0: Lagas, diri ba na mamati? Maari nga sa.
1: Ah, hay na. Baga, mabingaw naman.
0: Nagkalakat.
1: Bakayan man ato.
0: Baganak bati, bagayan makatukun ha barangay hall.
1: Huh? Barangay hall? Nagaano man hera dito? Magaano hera?
0: Ambot, baga, wari makmasayod kanina. Basta, makatuloy hera barangay hall.
1: Ay, hindi na ka na ninay.
0: Oy, bilay! Bilay, makain ka!
1: Makain ka barangay hall. Madali lang.
0: Kaya ano, makikigubot ka lang dito, kambirang ka, tabarangay hall. Ano doon lang tuyo hatunira kan kap? Bong!

0: Hello, Mayor. Adi hikap bungyo. Makikistorya. Makikistorya ka?
1: Oo. Ihatag yung telepono.
0: Adi, ihatag ko. Kap. Mayor, may toyo.
2: Hello, Mayor. May toyo ka man ko, no? Adi, ako mga, adi ako may kuwan, didi, ano? Ano? Ako may suoy ngan paminta.
1: Hoy, Kap.
2: Mayor, jal-jal, kul-kul.
1: Ay, may 500 ka ako niyan.
2: Ayos!
1: Pamate, magkakaada kita yung panahatag ng medisina, vitamins, para kabataan. Kaopo dito ang DOH.
2: Aw, masige, maupo ito kay damo yan itong baga. Pinansisip on, ubungan trangkaso.
1: Yan kita ng mga alas stress itong kulok, makadako kami. Okay. Sige, bye.
2: Bye, Mayor. Jal-jal. Agi daw mabisita si Mayor atong barangay. Magdudumarain pa natagin medisina ngan libre check-up. Parahan mga butets. Watihon ngan purgahon.
1: As siya iton, as nasaring?
2: Kay alam siya na. Upod na iton dida.
3: Maupay! Kapitan! Kapitan Bungyo! Kap?
2: Agoy,
3: karas. Aagi kami.
0: Kap! Ini to nga, ay mana berangada? Kau pada niya umang kun, Kap?
2: Ano, oy! Kaya nga ni man hira, may problema da, ano?
0: Kagawin? Ang patay hira, ati hira, ambot.
2: Oy! Madi! Awisti, berang! Kadi, usuwag dahil kamo, kadi na.
3: Usuwag pa!
2: Dayon!
3: Usuwag kami, Kap!
2: Hala, sige, usuwag.
0: Ating lingkuran, ating lingkuran.
2: Tagin lingkuran.
4: Malingkod mo. Malingkod dun kami, malingkod. Agi dada, nalnagan, hinahinaya.
3: Anay. Aadi ako, ha? Pag-atubang kita, kapitan.
2: Anay daw. Ano nga hangin ang nagdara iyo din, he, ha?
3: Hangin habagat, Kapbungyo. Mahagutay nga hangin, Kapbungyo.
4: Gaday din busis, guti ay kay ka-atubang mo't kapitan.
2: Hangin lang kapati ka. Anay daw. Hindi mo pwede ang pagkatawagon mo akong abungyot. Parang kabait akong tinuod nga ngaran. Kapbong, itakon apelyido, yo. Patod ni Jail yo. Akon bata he si Sario. Ngan bukto ni Antonio.
3: Gets mo? Wow. An mga taga Kaluluwan to nga barrio. Amo ba?
4: Kap. Kay ano nga bungyot? Pwede. Una ano? La iton. Unahon laanay naton iton amon toyo ni Dada.
3: Amo na, priority itong akon pagkaniha, maupay kay aanhi ka mo. Tagawan.
0: Maida, baang ito kayong birang?
3: Ay, mula!
4: Kinahanglan good nga matuhay.
0: Ano't anay? Ano't tutuhay yun? Kay ako't magtutuhay, kami ni Kapitan it magtutuhay.
3: Agoy! Kunit magtutuhay mismo it ginririklamo, sige daw, hinumang kunot magtutuhay. Halada.
0: Ako.
2: Nanay daw kamo din aking mga dagko kamo. Daw. Ay, pagtawabilang
3: ha. Papele.
2: Ano tiyo toyo? Ha, may daba utok ngan baga, may daba utok nga totoo yun?
4: May dakap bungyot.
2: Hoy, sige, unahin tim toyo. Ano man?
0: Kaya ano nga, kaya naman ani kamo, may da problema?
3: Ah, it ako niya naging kanhe, it pagpakiana. Kung ano't ka matuurang Kapitan Bungyo?
2: Ano man ito, ha? Sige.
3: Kuan, inin, nagyakang kamang kuno. Nga maiti-iti itong akong batasan. Ngandiri ako gagaran.
2: Ano? Ako kuno ang nagyakan hito. Habi lang.
3: Ada kay subay, hambaga nagsumata akon. Ikaw daw ang nagyakan hito.
2: Oy, upay, ito nga yung mabaga, kuan, ha, sumbong, ha. Kadira ko ito baga nagyayakan. Paray nga ako ito pagyayakan.
4: Ay, kahino man ngayon ang nagyakan hito, Kap, sige daw.
3: Yan o, ang nagsiring nga maiti, itak batasan.
2: Nanay daw, ikagawad ral, man nga ni.
0: Ay, wala ko ito. Chiptanod biloy.
3: Ano?
2: Oy, wala ako pagyakan. Dira ako.
3: Oy, biloy!
5: KV. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwags ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: Ang balay ni Biloy.
1: Libat?
0: Manok-manoko.
2: Oy, wala kit magyakan. Wala kit magyakan ito.
3: Oy, oy. Nakabate ka kung ano na akong siring.
2: Oh,
3: kung kay ano nga napakanya ako.
2: Oo, nadina na ako. Nakabate ako.
4: Wala kong magyakan na eh, mga maititim nga aran, ha?
3: Okay, yun naman nga yung nagyakan. Sige daw.
4: Ba, kuwan, ikagawad nga ni...
5: Diri nga ni ako.
3: Hen o nga ni!
4: Aba daw.
2: Hindi daw.
4: Amin na kagawad. Klaro ba yung ikaw kita? Baga, kakaninan, baga, tanong yung kanina nga iskrip, ansyahan. Kaya ato dito, kita
3: na... Oy, arigasa, ako di ko karoon ginaway, ha?
6: Anay daw, dada. Baga, incheck ka naman.
3: Lulta, nakasiring kalwat hiton.
6: Nasiring ako, nga diri ko gustuhin away.
4: Oy, nakani ka ba para makigtuhay o magpatuhay?
3: Magpatuhay. Pero itutuhayong ko, it diri, napatuhay liwat ka. Sisigong ko la ikaw kap, ha? Bungyo, kap bungyo. Sisigong ko la ikaw, ha? Nga diri, maiti-iti, takbataasan. Diri, klaro!
4: Sige, diri. Diri, maiti-iti, batasan.
7: Matarig-tarig.
4: Daya-daya. Dinduroy na.
3: Usapa, ha? Kay baga, maagunggod ka mo, ha, akon? Huna-huna, ha? Kapbong nyo, ha? Ikaw, gihap, kagawad. Kaatbag ako niyo, ha? Politika, ha?
4: Ayaw ganda ito. Mas mo pa nga na kay bulig ka. Bama kung ikaw at baga, bagdaw. Kikot maling ko didita akon. Kuhan plastik ka lingkuran.
5: Okay, pati nala ako. Nag-interest. Ito niyo mo, lingkuran, kakapitan.
4: Sige, pangandidato ka mo. Bistay ba, hinod, baga pipili ulit mga molopyo. Sige, hala-hala.
3: Ikaw, Biloy! Ano man?
4: Loy?
3: Ha? Ano tayo disensyon?
4: Loy! Ay, ka naliwat!
2: Okay
4: ka man, Loy.
2: Nasasak na ako kay mga wagsak. Pati ako, Kap! Makandidato gyapon ako, Kap!
3: Ano? Pati ikaw, Biloy!
6: Kapatarawan man lahinin!
5: Ayaw, kinabagdag niya kang Biloy. Kay Masa itong hiya.
6: Masa? Masasapawan?
3: Ah, dili. Masasakuti ko yun niya, la.
4: Masasabuan.
5: Inin, Birang.
3: Ano man?
5: Baga, aminon ko. Ako nagyakan.
3: Agi daw! Maupay kaging amin mo. Ha?
5: Kaiso ga din eh. Iga-asoy ko. Pamati ha? Pamati.
6: Maupay nala kay umamin ni Kagawad, Ralph.
3: Amo nga ni, ang kahuna ko nga, kapbungyot ang nagyakan.
6: Nayakan daw lahiya, kay ginsasagdunan niya ni kapbungyo, nga diri ka na lagagaran dada.
3: Hagi, nauurid yun ako kanina. Gimpudnang ko lang muna, gimpudnang ko gudla. Ang kabat sisigong ka nga, maitit-itit ang batasan.
6: Dada, kalma. Kay damo pa iton magkakagawas kontra haimo. Yan na, nga tisulod ka politika, maaram ka na nga masamok ito.
3: Maaram gan ako ito, Monit. Pero,
6: Dire ano?
3: Dire lak, papatayon!
6: Dire, ikapbungyot, ang nagyakan hadto, ikagawad Ralph ngayon. Dili mo ba hiyaangay awayon kay parehos man la kamong tao ni Mayor Kulin?

0: Kagawad ka doon. Tinuod man nga, makandidato ba bang?
1: Ha? Mas, rin manhiyangan. Halata, nga interesado.
2: Eh, namatiyaga ron.
1: Di rin ako magsusumat. Nga, mamano ko niya ni Mayor Kulin. Or iyong ko nala.
0: Hmm? Uy, natapo dito. Kahit anak ka ito nga bilang ato abroad. Baga bati ko kap. Ipundo ni bilang. 2.5 million.
2: Ano? Uy, kada akong maniwat. Lalabuan niya ta akong 1.5 million.
1: May kwarta kong sugat.
0: May da, may anak nga ato abroad. Maroon ito ya.
2: Dira ko na hatlo. Basta ko, magtatrabaho lang na ako.
1: May apang pa nga ni Tia.
0: May apang pa.
2: Tulad nga yung apang.
0: May anak pa nga polis.
2: Polis? Ano? Polis brutality? Ayan na mismo, nga kulop. Magdudumarahin, free check up nga. Kuan, manhatagin vitamins nga mga medisina.
0: Vitamins sa

0: Oh, kumusta, kapong yot? Sige, papilahat mga families. Kay manahata kita medicines ngan free check-up.
1: Ay, Mayor! Uy, ang mga sistahon ngan mga bitokon. Didika mo, kadina mga bitokon, nalayo.
2: Vitamins, lakot vitamins.
1: Ato nga gininobo, waray hika, may TV. Didika mo, kadina.
3: Kapitan, kapitan. Makarawod. Ayaw pagsugara.
1: Anon man ngayon?
3: Sige nga, singa. Didi ka mo pila. At doon gusto magpa-check up ba?
1: Nala, sige. Loy, ay ko naliwat ba? Pinipinay. Nagkasita niya. Hoy, Jeb. Pagkanidaw, pagkanidaw. Ay ko naliwat. Mahuman na lang ito. Pinasaway ka pa. Eto.
4: Ali, ali, di ka nakita.
1: Pagkaya, kuhasim doon nga matali ka doon. Dali na dali. Patilan ka man, Chef Biloy. Ali, ali, hinila, ba'y ka maduklat? Eto, dito, dito.
4: Anong sharing, Kap? Anong sharing?
1: Masiring man, ikuan. Ano, eh, kagawad lang. Ayaw ko nung pagsugal at pagyakan. Gusto baga magpasikap daw nga di. Amot di da, sige.
4: Amot dito, dito, Kap. Para di riba makarawo.
1: Kamagol man ni Oy. Oy.
5: Kami nga mga senior hain kami.
1: Mga senior. Senior. Hindi ka mo na ka mo kayo na senior ka din na.
6: Gawad. Kagawad ra.
3: Mayor Jaja kay ano?
6: Higayon muna ini. Ayaw na pagilahinay. Dao pa na't mga tao pangumusta ha.
3: Kating mapangumusta.
6: Sinya. May dapat ni masunod. At huwag ibalay.
3: Ah, ha?
1: Mayor! Ato may maging abukat-kat. Yan, kagawad balita. Nagpapahuring-huring man lang ka mo. Ano tiyo baga plan?
6: Awaray! Waray, kapitan. Sige, dao pa nalang itong mga magpapacheck up, kapitan. Kay may da kami lapag-istoryahan ni kagawad, Ralph.
1: Wala, sige, sige. Adere man na da itong baga pamulitika, Mayor.
6: Ano baga pamulitika, diri, oy?
1: Sige, magkadiyak, anay. Pag-istrela ka mo dito, ha? Sige, hala.
6: Sige.
3: Sige, kapitan. Adi na kami.
6: Kagawad, Ral. Pamati, ha? Siring ko pa, higayon mo na ini para ka magpakilala kay nga tanan nga lakat ko ay guupod ko ikaw. Pero, priority ka din, he. Kinahanglan magdaog ka.
3: Ano man ito nga sunod nga panahatag ng balay? Katima ni Mayor. Katima.
6: Katima din eh. Panahatag ni mga medisina. Dito't iyo balay, kwarta. Tatagan mo hira. Para kumbinsihon hira nga magpakilala ka, nga madalagan ka. Nga diri hira bumutos kang Kapitan Bongyot. Nakaksabot.
3: Tutumbangod na ito ni Kapitan Sugad. Mayor Jad. Major Jadja.
6: Major. Major problem. Mayor Jaja.
3: Oh, ano ba ito? Mayor Asya na ba?
6: Para sugad, kagawad Ralph, maliwanan mo ito nga, Bongyo. Adalha iyo ni Birang, kung hinuit magdadaong.
3: Tudas kagod, Kapitan Bongyo. Maliliwanan kanagod hiniha impwisto. Pagkakapitan.

0: istorya pa, parti kang biloy nga mabubukwat.
1: Uy, ay pagbukwat
0: na! Hitloris na, hapagabri utro hiton, ang balay ni biloy.
2: Diba?
0: Manok-manokon. Hindi nga drama, ginmumulayan hit mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Checo Molon, Randolph Palacio, Liza Alindao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Kay Checo Molon it nagduyog in diriyabag na sunata. Mga tunog ng karasikas ni Ray Cabias, hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs, kay bungahan niya tuyaw nga hunahuna. Para ito mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Pakilike and share natong podcast live para pirmi ka mo updated it mga panitabo ha, ang balay ni Biloy. Manok-manok. Ikinliliaw haiyon yung paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng estasyon ng radyo.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
5: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio.
6: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
7: Yes.
6: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
7: Imagine Sir JP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
6: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
7: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantaw kay pagawas anak puti.
6: Because sa atay, ang filtration process sa atay, grabe kayo. Maunang, kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So, ang atay ga-process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, alabina, ang mga fat-soluble vitamins, sama sa vitamin A, D, E, og K. Gitago kini sa atong atay. Pero, ang gibombard sa oxidative stress, katong ato ang atay. Matagigayon nga ato kining abusuan. Ilabina dyan kung mag-inom ka.
7: Siya na ang usap sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay. Makita nimo ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping ni ini.
6: Correct.
7: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
6: Fatty liver.
7: Inom ka og ditribayo. Kay kini naay antioxidant sir GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
6: Correct. Og kaning ditribayo najud siya supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa D3 Bio, gitawag na to nga ferulic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
3: D3 Bio.
8: Ko si Florazel, before problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Sa kabutang kabahin sa glutathione Sir JP, daghan na siya sa avocado. Sumala pas pagtuon Sir JP ang glutathione nga nasa avocado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa avocado, isagol nimo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto.
6: Mawa.
7: Pananglita na, mukaon kag avocado. Unya before ka mahaw ninom ka og D3 Bio, 3 or 5 ka soft gels. Unya pag man kao na sa bukado nga maoy imong gipamaw. Sumala sa pagtuon kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa D3 Bio o abukado, grabe jud ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas Sir GP.
6: Natungod ana sa good fats nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga D3 Bio nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas o gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa avocado. Kampiyon jud ang epekto sa atay. Ang D3 Bio adunay duha ka antioxidant superior.
7: Gawa sa ferulic, naapod siya galik nga makatabang pod.
6: Ang galic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang D3 Bio di ay Kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imo ang serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
7: Wow.
6: Nga imong giabusuhan. Mm. Munay maayong epekto sa D3Bio, kabahin sa imong atay.
7: Correct, no? Base na imong utana da Sir JP, ha? Triglyceride pod ay na ang D3Bio.
6: Oh.
7: Take note, medium chain triglyceride.
6: Correct.
7: Dili na mupabilin sa imong atay.
6: Mm.
7: Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
6: Oh.
7: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapadako sa imong buyon.
6: Ay!
7: Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon Sir JP, mao na'y grabe. Worse jud na.
6: Correct.
7: Ang sobra nga kaon nga tamis.
6: Pati liber jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wa na tayong oras Doc, na ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusohon.
3: D3Bio.
1: Ako si Pili Kabugnaso. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

There you go mga ka-K5, maligayang kaarawan sa inyong lahat. And of course, may you have many more birthdays and blessings to come. Syempre, babatiyan din natin ang ating mga ka-K5 na nasa trabaho na napapa-thank God it's Friday talaga today. Dahil syempre, bukas weekend na makapagpahinga na kayo, di ba? Oh, edi congrats. Ay, nako naman talaga. Oh, ito lang araw na pinakahinihintay ninyong lahat, oo, ninyo lang. Dahil may work naman tayo kahit Saturday. So, sige. Sa mga walang work ng weekend, ayan, mabuhay kayong lahat. Oo, sana all. Diba? At syempre, babatiin din natin ang ating mga ka-K5 na nasa biyahe. Naku, ingat po tayo. Medyo makulimlim sa labas for today. Kaya, kung ako sa inyo, sa mga alis pa lang, mag-prepare na kayo ng inyong mga umbrellas, ng inyong mga caps, sa mga nagbumotor dyan, raincoats, ganun din, mga sombrero, para at least, di ba, umulan man ng malakas, o maraw, meron tayong protection. At syempre, yung mga K5 din natin na nagbabantay ng mga establishments at ng kanilang negosyo, at yung mga K5 natin na nasa kanilang mga bahay. Ayan. Thank you so much for tuning in to K5 News FM at Tacloban 103.1 programs, at samahan niyo ako this fabulous Friday afternoon. And before I play our first song, of course, Chillax O'Clock is brought to you by Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil and D3, DTX 500, and makusugap pangontra contra high blood pressure and diabetes, and of course, Mighty C, the alkaline vitamin C. At dahil dyan mga ka-K5, eto na, simulan na natin ang ating tugtugan ngayong Friday afternoon with a song by Dayonella, This Is Musika. Ako ay magbabalik maya-maya lamang with our Kitanungan of the Day.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Eye Care Gold.
3: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
4: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
5: Sala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging special, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
6: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay mo matraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So karan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
8: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
10: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ng TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikaduwa, inyak mata ang akong babati nga, malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
11: Ang istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatsag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nabatsag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka,
13: papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo.
14: you might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotics at tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics, ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics, mapalit sa iyong kasuki butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap at dunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit at dunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
14: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
14: Extend Food Superman for Men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment.

0: kilikilin nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Welcome back to Chillax O'Clock, mga ka-K5. Time check tayo. It is now 2:35 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And it is time for us to reveal our K-tanungan of the day. Nagaling kay Miles Amor. So, ito ang kanyang tanong para sa ating lahat, mga ka-K5. Gaano ba dapat katagal ang talking stage? O, diba? Meron ba tayong standard kung gaano lang dapat katagal ang talking stage? May ganun ba? Pagkakaalam ko, wala ah, in fairness. Ito ang sabi ni Miles Amor, kaya niya to natanong. Sabi niya, I just came from a breakup about a year ago, but I can say I have moved on gracefully. Now, I am currently dating a guy that checked all my preference boxes. Kaya lang, 3 months na kaming dating pero hindi pa pinapop ni guy yung question kung gusto niya ba kaming maging official. Dapat ba ganun katagal ang talking stage? Gaano ba kasi katagal dapat? Ha ha ha. May ha ha talaga. Oo. Binasa ko lang. Ako'y napag-utusan lamang. Oo. So, hindi niya kasi talaga alam kung meron ba talagang standard ng, you know, time frame ng talking stage. Gaano ba talaga yung parang yung normal? Ano ba yung norm? 3 months? 4 months? 6 months? Kayo mga K5, sa tingin nyo, gaano ba talaga dapat katagal? Kasi feeling ko, si K5 Miles, no, natatagalan na siya. 3 months na daw silang dating, pero parang wala pang plano si guy na mag-pop ng question if gusto niya maging sila na officially. So parang date-date lang, dating-dating lang, pero hindi pa sila nagiging official. Or, kung may balak ba yung lalaki na gawing official sila talaga. So kayo mga K-5, kung kayo ang tatanungin, gaano ba talaga dapat katagal ang talking stage? Diba? Dati sa atin, ligaw stage, ligaw phase. Ito talking stage, iba naman siya, no? Iba naman, hindi ko alam, mga Gen Z talaga, oo. Iba-iba lang, no? So for me, feeling ko, itong talking stage na to is parang yung legal stage, getting to know stage. So para sa inyo, gaano ba talaga siya dapat katagal? Meron ba yung standard? Meron ba yung sinasabi na parang timeline, time frame, di ba? Ng range, like dapat 3 to 5, 3 to 6 months, sa mga ganyan. Or sobrang tagal na ba ng 3 months? Or para sa inyo, ano na ang pinakamatagal at kung ano na yung pinakamabilis na oras for this stage ng inyong romantic relationship? So kung gusto nyo itong sagutin, mga ka-K5, just go ahead and text us sa ating text line. That is 0977-144-5878. O hindi naman kaya, ay mag-message kayo sa aking Facebook page, which is K5 Space Miss K. Pwede din kayo mag-comment sa ating Facebook live streaming. Hanapin nyo lang din ang aking page. At nakashare din yan sa official Facebook page ng aming istasyon, which is K5 News FM Tacloban Digital. So, ito na nga mga K5. Excited na naman ako. Feeling ko marami tayong nararamdaman ko variety of answers to. Merong mga mabilis lang, merong mga gusto ng matagal. So, I am excited to know and read your answers. So, while I am waiting for your kisagutan, mga ka-K5, syempre, itutuloy-tuloy na muna natin ang ating jamming session for this afternoon with the song by San Castellola. This is

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3Bio Health News! D3Bio!
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
4: D3Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Papalit sa mga butika.
2: D3Bio!
6: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3Bio.
6: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
7: Yes.
6: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
7: Imagine Sir GP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
6: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
7: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas ana puti.
6: Because sa atay, ang filtration process sa atay grabe kayo. Maunang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So, ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, labina ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E ug K. Gitago kini sa atong atay pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matag-higayon nga ato kining abusuan. Ilabi na jud kong mag-inom ka.
7: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa
6: GP.
7: Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay. Makita nimo ang health sa imong atay ga depende sa imong pag-amping niini.
6: Correct.
7: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
6: Fatty liver.
7: Inom ka og D3Bio kay kini na ay antioxidant Sir GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
6: Correct. Og kaning D3Bio na jud siya supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa D3Bio gitawag na to nga ferolic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio. Ang ferolic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferolic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
2: D3Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan ron akong regla.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
7: Sa kabutang kabahin sa glutathione, Sir GP, daghan na siya sa avocado. Sumala pas pagtuon, Sir GP, ang glutathione nga nasa avocado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa avocado, isagol nimo sa D3Bio, mas powerful ang epekto.
6: Mawa.
7: Pananglitan ha, bukaon kag avocado. Unya before ka mahaw ninom ka og D3Bio, 3 o 5 ka soft gels. Unya pag human kaon na sa avocado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa D3Bio og avocado, grabe jud ang maayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay og sa imong lawas, Sir GP.
6: Natukod ana sa good fats nga gikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga D3Bio nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas o gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga napod sa avocado. Kampiyon jud ang epekto sa atay. Ang D3Bio adunay duha ka antioxidant superior.
7: Gawa sa perolic, naapod siya galik nga makatabang pod.
6: Ang galic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang D3Bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
7: Wow.
6: Nga imong giabusuhan. Munay maayong epekto sa D3Bio kabahin sa imong atay.
7: Correct, no? Base na imong utana da Sir GP ha. Triglyceride pod ay na ang D3Bio.
6: Oh.
7: Take note, medium chain triglyceride.
6: Correct.
7: Dili na mupabilin si imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
6: Oh.
7: Mahimong long chain triglyceride nga maoy gapadak ko sa imong buyon. Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon, Sir GP, mao na'y grabe. Worse jud na ang sobra nga kaon nga tamis.
6: Fatty liver jud ang imong gawas, ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
6: Dili, abusuhon.
2: D3Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako
4: pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Welcome to K5 Hours Sun and Moon by Ines. Time check tayo. It is now 9 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. At kanina ating reveal ang ating K-tanungan of the day, which is from K5 Miles Amor. Ang kanyang tanong, gaano katagal ba dapat ang talking stage? Sabi niya, I just came from a breakup about a year ago, but I can say I moved on gracefully. Now, I am currently dating a guy that checked all my preference boxes. Kaya lang, 3 months na kaming dating pero hindi pa pinapop ni Guy ang question kung gusto niya ba kami maging official. Dapat ba ganun katagal ang talking stage? Gaano ba daw kasi katagal dapat? O, diba? Meron ba yung sinasabing time frame na normal? Diba? Anyway, ito ang sabi ni K5, Josa de los Santos. Abarawad talaga. Ito talaga, dahil Josa ka, di ba? For sure, masasagot mo ang tanong ito. Sabi niya, I don't know. Boring kasi ako kausap at hindi ko rin trip pag-usapan ang mga sensual stuff. Kaya walang tumatagal sa akin ng 3 araw. Siguro single tita na ako forever. Hindi na daw alam. Share mo lang. SKL, SML. Share mo lang, Josa. Share mo lang na walang tumatagal sa'yo. Hindi niya alam. Hindi niya alam kung gano'n daw katagal kasi hindi naman siya makarelate. Wala daw nagtatagal sa kanya ng 3 araw. Buti nga sa'yo, Miles, may nagtagal sa'yo ng 3 buwan ni. Sa kanya nga 3 araw, wala. Ano ba? Kanya-kanyang trip talaga to eh, no? Eto naman, sabi ni KK5, Shanti. Ako almost 6 months. Wow, talaga naman. Ganda mo, girl. Charay. In fairness, ah. In fairness sa mga kalalakihan na nagtatagal ng ganyong katagal na talking stage o panliligaw, grabe talaga kayo. O, sabi niya, ako almost 6 months na nag-talking stage. Ako na ang pumutol ng communication namin kasi napo-fall na ako. Ewan ko kung ganun din siya. Tsaka feeling ko kasi pangpalipas oras lang ako. Pero at least nagkaroon ako ng self-respect. Fairness sa'yo. Akala ko naman 6 months siyang niligawan tas naging sila. Diyos ko. Siya pala yung nag-cut ng communication dahil napo-fall na siya. Ba't naman, girl? Kung kailan napo-fall ka na? Hindi ko din masisi kasi sabi niya, parang na-feel niya na pangpalipas oras lang siya. Actually, na-feel din naman talaga ng kababaihan yan eh, diba? Na pag alam mo na, ito talagang taong to, tinitext lang ako, tinatawagan lang ako kapag wala siyang makausap na iba. Diba? Parang spare tire ka gano'n. Nako. Tada naman tayo. Eto naman. Sabi ni K5. Ano ba ito? Ang mga pangalan talaga ng mga K5 natin sa FB, hindi ko din minsan maintindihan. O, eto. Sabi ni K5, Angelo ata to. O, kasi may mga dot-dot hindi ko maintindihan. O. Sabi ni Angelo Castro, mga 1 month. Kasi yun ang standard free trial. Nakakaloka. May free trial pala sa relasyon eh, no? Kayo talaga dami yung alam. Parang YouTube, no? O kaya Spotify. Inawang subscription eh. Oo, free trial muna tayo mga 1 month. So, totoo naman, kasi sa mga applications, 1 month free trial, 30 days. Yun. So, para kay Angelo Castro, parang ganun yung relasyon din. 1 month free trial. Free trial na may jowa. Pag hindi kayo mag-work ng 1 month, ayan, end subscription. Cancel subscription. Pag hindi mo makancel on time, mababawasan ka na monthly sa GCash mo. Oh, para siyang ano,
auto-pay, ganun, auto-deduct. Nakakaloka. Kung may ganyan talaga, no, in real life, na okay, free trial ng 1 month. After a month, pag hindi mag-work, bye-bye, ganun. Pwede naman. Sabi naman ni Patrick Pamilyosa, for me, pwede ng 1 month. Pero kapag trentahin ka na, nako, baka pwede mo nang extend na lang dahil mahirap makakita ng kamatch ang pang-edarang tito at tita. Nakadepende pala sa edad, no? Kasi syempre, ako naiintindihan ko, gets ko naman, dahil pagka mga trentahin ka na or nasa 40s ka na tapos wala ka pang jowa, mahirap nang makahanap ng mga single din sa ng ganong klaseng edad o ng same age. Kasi mostly na 30 plus, oo, tsaka mga 40s, mostly dyan, ano, may mga asawa na. Yung iba naman, nagkaroon ng asawa pero hiwalay but not like legally. Diba? So, mahirap talaga. Oo, tama naman to. Pag mga trentahin na, pwedeng i-extend yung talking stage. Kasi, mahirap makahanap, mahirap din makamake sure, no, na baka yung ka-talking stage mo, diba? Pamilyado na pala. Hindi mo kasi din alam. Ang nakakatuwa is yung mga fear ng mga 30-ish and 40-ish na nagde-date is baka yung kadate nila, pagka-edad nila, may secret family, di ba? Secretly committed. Yun yung mga fear nila eh, no? Kasi sa mga edad na ganyan, mostly talaga may jowa, may asawa na talaga, may mga anak na. So, yun yung fear ng mga 30-ish, 40-ish. Tapos, matagal ng talking stage, 3 months, 6 months talking stage, tapos hindi pa nagpaparamdam kung gustong maging official. Baka meron tong tinatago, baka meron na tong sikretong pamilya, ganyan. Diba? Yan na yung mga fear ng mga trentahin pataas. Oo, na baka yung ka-talking stage nila may pamilya na. Oh, eto naman. The last but definitely not the least, sabog naman talaga. Sabi ni John Stifler, may talking stage pa ba? Kami nga tamang chat lang tapos pagkakita namin in person, tsok-tsaka na agad. Walang talking stage, diretsada to. Grabe naman, ako rated SSSPG talaga kayo mga ka-K5. Oo. Siyempre, meron pang talking stage, nakakaloka naman. Oo, dapat may ganun muna. Tamang chat lang, tapos pagkatapos, ano na, bogs na. Ako? Mahirap yan, ka-K5. Oo. Naibigay mo na ang lahat-lahat, tapos malalaman mo, meron na pala yung pamilya, no? May sabit na pala. Naku, wag kayong maging pokmaru. Diyos ka naman. Hindi nyo alam. Huwag kayong maglaro ng apoy. O, importante yung talking stage. Nakakaloka kayo. Akala nyo, ano, trip-trip lang yan. Syempre, dyan nyo malalaman, dyan nyo mas makikilala yung taong ine-entertain nyo, diba? Or yung taong nililigawan nyo kung lalaki man kayo. Oo. Importante pa rin yung mga ganyan. Yung mga getting to know stage, diba? Kasi dyan makakakita ka na ng early signs of cheating, yung mga ganon, diba? Makakita ka na dyan. Makakita mo na yung mga patterns na, uy, ba't ganito siya? Pagkaalas 6, umuwi agad, diba? O, pagkaalas 12, hindi na yan magre-reply, hindi na pwede tawagan, diba? Cinderella yarn. May curfew yarn. Diba? May mga ganun eh. Pag mapansin mo, may mga ganyan ng pattern, may mga ganyan ng pa-schedule. Ako, kabahan ka na. May something yan. Lalo na ako, ano?
kwarentahin, mga trentahin. Tapos sabi din, ay, sorry kasi strict ang parents ko. Huy, walang nagsistrict ang parents ng trentahin, kwarentahin na minsan nga pinapag-asawa ka na pinapamigay ka na ng magulang mo. Diba? Anong strict ang parents? Baka strict yung isa mong ano? Yung isa. Baka strict yung original kamo. Nako kayo. Talaga naman. Anyway, for me, wala namang dapat standard kung gaano katagal ang talking stage. Kung ikaw, no, Miles, naiinip ka na, feeling mo siya na talaga. Oo, kasi sabi mo, na-check mo na lahat ng preference boxes mo eh. Eh, di, pwede ka namang mag-initiate. Diba na, I just wanted to ask, diba? Like, what's your plan? Mga ganyan. Do you want to make this relationship, like, go into the next level? Yung mga ganyan. Pwede naman. Alam mo, hindi naman na yan ano ngayon. Kasi, diba? Hello, 2026 na. Girls can also do that. Women can also do that. Diba? Esa, feeling mo okay ka na eh, diba? So, siguro, pwede naman pag-usapan na lang yon. Pwede ka namang mag-initiate. For me lang naman yun. Oo. Hindi naman yun makakabawas sa iyong pagkababae kung ikaw ang mag-initiate ng ganung usapan. Diba? Para sa akin, okay lang yun. And, at least, hindi ka manghuhula. Hindi mo, hindi ka na mag-overthink sa kung ano ba yung rason bakit hindi pa siya nagpa-pop ng question to make your relationship official. Right? So, I think it's just okay to ask, diba, your manliligaw kung saan ba talaga kayo papunta. Kasi, ba't pa naman kayo nag-uusap, diba? Ba't pa kayo nagkakaroon ng connection? Anong sense nung connection nyo, ng talking stage nyo, kung hindi yun mapupunta sa, ano mo yun, sa pagiging official? So, sabihin mo lang na you don't want to play games anymore, and you just want to get a straight to the point answer. Pwede naman yun. Oo. Hindi naman makakabawas sa pagkababae mo yun or anything. Para sa akin. Oo. Dahil na sa, we're in the ano naman na, new era. And I think, hindi naman na masama for girls or women to, you know, initiate that kind of conversation. So, just ask, di ba? Kung natatagalan ka na sa 3 months na talking stage, you can ask. And, parang tawag dito, clarify things. So, pwede naman yun. So, there you go. Ayan. Sana Miles Amor, nakatulong kami sa iyo ngayong hapon. At syempre, maraming salamat sa pag-send ng iyong katanungan sa aking programa. At sa ating mga ka-K5 naman na nagbigay ng kanilang mga kisagutan. Thank you so much to all of you. Ayan na, tapos ng ating katanungan at kisagutan. Mamaya naman abangan niyo ang aking daily K-tips o kalusugan tips para sa inyong lahat. So, while waiting for that, syempre, ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with this song by Taylor Swift. This is Blank Space. Ako ay magbabalik, maya-maya lang.

Mga ka-K-5, that was Soda Pop by from the movie K-Pop Demon Hunters. Time check tayo. It is now 3:45 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Wow! And speaking of Mighty C, mga ka-K-5, daw, ito talaga ang sagot kung kayo ay palaging stressed o napapagod sa araw-araw. Kung kayo ay isang estudyante, napagod everyday, kaka-study, diba, kakagising sa umaga, tapos pupunta sa school, pag-uwi ng bahay, may assignment pa. And kung kayo ay isang hard-working employee or businessman or woman, diba, alam kong tayo ay dumadaan sa isang napakalaking stress sa isang buong araw. So, eto, ako ay may good news sa inyo dahil ang Mighty C ang isa sa mga katulong sa atin sa mga laging stressed at pagod araw-araw. Dahil mga ka-K5, ang Mighty C ay hindi lang siya basta pampalakas ng resistensya laban sa sakit, kundi ito rin na isang effective na kasangkapan sa pakikibaka laban sa stress. Ang pagiging acidic kasi ng ating katawan ay maaaring magdulot ng dagdag na tensyon. Kaya mag-Mighty C na tayo. Ang vitamins na naglalaman ng alkaline na vitamin C na pinapanatiling balanse ang pH ng ating katawan at nakakatulong sa pagbawas ng epekto ng stress sa ating kalusugan. Kaya naman mga ka-K5, tara alagaan natin ang ating sarili at bigyan ng pansin ang ating kalusugan sa pamamagitan ng pag-inom araw-araw ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At syempre, for more positive and effective results, you can pair Mighty C with the DTX 500 and makusugap ang kontra high blood pressure and diabetes at ng ating klinika D3 Bio. Together, they are called the Power Trio. So if you want to buy these products, mga ka-K5, just visit Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch located at Barangay 23-A Avenida Veterano Street, Tacloban City. Halos tapat lang yan siya ng Divine Word Hospital. Pero kung malapit lang kayo dito sa aming istasyon, pwede kayong mag-visit dito sa K5 UCFM Tacloban Radio Station at bumili ng mga produktong ito. Hanapin niyo lang kami sa may Barangay 110 Utap, JC Gas Station Building 2nd Floor along Maharlika Highway lang po, mga ka-K5. Hanapin niyo lang si Rayboy the Wonder Boy from 6 a.m. to 3 o'clock p.m. At dahil 3:48 na ng hapon, I would like to greet my avid listeners from Dreamville CRS Cluster 4, St. Francis, Barangay 68, Barangay 23-A, and Barangay 68, feeling ko, fiesta nila ngayon. So, happy fiesta sa Barangay 68 sa Anibong, if I'm not mistaken. Ayan. Maupay ka, patron. Hey, watanan. And of course, I would like to greet the Salahes family, Lotok family, Lopez, Melgar, Villamore, and Law family. Sa aking mga kapatid and relatives, shout out sa inyo guys, and I hope to see you very soon again. Of course, to my parents, kay Mama Dina at Tate Manuel, at sa aking ever supportive husband, thank you so much for the love and support. Syempre, hindi ko pwede kalimutan kayo mga ka-K5. Maraming salamat sa pakikinig sa Chillax O'Clock this fabulous Friday afternoon. Sana nag-enjoy kayo sa ating tugtugan at chikahan ngayong hapon. Kaya naman po sa Lunes, samahan niyo ulit ako para sa bago na namang talakayan at kitanungan. Of course, same time, same radio station, K5 News FM Tacloban 103.1. For now, magpapaalam na muna ng inyong kaganda at kailang din na DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by none other than Bruno Mars. This is I Just Might. Have a great and amazing Friday, mga ka-K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon and I'm going to see you all on Monday. Have a very happy weekend, mga ka-K5.

0: sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
1: Clinical Spore Biotics kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinical Spore Biotics nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinical Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Nga nung D3 Bio man jud ko, Sir GP, overplane D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na ako ni a week ago. Tapos na ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko. After ko toothbrush, kuha dahin kong D3 Bio, akong i-uwil pulling. Meaning pa ako ng paakon o akong imumog. Before dahil ko mag-uwil pulling, mang-floss pa ko. So after flossing, butanganan na ako og D3 Bio, duha nga tustulo ka soft gel akong baba. Mga 5 minutes ni mong humol sa imong baba ang D3 Bio, Sir GP. Bisag kasara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makompleto jud nimo. Patay ang mga kagaw nga nasa imong baba. Og kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana. Kaya ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
3: Correct jud. Napod ko in diskubrehan Dok Ramil.
4: Saban.
3: Diba kada hapon mo inuman jud kog DTX coffee mix, gitistingan ako og pusa D3 Bio sa kape.
4: Wow.
3: Gipusan kog duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape kay murag candy. Labi jud siya. Naara man jud gihapon ang lasa sa kape. Pero ang gidungag niya is katong murag macarons ba? Mo na iyahang lasa. Lami jud siya. Tistingi pagod ninyo.
4: Bulletproof coffee siya. No?
3: Kana.
4: Gisguta na to ang mga experience all about D3 Bio, Sir GP. Unsao na to ni-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi?
3: Ako to, kay katong ni-addo ko sa usa ka lugar, niya kalitra ko gitakigan, gihilantan ko pag-ayo. Nakuyawan na jud ko ato nga time. Pero as time goes by, nakaingon ko nga, ako raning imnan og D3 Bio. Mauto nag D3 Bio ko dok, duwa ka soft gel, nagpahuway ra ko, nagtulog, niya human, upat ka oras, niinom na pulgog usab, duwa ka soft gel. And every after 4 hours, niinom na pulgog duwa. Ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, mudugay na siya kasagaran og 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on. Ang imong immune system pero katong ako ay 12 hours na jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees kay hilanat.
4: Di ba? Unsa ka epektibo ang D3 Bio?
1: D3 Bio.
5: Ako sir, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio after 2 months sa pagtengi na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Muna'y power ni D3 Bio nga wala sa ordinary plate ni D3 Sir
3: Correct.
4: GP. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Merit Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid, ang iyang derivative nga monolaurin, galihok ni siya batok sa mga viruses.
3: Wow.
4: Number one, iya nga i-disintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imuhang immune cells. Pagtugdon pa lang sa virus, Sir GP, bungkag na tayon. Number two, iya nga gi-inhibit nini ang pag-mature sa virus. Ato pa, dili makareplicate.
3: Dili na.
4: Patay na dayon.
3: Patay,
4: meaning, dude. Dili na mudugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
3: Munang dili madugay imong hilanat. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay ng kagaw.
4: Correct.
3: It coats our cells, no? Inhibiting viral attachment o viral proteins to cell. Mauni ang rason nga, no, nga ang monolaurin sa VCO ang naa sa D3 Bio o wala sa ordinary D3. Unsa pud ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio. Aside from pakapindra ni siya, napoy pulos. Mauni rason nga nung gisago ang vitamin D3 o ang VCO. Gi-stimulate niya ang production sa atuang immune system cells o antibodies. Aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ng virus particles.
4: Grabe sa. O kining vitamin D3 nga naa sa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Unsa ang purpose sa memory T cells? Ang pag-produce sa mga antibodies. Even your B cells, Sir GP.
3: Kaya.
4: Para kung mubalik usab si coronavirus or bisag unsa ka klaseng virus, kaila na siya.
3: Ila,
4: so, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo. Mm-hmm. Kung ga ditribayo ka, pareho ra ka nga naa kay bodyguard sa imong balay.
3: Mm-hmm.
4: Naa kay security guard ug naa kay police station.
3: So, wa nagutay oras Dok Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dok Ramilo, mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusohon.
6: Ditribayo.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang ditribayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
6: Ditribayo.
8: Ang D3 nga may Vizio.
6: Ang Vizio
8: nga may D3.
6: Apalit sa mga butika.
8: Ditribayo.
6: Ditribayo.
8: Health News.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa bugos nga Pilipinas, impunto alas 4.
11: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: El Castigador.
12: El Castigador.
9: Ang tinig ng bawat mamamayan.
12: El Castigador.
9: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
12: El Castigador.
9: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
12: El Castigador.

0: va upay nga kulub mga ka-K5 va maupay nga kulub Metro Tacloban ban ngan sugad gihapon iton Eastern Visayas. Welcome kamo karihiton aton taramdan El Castigador para yan nga Biyernes hana July 10, 2026. Hangara ni ka-K5 Roger Tilana iton iyo makakaupo yan mga ka-K5. Ako naman hi ka-K5 Carlo Arisgado.
1: El Castigador!
0: Kumusta ka mo mga ka-K5? Labi na ito na aton mga ka-K5. Yan ang ganun mamati ha aton mga radyo. Special mention nga nga dihan aton mga ka-K5 ha merkado publiko itong syudad ng Tacloban. Ngayon na nakapag or naka-tune in na nga dihiton ira mga radyo. Ngayon sugad gihapon itong aton mga drivers, itong multi-cab driver, at a tricycle driver mga ka-K5. Ngayon sugad gihapon ano hiton aton mga bus driver nga itong van. O maupay nga kulup ha iyo. So medyo mauran-uran yan na itong aton panahon. O tigang pa kanina hiton alauna ano mga ka-K5 in may ada mga pagtarahiti ano. So nakaka-experience kita yan na itong panahon. Nga diri man unta madalumdom ano mga ka-K5. Pero diri good na kumbaga pa diri nakikita nato yung haring araw. No, unlike if i-compare naton dinay doon mga naglabay nga adlaw, kundi induro ka mapaso ito na panahon, labi na nga dito na odto, no, nga napakulop mga ka-K5. Pero yan na, tinikangan kanina hiton aga, hindi rin good 100% nga masisilayan naton, no, haring araw. So, ini bang good ano mga ka-K5, ini in may epekto lagi hapon, no, hiton bagyo, iton super typhoon, nga ginmumonitor yan na hiton pag-asa, nga padayon yan na nga ginbabaybay iton kadagatan na Pasipiko, kundi aadi ini mismo hiton Philippine Area of Responsibility o para. So, bangin, pera pa ini kaadlaw, ano mga ka-K5 nga ma-experience naton kay tungod gihapon ito na amihan, nakakagdara gihapon inihin ang mga pag-uran, no, puro-puro nga pag-uran nga diha ato na rehiyon. So, may aranganing hiton ato nasod, ano mga ka-K5, pipirang mga rehiyon nga dihito na Pilipinas, ang naka-experience ay makusog nga pag-uran, nga sungad gihapon ito pagbaha. Oo, amo na ito, ito nga ginsisiring mismo ito na CD, ginsisiring mismo itong pag-asa nga maaabot ano ba ka-K5 no, ka 1,300 plus nga mga barangay nga dito nasod Pilipinas ang makaka-experience ay pagbabaha tungod hinihan bagyo o super typhoon Inday. So I hope in okay la kamo ano ba ka-K5. O yan ang mga adlaw or yan ang adlaw ito na Biyernes. So, by the way, early kita nag-start ano itong aton program. Yan na pala nga alas 4 nga matatapos naman. No, han alas 5.25 or alas 5.30 or alas 5.30 ano maka K5. Kay Biyernes man god, tub-tubla kita sundown. Oo, para ito na aton mga namamakianak kung kay anong early kita nag-start. Oo. Sige, so kanina na mention ko nga ginmo-monitor pa itong pag-asa ano mga ka-K5 inihi super typhoon Inday. So yan na in adiman itong aton live mismo itong weather forecast agud nga igpasamwak no kun nga kumusta yan na itong kahimtang hini nga bagyo nga maapektuhan pa ba itong sinirangan Visayas nga didah itong mga masunod nga adlaw. Imposible pa ba naton nga maabat iton mga pag-uran. Ariman kaupod naton na mismo han PDRRMO no hika K5 Ruel agudagan kitahin weather no kun kamusta yan na iton aton panahon ka K5 Ruel standby.
1: Hulat panahon.
0: Ka K5 Ruel kumusta yan na iton aton panahon i K5 mo.
2: Maupay nga kolob sir, kan sugad man na naton mga ka-K5, kan nagkikita na aton Facebook Live, kan nanmamati yan ira mga radio. Di naton ulagway, naton panahon, para yan na nabibiling nga oras yan ang adlawhan na Biyernes, ika na pulok adlawhan na Hulyo 20, 26. Anaton minayuyungan minahal nga probinsya ng Leyte, padayon kita makakaabat, hinna madampog ng kalangitan, nga nagresulta na yan na tigdaay nga pag-uran, nga pagnalugdog, mahitungod ang sinisiring nga southwest monsoon, diri ang sinisiring nga tropika typhoon Inday, southwest monsoon, ito nakakapauran na ato niya na. Basal liwat ng pinakabago nga satellite animation ng PAGASA, nasipatan ang typhoon Inday, ang may international name nga Babi, na nakatuwa 520 kilometros, sinirangan norte, sinirangan itong Itbayat, Batanes. May daniya ni kakusgon nga hangin nga 140 km per hora harani sentro at pagsubas ko nga maabotin 170 km per hora ang naglalakaton pa norte norte kan luran hin 20 km per hora ini ngay inday posible ni gumawas sa par buwas iton aga diri nga ni buwas iton kulog nga ang southwest monsoon padayon nga nagindodominar ang Luzon, Visayas ngan Mindanao ngan waray gale waray pa gale warning nga giniisan PAGASA para yan nga adlaw din niya ito dapit salit na itong mga ka-K5 na nagpapakabuhi ang kadagatan pinagin pag-isda talwas pa kumantuhan agad pagpakabuhi basta magigmat leheran mo pa para liwat hira makalikay hinano pa man ng mga disgrasya ang posibleng manabo samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na itong mga ka-K5 excuse me kakipayab ng mga biyahe yan ha, niyan nga gabi, sinubuhas itong magahon, pinagya dagat, talwas gihap pagbiyahe, kay siring ko paman kanina, waray, gale, warning nga giniisang PAGASA, diniatropit, gan habugos, nga sinirangan, han, Visayas. Anaton real time na nga temperatura, di dahat takloban, ada kita ha 20 city sentigrado, nga kanina inabutlahin 30 sentigrado. Anato na dalaw, sinidlit kaninan aga, alas 5.23, matutunod, yan ang akulog, alas 6.07. Anatong daylight time, yan ang dalaw, may nakita 12 ka oras, ngan 45 minutos. Tikang Didi, happy day ra rin mo late. Ini ni Ruel Montesa, ni Weather Presenter, maupay nga kulog pa ito na tanan, ngan damo salamat.
1: Tula Panahon!
0: Ayan, damo nga salamat ka K5 Ruel para itong weather forecast live mismo nga doon itong Leyte PDRRMO. Alright mga ka-K5, as you can see, ano, ganihin itong aton weather forecast. Bagan, inihi, sumala pa ano kan si Ruel nga ito na nakakagdurot ano mga ka-K5 din pag-uran. Yan ang ganihin itong sinirangan Visayas nga nito bugos nga nasud Pilipinas. Ini ito na matungod ang southeast monsoon. So kung makikita naton ano nga dihan para itong aton mga ka-K5 nga din mamatihan aton mga radyo, aton tatagan in Hulagway. So inihi inda ano is doon na tropical storm hiinday ano mga K5 inaada na ini mismo haigbaw hiton Batanes so hiton Batanes bagan amo na ini iton pinaka igbaw ano nga mga isla hiton nasud da Pilipinas so igbaw na ini hi ano mga K5 so bangin o ma landfall ini nga hiton ibang nasud. So as you can see naman nga matungod hiton kakusgon niya is ginahahatak niya mga K5 iton na monsoon. So that's why nga pipirang nga mga areas no nga diton Western Visayas nga diton na northern iton eastern portion no hiton Luzon Visayas ngan Mindanao. Inakaka-experience yan na hinapag-uuran matungod nga ginhihigup mismo ini-inday kumbaga pa itong panahon na, no? So, you know what? Before inisumulod hi-inday, may ada na hi-unang nga bagyo, ano mga ka-K5, nga nakakaghatag liwat inihin pag-uran. So matungod nga mas makusog inihinday is ginhinay-hinay liwat ini nga ginhihigop. No, ito nauna nga bagyo. So that's why nga yan na itong Pilipinas inapiktado itong mga pag-uuran. Although waray man dako nga portion o waray man Awad diri man ini umigo ito nasud Pilipinas ano mga K5, but of course ito na northern portion Han Luzon inakaka-experience yan na hin pag-uuran. Okay, aad to mismo ha iray ni Bagyo Inday nga ito na igbaw mismo itong Batanes. So matungod nga duro kadako itong iya with the coverage, and that's why nga nakaka-apekto gihapon ini itong pipira nga mga lugar ha northern portion itong Luzon. Alright, so shout out aning ganito na aton mga ka-K5 Leonora Escalona Navarez. Happy Friday afternoon, my friend. Watching and listening. Ayan, so always ininan mamati ka-K5 Leonora. Ano? Ka-K5 Fubia Makabenta, maupay nga kulub Sir Carlo. Sugad man han mga nan mamati yan na happy weekend ha aton nga tanan. Sugad itong mga nagbabiyahe slowly driving la kita. Ayan. So sakto no, tama yan ka K5 Makabenta nga diton aton mga ka-K5 Intalon. Dida itong mga naglabay nga adlaw no, mag kalain-lain nga mga insidente no hito nakakarsadahan itong nahi report nga diha aton mga ka-K5. Kundiin eh nakagadurot ini or o nakaga ano inihin ng mga casualties no nga rihiton mga pasahero sa ngadsugad gihapon iton mga driver day nagangkon hin mga magkalain-lain nga samad no matungod iton mga dagmit nga napalaan napadalagan. So nga rinon ato mga driver hinay-hinay la kita padalagan mga K5 kay maaabot man gihapon kita hiton aton destinasyon bisan pa man mahinay o makusog iton aton padalagan. So hinay-hinay la kita no, once again hinay-hinay la kita iton aton na biyahe. Ayaw lang kita pagduro ano mga ka-K5 pagdagmit. No, kahit di kita maaram, damo itong mga blind spot nga diton kakarsadahan nga kinahanglan naton na or kinahanglan nga mag-ikmat nga kinahanglan naton na bantayan mga ka-K5. Oras naton mga ka-K5, alas 4:14 na nga dito naton oras. Enduro tayo ha DTX Cofemex, nakagkapi ka na detox ka pa. Ngayon sugad gihapon itong Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ngayon Clinica D3 Bio, the Superfood Supplement. And of course, itong DTX 500, ang makusog na pangontran high blood pressure ngayon diabetes. Ayan, so yan nga oras, medyo matag-home. Matag-home kay, katatapos la ano nga nag-turutarahiti. Ngayon na puro-puro nga pag-uran. So marasa yan ang mga ka-K5 magkape. Oo, mga ka-K5 nagkape na baka mo, yan ang nga oras. Labi na nga buwas in Sabado. O ba may plano ka mo nga magkaharampang, yan ang nga, o ba yun may anak ka mo plano nga makigharampang, yan ang kaupo dito ng iyo pamilya. O pag-asikaso na ka mo mga ka-K5. O early na ka mo yan ang magluto kung ano man itong iyo pagsaruan, yan ang nga panihapon. Okay, maaram ako nga special yan na itong panihapon han aton mga ka-K5. Okay, yan ang adlaw, special day. Nga dihiton, K5 News FM, Tacloban. Pero, sikrito lang ako nun na si ka-K5 Robert. Oy, ka-K5 Robert, damo good ini iton. Kumbaga pagin. Ayaw nala naton ano iksumat. No, ka-K5 Robert. Basta marasa yun na itong sura ni ka-K5 Robert. So, I hope kamu gihapon mga ka-K5 kung may ada kamu plano makigarampang kaupo dito na pamilya. No, itong miyembro itong pamilya, ano man itong marasa yun ang pagsasaruan naton nga dito ng lamesa. Marasa yun na itong lechon manok. Oo, prito. Tuba. Bidaw. Or mga erim nun. Oo, ayaw laliwat kita pag labi ton paghubog, ano mga ka-K5. Ang importante in, bisan pa man hakaluyo itong duro kabugata, nohan aton mga responsibilidad, ganitong aton pamilya, is magkamayadag yapon kita in adlaw or higayon, nga makagharampang kaupo diton aton miyembro itong pamilya. Malipayon, di ba, danay, ano mga ka-K5? And that's why, yan ang Biyernes, pag-asikaso na mga K5 na pangiklop. Kung ano itong marasa, yan ang pagsasaruan nga dito aton lamisa. Oo, para naman ito na aton mga ka-K5, gusto pala mag-snack, marasaya na itong tinapay ngan kape nga DTX Coffee Mix. Oo, marasay ni nga partner mga ka-K5, as in, mga nga limot ka nga may ada ka ngayon mga utang nga due date na buwas. Oh, magkapi ka lang mga ka-K5, agad nga mahikalimtan ni mo itong imo mga problema kinabuhi. Kay aside nga nakakagahatag inihin maupay ang gabinipisyo nga rito na aton panlawas, nangangalimtan pa itong imo mga problema kinabuhi. Ayaw la kalimti itong imo kalugaringon kay diri naliwat ini maupay. Diba? So sige, alas 4.17 na mga ka-K5. Lagos na kitang garihiton aton mga paghimang rawon, yan ang nga kulop. Kunin actually damo ako mga ginpreparar nga di ano nga mga headlines. Dirilay itong mga local news kundi gihapon kung ano iton aton aabangan. Yan ang nga masunod nga si Mana mga ka-K5. Garihiton aton nasod. Kay you know, nagpapadayon itong investigasyon, session ngan hearings. Garihiton ka kaso ni Vice Presidente Sara Duterte. Kundi hindi dahil itong mga naglabay nga adlaw, ay nagkamayada na yung impeachment trial kontra kana Vice Presidente ano mga ka-K5. Kundi in, you know what, dako ining kumbaga pa interes nga dito na social media kay matungod manggo dito ang transparency. Diba? Iton, what I mean nga transparency, nakikita naton mga ka-K5, iton mga nahinabo nga di hamay social media. Kung ano ito nahinabo, on time mismo hamay, o nga to mismo hiton na Senado, kung ano iton ira mga ginbuhat, ano iton hearings. So public ini kaduro mga ka-K5, that's why nga harus kita nga tanan in maaram kung anong iton mga ginyakan, ano iton mga development hiton kaso nga na impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte. You know what? Ano pa ito nakakaghatagin interest ni mga K5 kay tungod in history no hito na nasud Pilipinas. No, with it comes nga di hito na politics. So ini itong gisa sa hani nga higayon nga ginbubligan nga matanggal hanap puesto no hito na Vice President ito nasod Pilipinas. So sugad ka interesado yan ang itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Although nga it's divided no kay matungod dito mga supporters itong magkaluyo nga grupo. Kundi in ano mga ka-K5, amo ini itong nakakaghataghin interest no nga dito na publiko. Kay matungod nga may ada kita mga kalugaringon nga opinion. Nga sugad gihapon, in may ada kita mga kalugaringon nga pag-defend nga dito aton mga politics. But, you know, I encourage you all mga ka-K5. Nga kung nakikita naton nga sayup na, hindi rin naton kumbaga pa, hindi rin naton i-exaggerate itong storya. Or I mean, hindi rin naton ano mga ka-K5, i-flowery itong mga panhinabo, no? Just to, kumbaga pa, intakpan itong mga pagkakamali. Takpan itong mga diri maupay nga binuhatan itong aton ginsusuportahan. So, akong lagi hapon, no, i-embrace naton kung ano itong kamatuuran. No, aton iniigpasamwaka kung ano itong kamatuuran. Diri kita magiging bias nga nasugad gihapon not because nga nakadepende la itong aton side kung hino itong aton ginbubutusan ano mga ka-K5. So ito na aton lahang yun din is magkamayadang transparent. Nga nasugad gihapon papanaguton kung hino man ito nagpapaluyo hini nga mga problema nga ginkakaatubang hiton nasod Pilipinas. So amula iton kinahanglan nga magawas nga di ano han impeachment trial kung tuod man iton mga aligasyon na kontra kan Vice Presidente Sara Duterte and kinahanglan amo iton magawas. But so far amo iton ginhimo ano ginbubuhat iton aton mga senator judges dida iton mga naglabay nga adlaw ngan kudos gihapon nga di iton aton mga abogado no nga Despite itong discrimination nga dito ang social media, di rin magunin ni maiwasan ba ka K5 nga harus kita nga tanan talaga in may anak kita mayakan. It is because ito ang freedom of speech. No, pero di rin iniibig sabihin nga i-invalidate mo nala ito ang opinion han pipirang nga mga individual. You know what? It's okay na i-correct naton. It's okay na i-educate naton. Pero kung maabot ito maabot itong time nga i-invalidate na naton itong explanation just because nga feeling mo is you are in the right position no na i-invalidate hiya is diri liwat ini maupay mga ka-K5. So i-edukar naton kung hino itong aton mga gusto i-edukar but in a way na diri kaliwat makaka-offend no diri in a way nga diri kaliwat or diri liwat magawas nga bagan may ada ka gintatamakan nga tawo. So ayaw liwat pagsuga damo ako ito nakikitaan nga ditong social media. Actually mostly pa nga ni iton akon pa mga friend itong social media. So magkahalula ini mga casual, professional nga mga individual. Yes, they have the right no nga mag-express, magpagawas iton ira opinion nga diton social media but kun maabot na iton part no, maabot na iton part nga bagan gin-invalidate na laliwat niya iton kadamaan han iya mga kilala. So diri liwat ini maupay mga ka-K5 no. It's normal nga mag-edukar kita but in a way na yes, as what I mentioned, nga diri kita makaka-offend, hinaton igkasitawo. Kaya you know, puros Pilipino yan na itong, umagi, nga napailarom hitong trial. No, tanan nga mga Pilipino, tanan nga mga ginistoryahan nga ditong Senado, apektado kita mga ka-K5. Kaya you know, while nagtitikaiha ini nga impeachment trial, nagtitikaiha liwat itong transparency nga accountability nga ditong mga katawahan, kundi inhirabis mo itong maatubang hininga magkalain-lain nga mga kaso. So niya na aton pa initaganin mas halarong nga diskusyon. No, nga diliwat kita no, ito na aton mga headlines sa balita lokal. Kundiin, kakulup nga adlaw ngayon mga ka-K5 and waray man lang kita na hibaro ano is ginlubong na. Ginlubong na mismo ito na magtalaamay nga Buhol nga titon Abuyog Leyte kay oo mapinanagihapon ini ka adlaw nga ginlamayan mga ka-K5 but still is ruling pagihapon ano itong justice. Although nadakop na itong tulong nga suspect but diri ini enough maka K5 in kailangan gihapon mahibaruan itong pamilya kung pira ka tuig nga mapipreso ini nga mga suspect. Kay you know just like what happened no a very rampant kaduro itong mga aksidente mga insidentehin na krimen nga dihiton na Eastern Visayas. So that's why sugad ka interesado yan na itong mga katawhan pag-abot nga dihiton paghimang raw nga dihamay mga media outlet nga dito ang Eastern Visayas. Agod nga mahibaruan nga maedukar gihapon nira how to balance ba ito ang information nga ginkukonsumo nira nga dito ang social media. So, didah ito ang Hunyo 27 ano mga K5 na report ini nga magtalaamay nga Buhol nga ginkidnap mismo nga to ito ang Mayor Galete. Ngayon na naman hiton Hunyo 30, no? Mismo hiton kapatrunan, hiton Sudad ng Tacloban, inatadaan na lang nga patay na nga waray na kinabuhi. No? Double deads na ano, patay na, waray na kinabuhi. No? Nga patay na, mismo nga do hamay Southern Leyte. So, that's why nga, in the same day gihapon nga natadaan ini nga duhang Bohol, nag-surrender gihapon ini tulong nga suspect, no? So, amo ato ang mga K5 after that, hiton July 2, nagkamayadahin inquest proceeding kontra hini nga tulong nga suspect. Nga gipasakahan niya ni Hiren Kaso nga I hope di rila di datubtub ano mga K5 ma-rule out ito nga case kontra ito na tulong nga suspect kay duhang lawas ito na naawata no hiton iragin buhata nga kidnapping nga of course gihapon ano isa pagpatay hiton na magtalaamay. Samtang nga di naman ano mga K5 ang kadugangan pa naton nga balita lokal O duha naman nga nangawat, lalaki nga nangawathin or anay, babasahon ko anay hin maupay kay medyo magadurugot iton aton kasurat ano mga K5. So, lalaki nga nanayat hinaway patayhan pagpanigbason han magtalaamay nga amyaw hamapanas a Northern Samar. So, oo, nabasa ko ini ano mga K5 di dahito naglabay nga adlaw kundi in duha ano nga magtalaamay iton ginbubligan nga pagpanigbason na no ito na o nanayat hinaway mga K5 amo na iton akon ginsisiring ano as everyday no nga diton aton night watch ngan sugat gihapon nga diton aton programa nga kun magkamayada man hin problema siguro mas maupay kun igpersonal mo ka istoryahon iton imo gusto pagawasan iton imo kang ralson no kisa naman iton na umagi hinihin sugad nga mga krimen na nakakaga kumbaga pa in nakakahatag lugod kita yung problema nga diton pamilya nan mamatay pa kita iton tao ano mga ka K5 so sumala ito na police report nga iton ginawayan din hi mga ka K5 in parte iton tuna. Ayan, so parte itong tuna, diri lang ngay aniton magpamilya, ano itong nagsasaramok, may pag-isumpay itong pag-tunga-tunga itong era tuna. Kundi pati gihapon ngayon nga di itong mag-amyaw. So itong era amyaw mismo, itong nagpatay. Itong era, kumbaga pa, itong era amyaw, ano? Napatay ni Ramis mo mga K5 matungod lang may adahira dilito may paghisumpay hiton ira tuna. Alright, so alas 4:29 na no mga K5 niyan may ada pa kita nung magdamo pa nga mga pagkadahayan nga dito na aton programa El Castigador ngan niyan ini mga K5 no ma-commercial kita. Ito na aton oras, alas 4:29 na nga mabalik ito na aton taramdan El Castigador. Matapos la ito na pipirang pahinomdom.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. Eye Care Drops.
3: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
1: Eye Care Drops. Eye Care Drops.
3: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
1: Eye Care Drops.
3: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
1: Eye Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ang iibiling? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
6: May kasal, birthday, ubisan o nung okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
7: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
6: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mighty D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
8: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupetong taakong lawas. Maupet akong katurong amo itong maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo itong nga product nga D3 Bio.
11: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
13: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix!
15: Ako si Dro, ang kapinako.
14: DTX Coffee Mix!
15: Sili lang ni siya lami.
14: Taas pagyod o antioxidant.
15: Tungod sa tunakini, the sugar, sugarcane extract.
14: DTX Coffee Mix!
15: Mauni ang healthy nga kape.
14: DTX Coffee Mix! Mapalit sa mga butika.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
17: Sakit mangihi? Pasin UTI na na!
18: Mag-Clinical Spore Biotics!
17: At tunay good bacteria!
18: Yung magpaundan sa mga kagaw!
17: Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI!
18: Clinical Spore Biotics!
17: Ang

0: Food supplement for men.
1: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: El Castigador! El Castigador!

Alright, nabalik ito na aton taramdan mga K5L Castigadora. And of course, ako lang yapon ito niyo nakakaupod. Yan ang kakulop. Oras na ito, alas 4.36 na nga na marasa yan ang magkapi mga K5. Gamit itong DTX Coffee Mix, nakagkapi ka na detox ka pa. Sige, so nga di naman kita ano mga K5 itong aton, usah itong paghimangrawan yan ang kulop. In may paghisumpay itong na may lawaan Eastern Summer. Actually, kagabila ini ano mga K5 na hinabo. Mga alas 11 hiton gabi, nga di mismo ano mga K5 hiton usang Ristobar hiton lawaan Eastern Samara. Kundiin iton duha hini mga K5 patay, nga duha naman ito na Samaran han pagpamusilon na han usang minibar hasitio Kalbang barangay 8 lawaan Eastern Samara. Kagabi ini iton alas 11:50 iton Hulyo 9. So again, mayadan naliwat nga panmusil ito na hinabunga dito ng Eastern Visayas. Ito naman ini may alawaan Eastern Samar. Kung ano man itong mga rason mga ka-K5 ano. No, ano man itong mga rason. Sumala ito na police report nga itong mga biktima. Iniingin kilala nga Hira alias Tutoy, 41 anyos. No, taga GK Village, Barangay 8. Ngay alias naman Onopre, 56 anyos. Medyo may mga edad na ini ano mga ka-K5. No, residente naman inihan Barangay 7. Ni alias Ray naman, 60 anyos, taga Barangay 6. Nga ni alias Jujo in 57 anyos. Residente naman inihan Barangay 7, bungto ito na lawaan. Ngayon, nahikilala naman itong sospek. Nga ni alias Ungkala, 44 anyos. Usang construction worker nga residente itong Barangay 7. So si ano in magsaragpit lah ito ni Rabarangay. No nagkausa nga dito na Ristobar. Siguro inihirain mga magkasangkayan nga nagkaharampang ano dito ito na sabi nga adlaw. So usala itong suspect hini nga panmusil mga K5. So kumbaga pa kung duha itong patay, ngayon duha naman itong Samaran, in ginpaarakan hinihina bala ano, no, bala itong pusil ni alias Ungkala itong mga biktima. Subay kanina, nakigsumpayan kita halawaan ng PNP, kundi ina, sumalaha ira mga K5, inag-iirignum daw itong mga biktima hausang avar hanga umabot na ito na sospeka. Ginaaligar nga nagkaada hindiskusyon ni Ungkal ang usaha mga biktima nga ginbatak ni Ungkal hin butilya. So usa din hi ano mga K5 upat nga mga biktima in nakadiskusyon na ngayon mismo ito na suspect.

0: So, usay ni itong ginhingita nga anggol, no, ang gulo itong mga kapulisan na itong era investigasyon, kung ano itong era gindiskusyonan, kung ano gihapon itong era delito, ano itong mga rason, no? So, lumakat kadali itong suspitsado nga pagbalik hiniin may danadarang pusil nga naging paarakan hinbalaan mga biktima. Hi alias Tutoy nga hi alias Onopre in gindeklarar nga dead on arrival sa ospital. So, ginprobaran pa ini mga ka-K5 nga dadon hiton hospital pero waray na ini o waray na ini kaabot iton hospital ano kundi gindeklara ini nga dead on arrival. Samtang critical naman iton sitwasyon or condition hiton duha pa nga biktima nga adto yana han FVMC. So dagmit naman nga umiska po itong gintatahapan nga niya na nagdudumara na hinhat pursuit nga dragnet operation itong mga kapulisan. So si ano mga ka-K5 bisan mga sugad nga mga oras in diri na ngayon ini talwas ano diri na ngayon ini safe. So makurigod talaga nga may ada kita mga kaaway nga no para gihapon itong aton mga para ha publiko no. I would like to remind everyone nga kun magkamay ada man kita yung problema nga diton aton ang mga kasangkayan. Diri yung tayo paagi itong mga sugad nga mga krimen. Diri paagi itong mga sugad nga pamaagi ano para lang nga makabulos kita. Or matapos itong aton diskusyon or delito itong usang nga tawo. Kayo no, kinabuhi ko talaga ini mga ka-K5 no. Itong aton na ginawata. No, kinabuhi itong aton ginbawi mismo ha era. Sumalay naton ini nga mga biktima in mayada ngayon mga pamilya, may mga anak ka. Ngan sugad gihapon in hirala ito naging kumbaga pa hirala mismo ano mga ka-K5 itong ginaasahan itong pamilya then matungod itong aton lang desisyon nga mag-awatin kinabuhi ano mga ka-K5. So bagan selfish naman ha aton na side. So that's why may ara kita balaod no para papagbatunon kung hinuman itong makagbuhatin mga krimen nga diri mismo nakakarawat nga dihiton aton komunidad. So duha na anong insidente hiton aton na hipatik nga ni nga hamapana sa Northern Samar kanina iton aton napagstudyuhan or napagmangrawan amo itong duhang or iton magtalaam may ginbubligan iton usang lalaki nga panbunon or papanigbason mga ka-K5 ang resulta gihapon ini nga naawata ito na kinabuhi. So sugat gihapon nga dito Eastern Samar duha iton patay duha naman iton Samaran mahuman ini nga ginpaarakan hina pusil or buto iton pusil han usang nga suspect iton upat nga biktima. So amo na ini mga ka-K5 doon ako na always no ginasisiring ha iyo kanina nga kung magka may ala man kita hin problema nga dito aton mga kasangkayan o i-personal talaanay no para or kumbaga pa let's have a chance no nga masulbar ini nga mga problema og sa kita magdesisyon hinabisan ano nga mga alternatibo nga paagi nga mapapasaylo naton iton usang katawo or mapapasaylo naton iton aton na kalugaringon. Kay diri ini maupay nga ignore normalize la no nga dihan aton komunidad ini nga mga krimen. So diri la dinhi iton mga panmusil, iton mga panigbas, iton mga pagbunong nga mga insidente kundi gihapon iton mga panhulga. Kaya yana iton mga katawhan in bagan may ada na access iton na mga hinga ni bana no so ganiton mga pusil. So bisan ako ginko question ko paano ira nagamay-ada iton pusil no nga diri man ini basta-basta nga ginababaligya diri man ini basta-basta nga gin tutubyan nga dihiton mga katawhan labi na kun waray ka lisensya. Diba, nung kanala kun ira lang gihapon ini na palitikang hiton mga illegal nga paagi ano mga ka-K5. So nagkakamayadahin na mga armas ito na mga katawhan. So dati iton armas is for self defense. Naging gagamit la ini for self defense in labi na iton mga otoridad. Ngayon sugad gihapon may ada mga private individual nga iton armasan mga ka-K5 ingagamit nira para iton era self-defense nga nito na family security. Pero yun na, ingin bubuhat na or ginagamit na naton ini mga ka-K5 mamagkalain-lain nga mga krimen. Which is nga waray manggani kita nakihingitan nga mga rason, pangunahon nga rason kung kay ano nga bubuhaton naton ini nga mga krimen. Diba, ano ba itong aton panuyuan? No, so just like itong mga student yan, waray hira clarification, waray hira panuyuan mga ka-K5. Kung kay anong sugad ka interesado itong mga estudyante nga kumapot hina mga armas nga ginagamit man ini yan diri maupay nga pamaagi. Oras nato na alas 4:46 na mga ka-K5. Lagos naman kita nga dito na aton usapang paghimang rawan niya. Iyan ang kulop. Nga dito na usahan aton mga headline, no? So papabilin lang gihapon na lokal. So you know what? Kakulop mga ka-K5 nga diha may palumpon late. So dito hiton Martes nga adlaw, may ada nagsasarang nga post. Postin usang nga panarhog, tikang mismo han estudyante. So nakit-an ini mismo ni Mayor Oñate mga ka-K5 iton palumpon late, kundi nagpost ini hiyadaan or nagpost dira pala iton na Martes ang gabi nga nakikigab buligay hiya nga diton mga residente nga matudlok ini nga suspect hito na sabi nga post kay dami account iton gamit nga waray profile. So nagamit la hiyahin alias nga diton na sabi nga post ano mga ka-K5 iton account nga waray ini pangilalaan. So that's why nga naghatagin premyo waray man ini na mention no ni Mayor kon pira ka pesos iton iya premyo kabaylo iton pagtudlok hana pangilalaan iton na suspect. So ini ano kakulop mga ka K5 han alas 12 in nadakpan iton mga otoridad ngayon sugad gihapon na Mayor Oñate mismo iton na nag-initiate ngayon hapagay na inkapot na ini mismo iton municipal no social worker social welfare and development or MSWD. So yan na iton akon din he. Kaya you know, no, nga dihiton na Tacloban, aside itong palumpon late, nakaka-experience gihapon itong Tacloban City. Hin mga post, hin panarhog, tikang hiton mga unverified nga mga individual, nga dihiton social media. Kaya you know, bisan ako in nakakahimo ako hin unverified individual. O kumbaga pa, maghimo akong dummy account nga dihiton Facebook. Ngayon gagamiton ko ini hiton bisan na ano nga mga krimen, panarhog, bisan pa ini in joke or wari ka matuuran mga ka-K5. But still, isa ginatatarhog mo iton publiko, ginatatarhog mo iton komunidad, han eskwelahan, han mga katawhan, no? So, han sugad gihapon iton publiko. So, bagan sugad iton panhinabuyan na nga nagamit ira iton dummy account for what? No, ano man ito niyo panuyuan kung kay ano nga nagamit pa kita yung dummy account. Then nagpipinanarhog kita bisan hino nala. So, dinihiton Tacloban City, waray pa natudlok ito na nagpapaluyuhan o sang message, no? Message itong panarhog, itong bomb threat. Nga di hamay Kapuso Village Integrated School, hamay Northern na Barangay, kundi ano mga ka-K5 kakulop, ginbisita naton ini mismo nga eskwelahan. Ginkumusta naton nga nakakagdurot inihin kabaraka nga diton mga kabataan. That's why pipirala iton mga naskwela kakulop, no? Although nga diri suspended iton klase kahuman nga magnegatibo iton ginbuhat nga inspeksyonan mga otoridad nga di hamay Kapuso Village Integrated School. That's why nga nagpadayon iton ira klase pagkabuhas nga adlaw. So again, as what said iton aton tagapagyakan han na Department of Education Tacloban City Division nga bisan pa man ini joke ngon kamatuuran ba ka K5. But still, tatagan ni rahin security, no, itong kinabuhi ang mga kabataan. So, kung panuyuan man nira nga masuspend, so, mahihinabu talaga ini mga K-5. Kaya diri pwedeng, diri ini sisiryusuhon. Ito na mga natutuinan, itong pamunuan, itong skwilahan. Diba? Kaya diri harumamay itong tarhog mga K-5. So, ginsasakyan nala naton itong panahon na nung kahuman pala itong panmusil nga diha may San Jose National High School. So, hangyo ko lagi hapon, no, kay bisan kami is bombarded kaduro ini nga mga issues. No, magkalain-lain nga mga report. Kanina lang ako may nagpadara na liwat ha aton in message nga usaha mga eskwilahan nga dito paluleteng may ada na liwat post in panarhog nga dito social media. But nakigsumpayan dayon kami itong pamunuan. E nagkamayada dayo o nagkamayada na in investigation nga nakigsumpayan na gihapon nga dito mga otoridad. So nahangyo itong Tacloban City Police Office nung igundang tanang ini mga K-5 nga mga buhat, no, nga waray man maupay nga intensyon, no, so waray man maupay nga maidudurot nga dito ng publiko kundi nakakaghatag lugudhin na kabaraka kadloka nga dito ng mga katawhan. So hapalumpol late na dakop dayon ano kakulop. So usang nga minor di edad iton nasampulan iton mga otoridad. So hapag kaya na iskaputla mismo inihamay municipal social welfare and development no ito na munisipyo ngayon ada ini mismo ha ira kustudiya kundi kakastoryahon ini mismo mga K-5 iton mga otoridad. Ngayon of course gihapon no kay ito niya post na kahuman kuno hatakloban nga diliwat kita ha may Palumpon National High School. So gintag pa mismo ito ni eskwilahan. That's why nga naalarma intalon itong pamunuan. Kay diri harumamay, again, diri harumamay ini nga mga tarhog. So kung kamuman, ano, i-monitor natin itong mga anak, mga ka-K-5, labi na ini na mga social media platform. Kundi in, kilalado itong Facebook nga pwede ka makaghimuhin mga multiple accounts. Igmo-monitor naton itong mga kabataan, labi na kung ada pa ini mismo haaton mga balay. So, let's see kung pirang nga mga account itong kapot. No, igmo-monitor naton mga ka-K-5. Kung friend, may ada kasi ibang nga itong ira mga anak. Indiri nira friend ganito na Facebook. So that's why usa mga rason indiri nira natatagan hin attention. Diri na mo monitor mga ka K-5 ito nagios hiton ira mga anak. So nga diliwat hiton mga kabataan, please let's igles na ini naton nga mga binuhatan. Kaya, you know, bombarded kaduro itong Eastern Visayas matapos itong panmusil. So, adi pa itong mga police report nga nakakagdurot. Unsafe, no? Nga, bagan, unsecured kaduro itong aton komunidad. So, bisan nga ni itong mga PNP na i-stress na mga K-5. Kay bisan pa man ini nga mga panarhog in usala nga joke. But of course, itong era panuyuan or I mean, itong era core objective mga ka-K-5 in matagan hin security itong katawhan. So hira mismo itong usahan magresponde no nga nababaraka gihapon hira nga nalilisang ini nga mga post. So igundang tanan ini kay bagan malain na gihapon no nga diton aton na rehiyon nga nakikilala itong rehiyon matungod hidon ang mga krimen. So makarawod ano mga ka-K-5 nga itong mga sugan nga mga problema, family problem, itong usahan mga arason kung kay ano nga diri naton na mo-monitor itong aton mga anak. So tataga naton in oras no itong aton mga anak pangumusta, itong era ability, itong era personality, itong development, itong era kalugaringon kung may ada ba ini mga nakakaapekto itong era mga pag-iisip nga influensya na gihapon itong era palibot. So labi na itong era mga sangkayan itong era mga circle of friends nga ditong mga eskwelahan. So usay ini mga ka-K-5 itong makakaapekto kung kay anong sugad nga maghuna-huna ini nga mga kabataan. So kinahanglan na nira itong management oras nga ditong era family, no. Sige, oras na ito, alas 4.54 na nga. Shoutout anay kan ka K5 Edmond Tabirara. Shoutout ka K5 Carlo. Watching and listening from R.E. Glasa, Kalubian, Leyte.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Okay, so lagos kita nga dihan aton na national, balita national mga ka K5. Diba dida ito naglabay nga adlaw, na-aresto na mismo hi Senador Marco Leta. Matungod ito na warrant of arrest nga ginpalusad. Tungod ito ang kaso nga plunder, no? Nga na unexplained wealth hini nga Senado mga ka K5. So you know what? Yan na ito nagpagawas mismo. Nagpagawas in report. Ito na Sandigan Bayan kay itong plunder is padayon pa ining gin bubungkal hinon mga otoridad, no, para pagdumaraan hin mga or halarom nga investigasyon. So usa na dinhi ano mga K5, no, aside diton mga unverified or I mean nga unexplained wealth nini or iton karikuhan ni Senador Marco Leta. You know, usa dinhi nga pag uusisahon ano mga K5 han Sandigan Bayan iton mga nakarawat nga mga regalo ni Senator Marco Leta. Ano lang nga haw ini nga mga regalo? Siguro ini nga mga regalo iduro nga kamamahal or mahal ka duro ano iton value hini nga mga regalo. That's why nga usa ini han uusisahon ito na Sandigan Bayan kay bangin lang nga haw diin ini panguhaan nga mga kwarta. So may ada ba yan, no? Especially hi Marco Leta in kilalado ini nga tawo. So bangin la ito niya mga gift, ano, mga gift nga nakarawat, bangin na kantidad inihin mga milyones. So usa inihiton salen agan sugad gihapon in usa gihapon inihan mga kwarta dong pag i-studyohan mismo hiton na Department of Justice no, para han padig-unan iton kaso nga plunder nga ginkakaatubang mismo ni Senator Marco Leta mga ka K5. Samtang ano nagkamay-ada ini anay hi Senator Marco Leta di dito naglabay nga adlaw, I mean kakulop, no, nga check up hiton doktor han PNP General Hospital kundiin na nahibaruan mga K5 nga duro kahitaas iton bad cholesterol ni Senator Marco Leta. That's why usa inihan mga rason kung kay ano nga igbubulagiya ha mga preso. So igbubulagiya ha ibang nga mga preso mga K5. So usa ito na question din hi. Ano? Nga bangan asugad ba sumalapakan ka K5 Edward kundiri ini politiko mga ka K5, tatagan pa ba hini in importansyahan ang mga otoridad kung kay anong itong mga rason nga igasisiparit ini hi Senator Marco Leta nga dihan may kadamaan nga mga preso kun asugad man talaga itong sistemahan aton aton aton justice, no, aton nadalagan han hustisya nga diton aton na suda Pilipinas. So dapat kun papunanon nato na igatratar iton ibang preso nga maging accountable hiton ira kaso is sugad dapat gihapon iton buhaton nga diton mga politiko. Diba? We know, we understand nga mga riko ini, no, nga dihan na nasod Pilipinas nga mga kilalado gihapon ini nga mga tawo. Pero iton point han mga kadam-an, kundiri ka ngay ang kilalado nga tawo is sugad ka, igtatratar ka hiton na balaod while iton mga tawo naman nga very prominent ngan mga mayaman is sugad liwat iton pagtrato ha ira hiton kaso iton na balaod. So you know, diri ini bago nga dito nasod Pilipinas kay dida pa iton mga naglabay nga tuig, no, iton mga drug lord pa mga ka K5 nga mga official iton gintatagan hin specialty or iton special nga pagtratar, no, kundin ginsisaparit iton ira kwarto nga maupay iton ira kabutang. So just like iton mga flood control anomalies, no, hinihiram hiraku, no, I'm not, I mean he hinungani ato anong mga K5 no, di dahil mga naglabay nga mga bulan. So, gintour iton kwarto mismo, hining napamatudaan no, nga hira mismo ito naglustay han kwarta han nasud Pilipinas. Pinaagi nga dito ato ng mga flood control projects. So, bagan malain, di ba, for us, malain, diri fair, no, itong justice, nga diri fair, itong accountability. Kay may ada mga, kumbaga pa, may ada mga exemptions, no, nga may ada mga specialty, nga dito na prisuhan. So, untain, ma-experiensyahan gihapon, no, nga dito na aton mga politics nga nakag-commit, hinakaso nga diha nasud Pilipinas, and dapat ma-experience nira kung ano ba talaga ito na tinuod nga kinabuhi han usang nga preso nga diha may kustudiya ito na mga kapulisan. So bagan sugad no, itong kakurian, itong mga pagkaon. So dapat sugad no, sugad naton itratar no, makarawod nga dito aton balaod nga kung hinuman iton makatalapas iton bisan ano nga mga balaod maka-violate no, nga diha may nanasod Pilipinas, in maatubang inihin ka ngayon nga kaso. Nga sugad gihapon, itong pagtratar, itong balaod. Pero kung sugad man, hi Senator Marcoleta, matungod lang nga hataas itong iya bad cholesterol. No, nga makakatapon ba ini? Or ano nga, makakadurot ba inihin? Adiri maupay nga dihiton mga igkasin niya preso kung kay ano nga antivirus. Diba? So, bagan sugad, no? Actually, damong iton mga komento nga dito na social media. Nga dito na aton mga ka-K5, no? It's a discrimination. Pero, war kita mabubuhat kay, you know, makakagasiring talaga. Makakagpagawas talaga, hindi rin maupay. Iton aton mga ka-K5. Kung sugad nga mga sitwasyon. Alright mga ka-K5, oras naton alas 5:02 na. Sige, ma-break laanay kita kay ma-end gihapon kita no by 5:25. So mga ka-K5, mabalik ito naton taramdan El Castigador. Matapos la ito na pipirang nga pahinomdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso.
3: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold. Eye care gold. Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang superior eye formula.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
5: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
6: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, swak na swak ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
10: Ako si Lestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ng TTX 500, baga nag-upay na akong lawas. Yan ikadua, ini at mata ang akong mabati nga. Malabo. Katumal ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
11: Han istorya na Celestina Sipara, han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
12: Para sa malinis na dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa malusog na tay,
13: DTX 500.
12: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500
13: ang may pinakamataas na antioxidants
12: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
13: DTX 500.
12: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ko ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
13: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
11: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mitesi mo. Ang Mitesi ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mitesi na panlaban. Mitesi, the mighty power of C. Mitesi,
13: sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
11: Mang Clinicas, Probiotics,
13: 545 Probiotics,
11: ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion.
13: Sa Clinicas, Probiotics,
11: suwabe
13: ang paggawa sa hugaw.
11: Mang Clinicas, Probiotics,
13: adlawad
11: na panit sa inyong kasuki butika.
13: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag dyan exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap.
11: Mapalit sa mga butika.
13: Extend Food Superman
16: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
13: Extend Food Superman for Men.
17: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May pumso!
11: El Castigador!
12: El Castigador!

0: Alright mga ka-K5, na balik ito na aton taramdan El Castigador. And of course, ito niyo kaupo din na ako naman, hika K5 Carlo Arisgado. Shoutout anay kan ka-K5 Leonora Escalona Navarez, Phoebe Makabentang, and sugad gihapon kan Edmond Taberrara. Maupay nga kulo pa iyo mga ka-K5. So nga di naman hiton aton mga ka-K5 nga mamati aton mga radyo, maupay nga kulob. Ma weekend na ano mga ka-K5. So ma-eda pipirang nga mga pamilya iton mag-out of town. O sana din higa K5 Roger Tilana mag-out of town. O magre-relax klo, ano, magre-relax la daw ani hiya mga ka-K5. Kaya you know, no din ito mga naglabay nga adlaw ko na feel natin yung stress kaduro ngayon drained physically and mentally mga ka-K5. O para mabalance itong aton lifestyle is kinahanglan gihapon naton nga mag-relax. So sugat ka dako nga parte itong aton kinabuhi ano ang paghatagin oras nga dihiton aton kalugaringon for wellness break. Nga sugat gihapon itong pakigharampang nga diton pamilya usa ini hiton nagkakaghatagin positive energy nga dihiton aton ang mga kalugaringon. So that's why diri la dapat nga i-expose naton inon aton kalugaringon na stress han problema nga dihiton aton kinabuhi nga nasugad gihapon inon aton mga panadlaw-adlaw nga mga challenges. So ayaw ni yung kangalimti mga ka-K5 nga dihiton aton gihapon na kaliawan para inon aton kalugaringon besides or kahit papano somehow in maiban-ibanan inon aton stress inon aton problema. Ngayon, para mabalance itong aton lifestyle, ayon liwat niyo kang limti pag-konsumo, no? Nga dito aton kada-adlaw, itong aton na DTX Coffee Mix, kay ini nga kapi mga ka-K5, nakakabulig ini pag-detox. Itong aton mga internal organs, itong aton mga intestine, diin ano mga ka-K5 is makakabulig ini hiya pag, kumbaga pa pag-generate itong mga nutrients han mga pagkaon nga aton na adlaw-adlaw nga ginkakaon. So sugad gihapon itong klinika D3 Bio para kun itong coffee mix inakakag-detox. Nga diliwat itong D3 Bio mga ka-K5, hiyaliwat itong nagbo-boost. No pag-observe, nga pag-observe itong mga nutrients. Tika nga dito aton mga pagkaon. So para naman ito aton panahon, maglain-lain nga mga hulgang nga dito aton panahon, ayaw liwat niyo kangalimti mga ka-K5, itong Mighty Seed Alkaline Vitamin C. So speaking nga dito aton mga pagkaon nga ginkakaon, you know what, damo na nga mga pagkaon itong duro ka kontrabida pag-abot nga dito aton mga itong aton panlawas. No, itong aton healthy. No, itong aton health. So, damo ito nakakaghatagin hulga. Just like itong high cholesterol, high itong fats, no, high itong sugar, nga aton gin i-intake kada adlaw. So, nutrition month, pa naman yan mga ka-K5. So, that's why mag-DTX 500 kita. Kaya itong DTX 500, iniin makusog nga pangontra itong high blood pressure nga diabetes. Oras na itong mga ka-K5, alas 5:14 na.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Nga di na kita itong at last portion ano kaya by 5:25 in temporary ta na ini nga pagsadhan nga ato na programa no El Castigador kaya Biyernes yan nga adlaw din masunod na itong aton na D3 Bio Evening Newscast. Kung din mababatian naton itong mga magkalain-lain nga mga notisya lokal at nasyonal nga nasugad gihapon international negosyo showbiz nga nasugad gihapon itong sports. No, yan ang mga panahon na or yan ang adlaw itong mga panhinabong nga dito na aton anaso da Pilipinas mga ka-K5. So again, by next week in start iton Monday in magpapadayon iton impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, I hope gihapon makasubaybay kita ni mga ka-K5 kay as of now in padayon nga ginhahalungkat iton mga ebidensya kontra iya ini in may pagisumpay iton iya mga panhulga nga diha may siguridad han aton na presidente nga hibungbong Ferdinand Marcos. So ayun, so you know nga dako ini nga paghimang rawon nga dihiton na security, no, when we speak speaking hiton na seguridad han usa nga tawo kay bisan lang nga hawa in usa ka lang nga official kung tarhugun ka maka K5, and of course kinahanglan mo talaga mag-take actions no para gihapon hiton imo seguridad. Pero nga di ka itong kaso presidente nga busy presidente ini maka K5 ito nagbulio hina mga panarhog no nga nga di hiton seguridad han presidente. So that's normal nga paghimangrawan nga dihiton aton mga magbaralaod kung may ada ba ini mga charges, liable ba inhi BC Presidente Sara Duterte nga ma-impeach nga maatubang hina magkalain-lain nga kaso matungod hiton iya ginbuhat. So ini nga video is dida pa hito November 2024. So medyo maiha-iha na ini ano mga K5. So God ka makunat. No, masiring ko nga makunat itong dalagan at hustisya nga dito nasud Pilipinas. 2024 pa ini nga panhulgang nga niya na pa ini nagkamayadahin masalarong nga impeachment. Although umagi inihin magkalain-lain nga mga proceedings, mga session tikanghan House of Representatives bago ini ginkaptan hito na Senado nga nakamanini kun anuman iton magiging final decision hiton Senado in Office of the President naman iton na masunod ni mga K5. So nakadepende na lang ini hiton discretion hiton presidente, depende hiton magiging resulta nga dihan hearing hamay Senado kun anuman no iton magiging decision kung mapatalsik ba ha pwesto inihi Vice Presidente Sara Duterte. Pero sumalapa hiton iba noong in entire year hiton iya paglingkod kumo Vice Presidente mahumanla iton confidential funds issue nga rin itong Department of Education nga Office of the Vice President, and naging sugar na lang itong sitwasyon ano bagan diri na nakikita iton iya mga ginbubuhat nga rin iya mga inisyatibo para hanapag palambo nga dihiton komunidad nga dihiton ng mga programa hanasod Pilipinas. So bagan sugad na nga diri na nakikitaan ano hiton mga katawhan. So durante hiton third day han iya impeachment trial, so nagpakita la inihiya mga pirala ka segundo ano nga kahuman inag-attender hin usang anniversary celebration han usang eskwelahan nga nag-join pa inihiya maka K5 han tree planting, diba? Instead nga kakaatubangon niya mismo iton impeachment trial kontra iya, pero adto inihiya busy itong mag-line-line nga mga aktibidad. But may araman gihapon niya mga representative ano itong defense council. Yes, maupay nga kulub ka K5 Carlo, shout out kan ka K5 Tristan Gulay. Maupay nga kulub ka K5 Tristan Gulay, kumusta ka na? Again, so nga rito na aton mga K5, kung gusto niyo magpadangat in mga mensahe, abre ito na aton official Facebook page. So nga rito na aton comment section han aton live. So adi mga K5, pwede ka mo magpadangat in bisan anong nga mga mensahe, mga birthday, mga greetings, nga sugad gihapon, mga pa-shoutout. So itong mga na-birthday, yan na itong July 10, happy birthday ha iyo. Ngayon itong mag-celebrate naman para buwas itong Irakadlawan, advance happy birthday. Ayan, bangin yan na in na naghihikay na kamo mga ka-K5. Ano kung ano man itong iyong mga lulutuon na buwas nga adlaw. Ayan, happy birthday ha iyo. Ngayon, happy weekend mga ka-K5. So para buwas ano is siguro in may ada kita mga problema na nga dito na aton rehiyon iton na duro kamahal iton additional nga sukot nga dito na kuryente ano per kilowatt hour mga ka K5 no iton aton kuryente. So again dako na naman ining kumbaga pa is pasano na nga dito na aton mga konsumidor iton kuryente, pero nakadepende na lang iniha aton no magtipid-tipid laan na kita mga ka K5 pag konsumo iton kuryente, labi na iton aton pag iban-iban imit-imit kita paggamitan aton mga appliances. No, usa itong mga appliances ang duro nga nakaunhin kuryente. So that's why para malikyan natin itong mga duro ka dako nga mga bill charges no, ariton aton na electric consuming. So pag pag imit-imit kita nga lilimitaran naton iton aton mga appliances. Nga diton K5 nagdikang nagihapon ano iton measures ano ang diton aton mga appliances. O nga diton aton mga gamit sugod diton mga computer, aircon nga sugod gihapon is iba pa nga mga higamit din yung mga K5 nga duro ka dako ito ginkukonsumo nga kuryente. So that's why nga pag tipid-tipid lang kita mga K5 yan na kay waray pa ka pag magharampang magko-conference pala iton ligeko iton pamunuan mismo iton kuryente. So kung in kita makakakuha o truhin mas sufficiente nga supply iton kuryente nga diri naton na ma-experiensyahan itong tigda lang nga pag adda hiton sukot no charges iton mga bills no iton konsumidor hin kuryente nga dito ng Eastern Visayas. Oras nato na alas 5:21 na mga ka K5. Ayan, so matungod nga Biyernes yan na aton laan na ining team or temporaryo talaan na ining pagsadhana nga aton programa El Castigador nga by next week naman regular programa no from ito na Lunes nga to itong Biyernes nga adlaw na alas 4:30 nga dihiton alas 6 no han kulup mga K5 from Monday to Friday ini nga program iton El Castigador. So iton na Friday naman from alas 4 nga dilaan ay kita iton alas 5:30 depende ano mga K5 iton sundown. O tubdo mala sundown iton K5 basta Biyernes pero magkirigta pa kita yan na iton na Domingo nga mga programa ano mga special programa nga riton Domingo nga adlaw mga ka K5. Alright mga K5, temporaryo tala inay ning pagsadhan ang programa El Castigador. Hangaran ni ka K5 Roger Tilana nakaupod niyo hika K5 Carlo Arisgado parahan kampiyon na mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan hasudan ang takloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: iCare Gold.
3: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
1: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ang ibiling? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
5: Kasal, birthday, ubisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
6: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
10: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3Bio kay maupetong akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril wat niyo itong nga product nga D3Bio.
11: Ang pahayag ni Lynn Jurico han Javier Leyte han maupay nga benepisyo haya panlawas han Klinika D3Bio.
12: Para sa malinis na dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa malusog na tay,
13: DTX 500.
12: Ayon sa mga eksperto,
13: ang DTX 500
12: ang may pinakamataas na antioxidants
13: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
12: DTX 500.
13: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,
13: Clinica Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics, nga makapauntang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
13: Extend Food Superman for Men.
11: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
13: DTX.
11: Liniment Oil.
13: Sa bawat bahid,
11: mapapa. Sana oil. Oil ka.
13: DTX Liniment Oil.
11: Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.
0: Oras ang K5 News FM, alas 5:30.
17: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Mga ka-K5, adinaan mga magpasok ng mga notisya ato na mga laray uluhan. Ato na balita lokal, nag-iirignom nga grupuhin kalalakinan, ginparakan hinbala halawaan Eastern Samar, duha patay at duha kritikal.
18: Ngan maabot hinbalor 7 milyon pesos nga shabu na kumpiskar o sa nga driver Kaormoc City.
0: Ato naman balita nasyonal, hangyo ni Senator Jinggoy Estrada nga tumambong ha impeachment trial igin basura han sandigan bayan.
18: Ngan kaso nga plunder ngan pagkarawat hin mga regalo ni Senator Marcoleta pag-uusahon han sandigan bayan.
0: Ato naman balita international mga ka-K5, panibagong atensyon han Iran ngan Amerika igin kadungan han lubong ni Kim Khamenei.
18: Aton business report, presyo ang diesel posible nga mag-umento hasunod nga semana.
0: Aton balita kakaiba, pubic hair ginhimo nga bread at toppings yummy nga maasin-asin.
18: Aton balita entertainment, American fitness influencer nga si Conor Murphy patayhan malumos sa usa nga lake sa island.
0: Samtang hato naman balita pampaugnat kusog, All-Star guard nga si Dimar DeRozan ginbuhi anahan na Sacramento Kings. Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Ini ang D3Bio Evening Newscast, yan ang adlaw han Hulyo 2026.
18: Mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian nga makikita kami diin man haparte itong kalibutan. Pinaagi itong amon ni YouTube channel, Facebook, ng TikTok. I-search nila ito na K5 News FM Tacloban Digital.
18: Ngan ha detalye han ato na mga balita.
0: Oras naton mga K5, alas 5:33 na ganito na ato na siyahan nga balito alukwal. Duha patay, duha ang samaran, had pagpamusilon. Hausang minibar ha sityo Kalbang, barangay 8, Lawaan, Eastern Samar. Banda alas 11:50 kagabi, hiton Hulyo 9. Ano mga biktima? Ingin kilala nga hira alias Tutoya, 41 anyos, taga JK Village, Barangay 8, kaupuni dinhi alias Onopre, 56 anyos, residente naman han Barangay 7, alias Reya, 60 anyos, taga Barangay 6, ngani alias Jojo, 57 anyos, residente naman han Barangay 7, habong tuhiton Lawaan. Nakilala naman itong suspect niya alias Ungkal, 44 anyos, usang construction worker ng residentihan Barangay 7. Subayhan Lawaan PNP, nag-iirignom ang mga biktima ha usang bar. At umabot ito na suspect na ginaaligar nga nakadiskusyon ni Ungkal ang usah mga biktima ng ginbatak hi Ungkal hinbutilya. Lumakat kadali itong suspitsado ngan pagbalik hiniin may ada na daranga pusil ngan ginparakan hinbala ang mga biktima. Hi alias Tutoy nga ni alias Unupre ang gindeklarar nga dead on arrival la ospital. Samtang critical naman itong kondisyon ng duha pa nga biktima nga aatuyan na ha EVMC. Dagmit naman nga umiskapo ang gintatahapan nga napagkaya na inagdumara na hinhat pursuit operation nga dragnet operations iton mga kapulisan.
18: Samtang nga iba pa nga balita lokal, dako nga bulto hin ginaligar illegal nga droga nga nakantidad hin haros 7 milyon pesos ang narikopuhan mga kapulisan hagin dumara nga bypass operation ha Barangay South Ormoc City Kakulup Hulyo 9. Arestado ano sang alias Tan, 51 anyos, driver ngan residente itong maong lugar, ngan listado kumuhay value individual, high regional priority target.

0: lugar mismo han pag-aresto. Hapresensya itong mga aging kikinanglan ng saksi. Samtang agindara na laboratorio ang nakuha ng mga ebidensya para ang pag-usisa. Samtang ginaandam na itong kaso nga iigsa sa lawad kontra sospek kaya naman pagtalapas ha Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Samtang ha ato naman kadugangan nga balita lokal ginaghat ha Department of Science and Technology ha sinirangan Visayas nga gamiton han mga local government unit ang bag-o nga siyensya nga teknolohiya agud mas solusyonan ang problema ha pagkaon enerhiya nga pabag-o-bag-o nga panahon. Sumalakan DOST Regional Director Eastern Visayas John Glenn Ocaña, dako nga bulig ang mga lokal nga imbensyon ha mga desisyon ng mga lokal nga panggobernuhan nga mapaupay ang serbisyo publiko para haira mga mulupyo. Lakip ha mga suhestyon ang gaginpapagamit ang ahensya ang mga digital platforms sugadhan na GeoRisk PH, Project NOAA nga na Panahon App nga nagahatagin real-time nga weather update nga hulgahan kalaminad ha komunidad. Ginrekomendar gihapon ang mga programa nga Saraya nga Rain Stack nga epektibo ha pagbantayin oran agud mapadako ang produksyon o ani haluyuhan hulgahan baha o katuraw. Ginsiguro naman han buhatan nga andam hiram maghatagin teknikal nga bulig nga seminar para mga bungto nga interesado nga mag-invest sa renewable energy nga ha mga moderno nga sistema agud maging talwas nga mainuswagon ang bugos nga rehiyon.
0: Gan ha katapusan nga balita lokal, patayan usang lalaki han pagpanigbason haniya amyaw nga magtalamay ha barangay Magtaon mapanas Northern Samar didahan naglabay nga adlaw an biktima inging kilala kan alias Sal 50 anyos naguukoy han sa binga lugar samtang ang mga suspetsado inging kilala nga hera alias Lu 38 anyos ngan alias Arna 73 anyos subay impormasyon na tikang mapanas MPS nakaduhay ra balay an hubog nga biktima han ayaton niya hinaway an magtalamay nabati dinihan mga suspect nga dayon ginsulong ang biktima. Paggawas ang biktima ay iabalay, tigdaya nga ginpaninigbas nga gintubal ang mga suspect. Nag-antosinihin mga kasamdan na lawas nga dagmit gindaraha ay itsyuhan bungto pero gindeklarar nga dead on arrival na ibaruan nga maihan na nga may delito. Parte hatuna ang biktima nga pamilyahan mga suspect. Voluntaryo naman nga sumurendera kapulisan ang magtalamay nga suspitsado nga nakatalaan na pasakahan ng kaso nga murder.
1: Mga KK5 ang ato na balita lokal induro tayuhan na DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na, na detox ka pa.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
1: Lagos naman kita mga KK5 ang ato na balita national kundi inha ato na siyahan nga balita. Waray dapige hansa Indigan Bayan na 5th Division ang musyon ni Senador Jingoy Estrada nga makatambong ha impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Hapito kapaypay nga resolusyon nga iginpagawasa han Hulyo 9 iginpahayag ang korte nga ang musyon ni Estrada in a brief of merit o waray supisyente nga basihan. Subay ha Sandigan Bayan, bisan kung importante ang impeachment trial ha konstitusyon, diri ini makukonsiderar nga emergency o compelling temporary leave. Tungod hini, waray tuguti hi Estrada nga makagawasan prisuan para ha impeachment at hearing. Hi Estrada in presenting nga nakadit or nakaditinera tungod itong kaso nga plunder, iunong han ginaaligar nga anomalia nga mga flood control project.
0: Nga nagkadugangan pa nga balita national, ginabuyunan ang Sandigan Bayan 3rd Division anhang Johan 6th Division nga pag-usahon ang mga kaso nga plunder nga pagtalapas sa Presidential Decree No. 46 kontra kan Senador Rodante Marcoleta. Ni Marcoleta inaatubang kaso nga plunder tungodan diri niya pagdeklarar han sobra 75 milyones pesos nga donasyon han iya kampanya ha 2025 elections samtang ang Presidential Decree No. 46 nga nagdidiriha maopisyal nga empleyadong gobyerno nga kumarawat hin regalo in ibala nga kaso nga igsasampa han

0: ombudsman kontra senador. Una na nga nakitaan ang kortehin probable cause ang kaso ni Ramarco Leta ngan iya mga igkasi akusado ngay anay anak kalusugan party list Representative Mike Defensor ngan mga negosyanteng Hera Aristotle Viray ngan Joseph Espiritu.
1: Mga KK5 ang ato na balita nasyonal induro tayuhan na DTX 500 ang makusog na pangontran high blood pressure and diabetes.
2: Balita International.
1: Lagos naman kita na ato na balita internasyonal kundi ina otro nga naglarab ang violente nga baluarhin missile nga drone strike han Amerika ngan Iran nga nagpaparalisar ha komersyohan Strait of Hormuz. Sumala ha US Central Command inmabot na han 90 nga mga military targets ang iragin pabuthan habay bayon han Iran agunda piangan ang kapasidad hini nga man-atake in mga commercial vessel nga natabok ha maong nga kadagatan. Tungod hini, nagtikagrabi ang tensyon labi na nga opisyal nga gindeklarar ni US President Donald Trump nga tapos na ang ceasefire agreement nga ginpirmahan han nakalabay nga bulan. Dungan hini nga mga pag-atake milyones nga mga Iranian nagkatiro kasudad han mas handa para makiglubong ha Iran na matay nga Supreme Leader nga hi Ayatollah Ali Khamenei nga napatayan siyahan nga pag-atake ng Amerika ngan Israel hadto na Pebrero nga bulan. Darahan mga nakikisubo ang mga banderahan han Iran ngan mga placard nga may panta o pagtarhog hipagpatay kan Trump. Ginbulsa naman han Iran ang mga base han Amerika ha Kuwait, Bahrain, Qatar, Jordan ngan Iraq. Ngan ginkundinar gihapon han Iran ang ginbuhat han US kumo usa nga war crime samtang gintawag naman nga basura ni Trump ang mga leader han Iran.
0: Katapusan nga balita internasyonal, ginatake han Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC han Iran ang mga base militar han Estados Unidos sa Kuwait ngan Bahrain. Ini naging bulos han Iran ha mga bag-o nga serye hin pag-atake han Amerika ha Southern Coastal Provinces ngan duha nga tulay ha Eastern Iran. Ginkumpirmar ini han Navy ngan Air Force han Islamic Revolutionary Guard nga nagunsar ra hin joint drone ngan missile attack ha mga infrastruktura ngan pasilidad han US. Kalakip na dinhi ang camp Arifranjan ngan Ali al-Salim Air Base ha Kuwait ngan Sheikh Isa Air Base ngan Jufair ha Bahrain. Ang Jufair ang puyanan para ito naval support activity ang panguna nga US Navy Base ha Persian Gulf nga nag-host ha US 5th Fleet ha pagkena waray pa detalye kung may adasamaran o namatayan na sabi nga pag-atake ha mga base militar han Amerika.
1: Mga KK5 ang ato na balita internasyonal in Duroteyuhan na Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: Balita Negosyo!
0: Hato naman na balita negosyo tungod hana panibagong asamo ka Middle East. Ginkikitahan industriya nga mag-aumento hindus pesos sa nga daha 4 pesos san kada litro ha Hulyo 14 subay ito siyahan nga upat kaadlaw nga trading ito na Mean of Plats Singapore samtang magpapabili naman ang presyo ng gasolina o maumento ha piso kada litro o sa gihapon ng mga ginkikita nga kausay ni ang pag-ios san presyo nga ang pambomba ng Ukraine ha mga oil tanker in Russia. Ginkakabarakan naman ang pag-umbento ng gasolina ha masunod ng mga simana tungod hitong driving peak demand han katsira ka mga nasod han Northern Hemisphere.
1: KK5 ang ato na balita at negosyo induro tayuhan at D3 Bio, the superfood the supplement.
2: Balita! Wow!
1: Oras naton mga KK5, alas 5:46 na ngan Lagos naman kita ang ganito na aton balita kakaiba. KK5, at titilawan mo ba kung durutan kahit tinapay nga kakaiba itong toppings? viral yan sa social media itong usang nga Krisan ta hapataya Thailand nga alagid or alagid agid in public hair pubic hair an igin butang nga toppings. Ini nga tinapay in gintatawag nga Moray Croissant nga ginbutangan hin magnipis nga dark seaweed kumo toppings para kakaibang nga kombinasyon na han maasin-asin ngan matamis nga rasa. Pero antes matilawan, maghuna-huna ka anay ang mga ka-K5 kung kakaunon mo ba ini o diri. Matungod nga kakaiba iton itsura hini. Tungod naman ha unique nga postura han ira tinapay, damo nga katawhan niya na ang nadayuhan ang maunga bakery para lang makitaanhin personal ngan matilawan ang viral nga tinapay nga nagkakantidad hin 100 pesos ang kada usa. Ka-K5 ang ato na balita kakaiba in duro tayuhan extend a food supplement for men. Kukulangon iton usang round kung naka DTX extend a food supplement for men ka.
2: Balita sports.
1: Lagos naman kita mga K5 na aton balita pampaugnat kusog kundi ina ginbuhi anahan Sacramento Kings and All-Star guard nga Hidimar De Rozan. Hidirozan in a free agent yana nga 2026. Karuyag signod hini mga K5 may gahumhiya nga pumili hin babalhinan nga team. Nagmulay Hidirozan hinduha ka season ha Sacramento nga nagpabili niya an average nga 18.4. Yan ha sulod naman ha duha nga season na napabilin gihapon niya an 49.7% nga overall shooting or overall shooting nga 32% or 3-point percentage. Usa Hidirozan ha mga ginatatapuran nga player ha clutch time ngan mid-range shots ngan hiya in rank 19 han na may pinakadamo nga clutch points sa NBA. Pero haluyuhin ni mga K5 diri maupay ang pagtatapos ang 2025 to 2026 season na han Sacramento matapos ini nga magrehistro hindi si sa isa or 16 game losing streak. Ka-K5 ang ato na balita pampaugnat kusog and duro tayuhan na Dio Fresh at Dio Roll On.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Hato naman na Balita Entertainment naawat ang kinabuhi han American fitness influencer ngan YouTuber ngay Conor Murphy han malumos hausa nga Lake Ulawa ha Thailand. Sumala Thai media namatay Murphy hausa nga luxury residential property ha probinsya ito na Samut, Prakan. Subay report natad-an ang patay nga lawas itong fitness influencer 20 metros itong kaharayo tikang hapampang humagusana hinto nga kaoras at is matad-an ang patay nga lawas ini. Sumalha mga village staff member nga tigda na lang ang nagbago ang pangios itong YouTuber nga dumalaga na pakadhalawa. Naging kilala si Murphy ha iya mga fitness, bodybuilding, ng social experiment videos. May dahiya 2.36 million na YouTube subscribers. Ng 379,000 na Instagram followers.
1: Mga ka-K5 ang ato na balita entertainment in duro tayuhan na DTX Beauty Soap. Kampanti ka sa alagang DTX Beauty Soap. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga katugkiban. Handi tribayo evening newscast, yan ang adlaw hiton Julio Jess sa 2026. Ako naman, hika K5, Carlo Arisgado.
0: Ako'y ka-K5, Eunice Savillena Lagado. Ako'y ka-K5, Eunice Savillena Lagado.
1: Parahan kampiyon ang mga balita serbisyo publiko.
0: Ngan kaliawan ha syudad han Tacloban nga nabugos nga sinirangan Bisayas.
1: K5 News FM.
2: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 없어.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크 웃어.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait, Puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike, come on!

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike, come so.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike, come on!